0: xol nit ñi ni ñuy jaay est ce légal na est ce mat na est ce aska ñoo ñu lañu tuddé al mufattis ci arab defena contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamné moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôle marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji tawé ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si daldi koy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba aksi mom daldi jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu wasallam ma hasa ya sa'iba ta'am e wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam ko sene ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré le ko kaw yalantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo tewon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mu ñu ko wona bayyi nonu mu melon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ya lako yonentou sallallahu alayhi wasallam waxe hadith bu siw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yonentou bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadith bo xamni sayidina abi urayra moko solo yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mun man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alaihi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi loolu la yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax kéro du muy contrôler marché bi ba gis lu melni mané ko tay bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bang koy ñar gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa la rax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayale ko bolu mango deede bi la wax la ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taat bo bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pc yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent special ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy li ma tuddu légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabita yalla né riba du mako may dara yalla neena riba duma ko may dara yamhaqullahu riba yalla neena riba mom duma ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal ñu amone jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indi len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi nan sama isine dafa faillite ñi nan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla soaybu nabiyullahi alayhi salatu wassalam nabiyullahi alayhi salatu wassalam sidina soaybu bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pese bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adama yi wala takunu min al mukhsirin lol man suratu shura kon al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratu al hud sun borom neena rabbi istawa jalla wa awful kayla wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci manduté pesse def len ko ci manduté nat ngayen ko def ci manduté pesse ci manduté nat ci manduté mu melni lolu moy li gëna tum ranké légui ci marché bi li gëna tum ranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soblé manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko nenañ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko mat sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko mat wallahi duko mat jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko natton duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa da nga babu lo momut bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako akul amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan way bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pese bu ngeen de pese lay mat ngien de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar bi di pesse ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi daf ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lim wax lu mu doon xamna ko waaw fool kay la bal misan bil qist mom xamna lu muy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon naté diko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal kon akul amwalu nas bi khayri tibi nafsi haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lasina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ila an takuna tijaratan anta radin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce waye xolal sun borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran da batay borom rabbi sutuba jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkul amwalukum bainakum batil kale jina amnu la tahkul rikbu len lekante amwalukum sen alal yi bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif
1: waaw
0: ngi gis wa yo xamni di jënd auto bitim rew woor nako ni auto bi mu transport jëlé bitim rew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mané mité dina ko wax place am inshallah taala buma aggé ci digënté al khilabatu ya ca aju dina ca ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ñoo nekk fi Sénégal muy contrôle économique yi nga xamni ñoo fi ne ñoomit la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga naan xana contrôle économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atté kat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma joomul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman cete mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yonnante sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la na woor ni safara la dag jox la kon atté kat bi bu fekkente ni kenn geeru ko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay kayit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola kok mom ma muskilé fi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan nyaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nasa asya'uhum wala tahsu fil ardi mufsidina baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin man suratu hud sayidina asmahi bunena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama popal ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg da ngay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul la xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko nga nax ko bam jaayelako lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek dang ko nax rek lu warona jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bokk na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay liñuy wax pré apporter mu wër la ni tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firiñ ci ku gis nañ ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yëge ci né yéwi réewi naar yi nga xamni sax boko solé dina ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ñaayum commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakantax nga ciof womb yi fexé ba genn ci at ci ñetti yéré fexé ba genn ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non ngay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metram ne la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñet da fexé ba génné ca sa ñenti metar génné ca kele ñenti metar génné ca kee ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wa satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokku te bi alcorane wax nan woy leen mu tay fiin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti metar yi dess ba ñaari metar dess bi waaji ñewé di jël ci tisem bi dama ko war ni ko li ne ci tisé bala bok bu la maye mu lew la dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yont yalla soñu bi neena baakhiyatu llahi khairul lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamne du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alaihi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contourlena bopam julit ni mucc ci ayu lamine mu ñaaw mucc ci ay loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday nonu mu waxe ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmed bamba wax na ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib en tuba ni nam mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journalist bi nga fexé ba bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq delu dom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq delu dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dundu ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door mba sacc moy nga sacc alali jambur ngir lor ko yep agn nako muni ñaari loxo yi bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy djegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xeti toñange yi muy ndax xeti toñange yi euleuk lendeuma yi bammel la lay jural ak lendeuma yi djegi sirat euleuk yawm alqiyamah akbar rawati na bo dekke ba tew ci sa kanam borom rabbi tuwa jalla jalalu khalaqna wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni lañu ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poivre fe mousi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poivre ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lam nga jël bal yek mu ni ko ñetti mousi kani ñetti mousi poivre waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal rek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jamburde sacc nga alali jamburde sacc nga alali jamburde loolu nga dali koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali sacc nga len dundene alali sacc nga len dundene mo tan njabot gi kenn du len mëna yar kenn du len mëna yar bu dé commerçant bi doy lowul day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djoum fék dédé da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djuroomi dirham lay jël djuroomi dirham lolou da jël randal waliyasu billah djuroomi dirham dong lolou da ko jar da ko jar bude commerçant bo momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar wis ko sama bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna diis ndax mu gëna diis cheikh ahmed bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne وعقلك اجعل قائد الحواء ولا تكس فتحوي قدم المولى ريك ماغي لي دينك مان سنج توبا سا كونسيانس توجور نانكوي جيتال سي سا نانم سا انتيليسان نانكوي جيتال توجور سي سا بانيا ن سا انتيليسان دي جيتو موي ناخ بو فكاي جيتلو سا انتيليسان ديف nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex
1: yoonam ci aram na yoonam ci aram na
0: waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xam na li bax xam na li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk borom neena bu ngeen gisse bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolte lu len bay at mu nek ñu nan xif ba nga yott wa all bi bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeen at mu nek ñu nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen yu ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ سحر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بروم ني بو غيسه بروبلم بي خيو گيج گي اموتول اي جن الله بي كين منت ريكولتي دارا بروم نينا دو مان دي يينا دو مان يينا ني لولو تخ نك موم سون بروم تبارك وتعالى ليوسقهم بعد الذي عملوا لعلكم يرجعون سون بروم نينا بو غيسه ما موسال لين موغلوم بو نين باي دو نين ام لو نين ريكولتي ما موسال لين موغلوم بو نين ناپي جي دو نين ام جن mbugal mom bu ngeen gisee ma musal leen ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def nat te lu mat pesse te lu mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay doñ ji suuf solaale sa ay mbaliti doni gert yo xamni baxut yo xamni boko jeri won ngelaw li yobbu yepp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren ken du tarar ren ken du tarar wuurle ni yow li boko don jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko don jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko don jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ran buñ taral rek nga bayyi doñ ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la me boole ci doñ ji suuf ak yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taral kenn du taral sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit lay jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sor gerte gi yobbu ci usine ba usine liñjaan lañ ko xuma usine kawla momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sotil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya ka nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñëwé dana xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci plaisir bi def lay bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko ci ci plaisir bi def du ko nango xol ndax lan plaisir du wax na ak mom amna lu ngi ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee ma musul leen mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la lahum yarjuuna
1: Allahum yarjuna ima bu ngeen deltu gannaaw
0: sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëfëlante ci biir riba di jëfëlante ci seen biir riba di jëfëlante ci seen biir riba gis waajo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk yeen man nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni bari gobi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne man naa laa jox ci ay jooni lo soxla waye bu seen gerte gi ñoré nak bala ngeena jaay ngeen genn manam bu la joxe fukki jooni bu gerte gi ñoré nga gennel ko fukki bari go bala nga ko jaay mom amul pexé mu dal di nang loolal ndax bu ko deful njabotam duñu dundu ndax amatu lu mu lek amatu lu mu lek lolu moy lima waxon legi ci ñak yermande te suñu borom neena yermaneem ji ñi am yermane dong la koy jaglel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin mbaram yonent bi mu yoni ali sallatu wasalam neena la anallahu la akila riba wa mukiluhu wa sa'idihi sallallahu wasalam neena mbugalum yalla musibam yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba ba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la ana allahul akil riba wa mukiluhu wa sa'idihi ñi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka ko riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba bi yalla ne leen yalla yermane yalla sori ñu waaw lutax mu ne hum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw ñoyam la la yonu sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ma la sur fi baq yen ñi wax ni yen ñi bok ci dairatul iman te gem seen borom ragal leen seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gem ngeen yalla nek dem ni yalla trik way bayi len fi riba bayi len fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bokk na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même benn virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca waye neppul yedd bi yedd neppul yedd bi yedd yépp ay xéet riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñu ñu sama ki bañu bëgg fay sama musulmi

Bien, Jake, hombre. No. Ñu fay yaakaar na ni émission bi dootu mën a dem te jégalu bu baax a baax. Daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu boo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaasu billaa bu keroogee na ko wóor ni mu daje borom bi tabaraka taala conséquences yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu. Ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wasaruu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ma nga suratul baqara, nga suratul baqara. Suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi tek ca. Loolu la suñu borom wax. Fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos almi tek ca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu lañu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitaab wa sunna nga xam dangay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. Muy ndax man yàlla bëgguma gis dëgg teg ci sa tànk. La yuhibbu kullu kafarin adhimin. Man yàlla bëgguma ko gis dëgg teg ci sa tànk. Alqissu junj naa ko ci waxtaan wi. Lan mooy alqissu? Te yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni man qassana falaysa minna. Képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wa salaam. Lan mooy alqissu? Bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. Def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawudu subaan goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mat Bamb lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jaila xad kaana aybu diini hina asala aw dunyawiyan kaana fii ma asjala. Sëñ Touba nee na dëgg-dëggi njar, dëgg-dëggi xissu, dëgg-dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lu dul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbbu ko, nëbbu ko. Loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu la ñuy dundee, loolu la ñuy dundee. Da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw nga gis koo xam ne ndeysaan dalay jaay loo xam ne dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabatu, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yooyëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Mat Bamb nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqiss, mooy njar. Waxtu woo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk iwil de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi
VTS bi day retard nal na VTS bi day retard so beugé jënd bu bëggul bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki keuyit sangam na wax ni auto bi day keuyit sangam amu ci mo beugé jënd bu bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni keuyit yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkalon ak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci akib aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem génn fi douane la nous nga ni auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ay ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki muni mo xam sax ay bi diine la mba ay bi adina la bu mu ci meena doon budé ay bi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaab yi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan big banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax muni khat kana ayban li diini defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñuk adina moy lima do wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd xani bu aggé kërëm ci la wax boné ni e bu kenn jégué fas yu day maté ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi de mo gëna lewet xarum yar aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedul fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boore ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom ku koy jaay do am dara ni mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gisul ko beug rek tay lim cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netti ni wax da fi doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ndiot sian aljuma lay doon dem na ci bataay marché ndiot sian bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bimu ñewé di jaay ñam bi ji jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jambi ji ñar yow man nga ko wax nga ni ñem bi ñu ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñem bi ji du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay dama duma taxafen nak bëgg jaay duma taxafen mukk ba nga xamene dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni dareet ni bay diu jay ma ñam bi ji way muneka ñam bi ji day da melni boko togge du ñor muneka waw kay nak ñam bi ju melni la bëgg ndax man sa guru do nga la koy jox jay mako dal di ramass ñam bi ji lepp yob yalla du jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhlifu al mi'ad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eyib rek lu cey eyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp li eyib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon bu dé wiq ne ko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mi la ci ne ci eyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandise am daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandise mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka noni bokk na ci khilaba moy Serigne Modou Mbaye Cham yoram magasinam di jaay ay télé mba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kassa wa kassa mom lay waxale légui mu am ben way bu complo Serigne Modou Mbaye Cham dal di ñew tan ni e man marki bi la doon wër Serigne Modou ni ko lay marki bi da manki ah marki bi lokay jaay muni ah marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de muni ki kay suko jëndul ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé Mustapha Mbaye Sall mi nga xam ab kaw kaw la mom dana lay ginnaw da manki de bay lu mako waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complot mom yeen ñepp woyluñ leen mutafifin woyluñ leen mutafifin bokk na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé bo ma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram seko aram seko aram seko yonentou sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraha fa in sadaha wa bayna burika lahumā fi bay'ihimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bay'ihimā aw kama khala alayhi salatu wa salam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen tegal guuy way yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ndjay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ca njaay ma ci lu warana leunt yaronata sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumā yalla da len di barkelal ñom ñaar ñep ki jaay yalla da koy barkelal ki dënd yalla da koy barkelal buriki lahumā fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocc ci barké ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barké ba ci ne yalla da koy rocc ci yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam abdullah ibn umar mo solo hadis bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leeraluñ ci dara neena yalla rocc ci barké ba ci warana am yalla rocc ci barké ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaronata sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bayul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt ci dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni toll gatt bu bari soow la te fekk ti nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom gi namp ko bo battu kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi day soffé waye auto bi nak mo na ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu faw xam bam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna li ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am manam jël ci la ci top ta fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga fa ko daan jele ñew waji ni la jeex mu ba mu la legi da manki yokuna fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la legi yokuna ba mi ngi jooni ak juroomi témèr nga delu ci wat bayyi fa marché gis ma delu ci wat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi legi da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ci depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lo l'islam tere rek ya def lo l'islam tere dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joge ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yonent

Nene Dumnezeu, Dio bine, Dio de slavă. Digită Dumnezeu, Ahlul Qur'an. Digită, Auladul min Auladul Qur'an. Yahni Ahlul Qasida. Dumnezeu, Kilifa, Yunga Khamni, Nyone Kuchijata Ayubi. Di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ndokkel suñu wëlëri yi ñu fekk di Cheikh Habib Gueye delu di ndokkel ak ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xamni am nako ci taxawal lu mel ni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquranul karim soga dem jotaay bi sakku won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquranul karim alquran min makka ila madinatul munawwara bu ngi ñew ci sunu rew mi naka jek musta deñ di jolli di tok ci xol yi walli wi waye di tok ci xol yi way gem yalla yi ñu di ci def di ci dindi alquran dox ba tasaro ci adina daj ko kap mo am ñoo xamni genn nañ alquran te logique bi mu nekkoon te moy logique def ak dindi fossane doom adama tasfiya doom adama tarqiya doom adama yobbu ko ci logique lix bi mu deme ci logique lix danaka alquran ñu jappé ko benn code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekké ci lusigam ta la sahabatul kiram andon fekk ben way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tuflik len tufliko jaan ja wacc ñu dem ba alquran ñi gëna mëne génné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwom ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam bu la jaan maton buñ jangon téméri fatiya tufliya jaan ja du wacc bo moytu sax dangar ja day yok lu ko waral xeyna fi du waxtanam waye dañu ko massa waxtane ci sun borom tabaaraku ta'ala bi mu wacce téré bi ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam daf no wax ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma gañi ni len innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura tijaratan lan tabura waxal ma sama jam ñi nga xamni sen objectif sen volonté sen bëgg bëgg sen himma du dara luddul tereb yalla bi diko jang aka jangalante bu waxtu julli joté ñu jox yalla li mu mom lu leen yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu domp ca jox ka ñu tané waxal ma ñoñu ni leen seen commerce commerce la bo xamni du lamb te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura al-quran ñi koy xeyel diko gontul ñi ngi yegg ci mustawa wu ci xéetu tiranga jo xamni du tiranga jo xamni lix la boy jakarlo ni waye tiranga yi xol la jo xamni fo leen fekk ñi ngi ak ñom ndax lix bo xamni matériel la bo meuna lamb daj ko
bokut ak luxe bi nga xamne ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñoo nga xamne ñom seen luxe ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngi len di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek luxe materiel bi nga ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka luxe bobu nga xamni luxe materiel la bula alquran indil luxe bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indeeguko luxe xol bi la indi won te moy alquran ay sa adina moy sa alakhirah waye amna luxe bulay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina tijaratan lan ta bora siran wa alaniyatan lañ ko defé won ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangalé jiblu wuñ ci dara lu rek tijaratan lan ta bora ñoñu am nak ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borama leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangalé alquran di fayeku dafa aram ñaari categorie la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen categorie bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah sinu fayeku ak sinu ñak fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye bu mu doon sa luxe nak waye iqra wa rabbukal akram ku ca tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh salim mbake ñom ndax yalla teral na len adina te dana len teral alakhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina istafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيتي كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيتي كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغلا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والياذ بالله لوتاخ سالم لنفسه moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran ak jang alquran ñi ngi leen di xex guddek beccëk minhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal'anam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an nako nan yalla nga de dem safara na'usu billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya wa minhum muqtasid benen kurel bi mom nagn am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarawul len ko nagn am luñu julle rek gis way ci bu jël dom yobbu ca daara ja jox serign daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul mënu manul bopam dara manul ay bokam dara waye be xalé bi demé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur wu ca gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli gi te baski mba korité mu déy ko niko ah wax deug rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ batay sa tank tégué wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagage ñibbi xalé bi takki bagage ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal buna man de waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am touti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii
alquran mucc ak lum leen meuna kouté nak ak lum leen meuna kouté amna serigne daara yo xamné buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tejj leen kérok ba nga leen génné bo leen génné tisbar takusan ñu jàngalé ji bo leen génné suba tisbar ñu jàngalé ji sun borom ni ñoo ni moy ñi nga xamni man yalla ma leen defal nga ne lu reey wo fadlul kabir lolu yombuta yegg ni ñoo xamni dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamni lolu lañu bëgg nga bako nga baña jangalé alquran nak nim tollu yalla ni ñim na ci seen dëgn ñoy samay way man yalla buma don am fami yalla do am fami waye suma don am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokku ca ñoña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci lix bi nga xam ni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaireu alquran buñ démé ba mën ta ñak amna ay conditions waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccio lix bo démé ci internat yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi ngi bokkon ci minhum muhtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot bëggul njabotam dem daara ndax neenaay bu démé daara dañuy tum ranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël benn jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitit ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu dem alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi bu dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal leen ñu téy lu alquran rek mi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa baye amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddi rek am nañ ci fañ ñene nit kazalika ndax lima wax légui ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ni inna hadha alquran yahdi lil lati aqwam ويبصر المؤمنين الذين يعملون صالحات ان لهم اجرا كبيرا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن كي غنا منا فوسوني دوم ادمه كي غنا منا تسكيه دوم ادمه موي تيرب يالله بي تيرب يالله بي مبولم لو ني تسكيه دوم ادمه تيرب يالله بي موكو غنا من لو ني فوسوني دوم ادمه تيرب يالله بي موتي غنا من موني واي نك ما بيغلال نياغا خامني
ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begeelal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax ñay jëf ju baax al amalu salih mi ngi tambalé ci jangal al qur'an ndax al muslihuna fil ardi moy ahlul qur'an yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci al qur'an gis seen keur yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu riisi seen yonent bi di len jende ko xelam ni nga rek lix bi nga xamni mom la keur abo jahlin am abo lahab ñom abo talib ñom seen keur yo yi nga xamni am nañ ko mu nek keur yu lix mom mi yor li gëna ri gëna ser te mën ta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik bil lati uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun ah yow muhammad yaay gendiku nan keur gu lixi jek auto bu lixi bi te ma jox la li gën xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yow la ko jox yaw sa yak saw xet ëlëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa masoulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mon alquran dula ci génné bo mën ta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci koñ bi ni muy gisé sa wërseuk guddi laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisu magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisse sa wërseuk daara ji non la wara di gisse sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu exister magal exister laylatul qadr exister alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gisse sa wërseuk bo bëggé bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa masoulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gisse sa wërseuk ak lum tuti ndax wolof njaay néna dom fu sax ci sot la bok sun borom ne ko bul gessoti liksi yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi ñu yunu seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi ngi may alak lo koñ ba day daara nga fa donga ya ngay jang su téré bi né sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi di diggal na len mom la wax ni wa anna ta'lima sikhari li kitabillahi yutfihu khadaballah fexe bak ndaw ñu xam téré bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika ma ñew war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa téré bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fi jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak fexé ko ci duggal waye tay bu amon liks bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun légui dañu japp ni alquran liksi la ñu leen japp ah kay liksi la waye ni mako waxe du liksi matériel bi ñu xam matérialisme lolu après la buma jumul ci ben téré bi ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Moussa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaare rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti ay at ne ben bis mu jaar fa degul dara yimut mu julli ñaar rakka sun borom lu xew
sun borom defal ko kasfu mu jakkar waaji mu ne ci teranga ye gëna mag mu ne ah ki bu mo fa masana jaar ma ngui rombu ci fitna ak musiba ak bala sun borom ne ko waaw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dembu ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu le gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokalé katou yalla même bokalé katou yalla buñ ko dencé té bayyi dom ju mokal alcorane ci kaw souf bu ko malaaka yi dembugal sa bu dom ji né ubbet kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal ci seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alcorane karim wa légui ndem musrik bi bokalé katou yalla bi mom la alcorane mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lol la sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiku ci tere bi yekati askam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ci ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati askam ba daraja am toll fofu non lay toroxale askam bañ diko deggate ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax Cheikh Ahmad Sahib Lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkol moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndekki sa bu xeyeti bu jox leen ñu ci ndekki koké mo dem ba yag buy jang alquran day melni serignam la deg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag buy jang alquran mu melni yonentou bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meunatu la julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayefalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw togalek diw togalek diw doga dem teyi lum ci djiblu mi ngoy mi ngi partager comme sen connexion yi mi ngi partager l'air gog nga xamne atananuko atanatuko mi ngoy partager ak ñinen ngir mu man ko atan sina amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu xalima gay bind nga deg ki ki ja waye danañ ci toroxal ascham bañ koy deggate ci moy ñi xex alquran na'uzu billahi minha motax cheikh ahmad bamba ne kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab seigne touba ne boy set ab tere deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin muni mang ca yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنص سالك الكتاب به عصمت من عتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو مان يال مان سيغ توبا بو مودي ما لاق تي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منال توكو دارا كين منتوكو سلبو كين منتوكو raddu ken manatuko ken manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim mune yemu ci alquran da mujj nek sama pak bimay defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde mune alquran ma defal lolu mune wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat far jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu مني إنني أست بالإله المعيد من جمع الأسى وكل عين سارفا إمتي لرب تحلى راجيا سخصيو مني راجيا سخيه بما إن معين مني من سنتوبا لقناتي سما برم تبارك وتحلى لبلو خمني دنا فك لور جوجوك جمسي تدوم آدم
man Seigne Touba sans borom ci bopam moma defal ma laqku ci mom ba lepp luy xétu lor du jëm ci man muni waye yimu ci na gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ci la man nandalé ci xéti naan yi nga xamni ci lañuy nandal anbiya aw yek mursaloone yi muni maafikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'ini jamono bobé nak dara mayuma lol luddul moy guma moy ci alquran maafikan bil kitabi maska dariri manon na wax lam waxon ci jawartu rek buni won akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wati ko bo sonne wati ko bu la jele nga wati ko motax muni akhastu min dunyahu sadil jinan yag yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxle lutax nga wati ko bakkan borot lutax nga wati ko dara lutax nga wati ko muni ma ngi melni fil makhasu nek ci kaw pont tim geej ndiaccar bi dima womat ndiaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak ni mu tiyé mom fil makhasi ndiaccar ci diko womat yuuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm Seigne Touba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maskat darari non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam li Seigne Touba bëgg buma ci xeyé ko gont Seigne Touba waxal nako bopam ngeen ma bal ma ngui jéggulu sama borom yalla sédé nako dama daan tok ba yag mo wicci sama bop ni buma sañon Seigne Touba lay jamonontel leggeyel ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolou xal buma daan dikkel benn bis mo wara xey dem jangale ji ci benn école xal bi dikkel ma bi may dox ci yoni ma dajje ak benn xalel mu yor genn khasida daw dogale ma nima kay ma jay la khasida gi maniko ñaata kumatuma ñaar fukk lama wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal li jël khasside gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jàngalé ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané Seigne Touba man lay tontu ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp daal di jàngalé alcorane fi sabilillahi ta'ala Seigne Touba né na bo bëggé xey sa tool mu woor mëna sa tool nga xey bustani kitabullah téré bi yalla bi moy sa tool bam koy wax day gis na masjid yi gis na bayit yi gis na waye niwul keur yi ñoy saytol niwul juma yi ñoy saytol daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax keur gu melni palé mo leen gëna yomb tabaxal Seigne Touba daara gu melni palé te Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu kërok bi muy jangalo ji Seigne Ndam Abdourahman lu amna ko wax fi legi alquran Seigne Touba kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu kërëm gogu la genn jox Seigne Dame manam kër gi mu jox Seigne Dame niko demal tok fa jàngalel alcorane moy kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu motax mani luxe matériel bi taxut ni wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk luxe ndax mu sawiyen dinar ay ni bil madar ji ma waxone ay tax yeen balati ma de Cheikh Abdul Ahad mi ngeen ma baal te yeen ñi ci man dara it waaye léegi sax Seigne Muntaha mel na ni mi ngi ci tànk yooyu mooy këri Seigne Touba yi tabax am lix ñu bàyyi ko fa rek xam nga ñu ko dëkkee ñoom sa ndax waaw duñ fa yóbbu Serigne Daara yeeg dong yi ñu jàng fa alquran yi suñu borom bi ngir jëm ci Seigne Touba radiyallahu ta'ala ñoom si ndax dee ko dëkkee monsieur si ndax ak madame si ndax ñoo ko dëkkee yoo xam ni un an yoo xam ni ñoom rek ñoo koy dëkkee peut être parfois gan ñëw fa dem waaye buñ fexe woon ba xosratu mbàkke xam nga Ali Imran ni ñu mel ba yàlla tagg leen nga xam ne lu baax ñoom la ko jox xosratu mbàkke noonu lañ mel ci réew mii di Sénégal buñ fexe woon ba mboolem kër yi Seigne Touba yi këruk Seigne Touba gu ne
ku Serigne Touba défar mba ko doomi Serigne Touba défar mom lañuy défar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy défaraté té dara am baña manki la su ko defé jikko ji néwon ci Serigne Touba tañ def ko ci Cheikh Abdoullah Hat jikko ji néwon ci Cheikh Abdoullah Hat tañ def ko ci Cheikh Shoibou def ko ci ñi nga xamni ñom la Cheikh Shoibou yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye nima waxé légui ni tay la ngangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul njariñ yalla xamna boko jangon te ken yeru la amul njariñ samay nop neñu Serigne Touba daana wax ni buy joxe domam so deme te alquran ak xam xam akob yar man ci bokk dajé defal ma ci bu fekké ni nak dana am bu manki xoma buy manki way bu ngon yar bi hu fas yaangi fess del dekk bi waye ay ca Serigne Ousmane mi toll ci ay at bu jogon légui duggu ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqara minal jinnati wan nas fo kup mu fay la waye du jog xajal ko mu to xalatugo jog may ko mu to kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'homiste ño dox suñu digënté ak yar ndax bu fekké ni cheikh abdullah da yar da bolé jangalé ak yar nga gis ben shaytané rajim bu jaar fi ci mbedd mi dégg ab donga man lolou ken netti lo ma gissal sa beut man ma giss donga bo xamni ab serigne daram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo giss donga bi muy joy loy joy sama serigne darama door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonk imay ginnaw goné gi photo ko yone wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ño dox suñu digënté ak yar donga yi kon njang mi lu mu gëna bari te andutu ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gona yi wallahi li yalla rousse wa senegal ba legi moy ñi fi déssé yar rek kala suk señ muntaxa gi ñom la yalla rousse senegal ba legi rek waye lepp lu am rew di def ba yalla alak leen senegal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ram alak yawmal khiyam gisuma lu gëna mëna xett li doom adama du yonent du malaaka ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xett le ab yonent alquran mo gëna mëna xett le malaaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xet wi di jamo moy jang alquran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa akhirah minal kard murid yep dañu dajé laqku ci gennaw Serigne Touba niko Serigne Touba yow lañu yaakar adina ak al-akhir budul yow dara du ba Serigne Touba neena ma waxu ba ci gennaw al-quran niko al-quran yow la yaakar adina ak al-akhir budul dara du ba kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonan wonan jo bi dunya akhirah minal karbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yatt di samal alquran lan la djublo wax moy alquran ñet koy samal yalla serign daara bi donga bi parent bi koy juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serign daara bu mënon na jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxo ñuko donga yi day faatu yu bari alquran je rek alquran fay donga bi bu demone te nangou ta jang yit fofu lay mujjii way juri bu nangou ta joxe donga bi
kadhalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy watul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen watul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy watul inna nahnu nadalna dhikra wa inna lahu lafisun kon yow pana bi nga xamni bok nga ci ñi watul yalla tereem bi war nga ci sawar bo mënuti gis ko man niko kay dara kenn du ko dimbalé ci sa katanu bop rek dedet bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangalé fi sabilillahi bo fa defé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ko gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaaba ju tonni dem ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci tuyaaba man ko don wax rek barki demb ci digënté suñ ma jaw paxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jenn lolou baye sam momako netti rahimahullah neena señ ma jaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil señ touba addi ci ndiarem mu ñewé ndiarem seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarem biko cheikh isa seené muy wacc bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanam señ touba ney biñ ko joxé addi bu nuppi señ touba jël kala muñ dal ni tay sun borom mom dal moy hakim rek ndaxam de ma jaw sa adiyé ji ëppulé wo ci cheikh isa tuyaaba lu tol ni dé déwé suñu ma jaw faxané na sama xol ñur ñur yi ndax man dal maak sama dongay li ñu tawté ak li ñu dacc ci tol yi bu ma ci yéme ak isa mi tudun ci kër gi dana doy war néñ señ touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin né señ touba ni ko isa yow kër na dal ki ma jaw da melni limal wax xana yengal na soxal mune waaw mbatt wax deug yalla de lima daj ci sama toy yi ren nak sama tayni bi buma ci yeme ak cheikh isa pay mune ko ndax mokal nga suratu sams mune waaw mune ko jangal ma deug sakam la waxe ri say neñu mu dal di tambali wa samsi wa duhaha wal khamri isa tallaha wa nahari isa jallaha wa layli isa yaqsaha wa samai wa ma bannaha wal ardi wa ma taaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko ni da melni sun borom dañ ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen gele mu gent yalla salih yalla diko alak alagale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagale wa dekk ba muni xana cietan mañ ca setan señ touba ni ko jëf ju bax non la mel fo fekk koy def lu bax nga jappale ko ci lu tolni fepp sarra tuyaaba juko yalla fay dana la fay lu ni tollu tuddu ci wañi ci tuyaaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doley def ci daara ji waye gis nga wa jo xani mom amna doley day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw nga amna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu digal ko niko tabaxal jakk mba mu deg hadith ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax soko xame rukku ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ni ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wara jitu jakka ji waye mal asaf ma asaf japp nañ ni jakka moy priorité dedet dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakka ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacce alquran no koy samal sunu bop moy wacce nako ci ay jaamam jaamam ñu ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika waya wa sawfa tusalun mu delu ci waat motax ci ahmad bamba ni sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man señ touba nang ma def man ma bokku ci ñinga xamni ñoy sam alquran sun borom ji tabaarak wa ta'ala lolu man la koy ñaan ci dara jëm ci yalla muhammad sama dund gi man señ touba na doon sama alquran rek na doon wattu alquran rek
xol bi mu fi jógeek léegi ñaata at la te ba léegi mi ngi wattu alquran suñ muntaxa kenn la ci dalil yi ba léegi mi ngi continué di wattu alquran bi mu toogeek léegi ñaata yoon la woote wàccem njàngum alquranul karim wàccem kaamil kenn xamul nu mu toll mu ni walta jut lii bi an akuna xadiman bil kitabil xasiisi fi kullain nag ma def sax nag léegi man ma nekk mbindaanum alquran nekk serviteuru alquranul karim moom Cheikh Mahmoud Bamba radiallahu anhu mu ni ko sa tiire bu tedd bu màgg boobu nag ma def ma nekk koo xam ni damay nekk mbindaanam mu ni bi xidmatil kitaabi wal hadiisi yusbitu laa bi sahabin mawrous mu ni moom Cheikh Mahmoud Bamba gis na ni daal liggéeyam suba yàlla yi ak ngooni yàlla yi mooy téeréeb suñ borom mu ni képp koo xam ni bëgg nga maa donn man sëñ Touba mu naa mu ne na alquran doon sab tool Seydna Abi Ourayra dafa mas a génn waxtu yoor yoor jaar ca marché ba daal di xaaju daal ni ña ngay séddale ndonal yonent bi ca jàkka ja daw leen daw leen daw leen marché bépp faq ñu song jàkkay mëdul suma nawara bi ñëwee ci jàkka ji fekk ñuy séddale jukki yi ñu ñëw ne ko waa yow Abi Ourayra ana ndonal yonent bi nga waxoon ni moom la ñuy séddale mu ne ah lu ngeen fa fekk ñu ne ñun daal dañ faa fekk ñuy séddale ay jukki alquran mu ne loolu mooy ndonal yonent bi loolu la bàyyi ci kaw su luñ ko war a donn suñ tubaa ni alquran mooy sama ndono ku ma bëgg a donn ci alquran ngay dellu pour donn ma buñ ko waxee nag mooy ndonul baatin waaye bu fekkente ni matériel la moom ay deretam ñoo koy donn waaye ndonal baatin moom ñëpp a ca bokk al waladu waladaani waladul jism wa waladul xaal yorisul maqaam wal xaal waaye nag

na seeni keur mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions millions millions muni jox nako ki fi nekkal Seigne Touba adiya fi sabilillah yon sayidina Ousmane non la defoon sayidina Ousmane yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kat dom rawnako ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jëfëndiko pour dem ci xare ba amul sayyidina Ousmane ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi Ousmane ji fi jamono tollu ci tank tank fi jamono tollu ci jafé jafé mu atana yëkëti milliards jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ah sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali Ousmane ji day ñaanal yalla Ousmane motax muni nitu yalla soko joxé sa wërseuk bala ko def fenn dina la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga texé waye dula nénal mukk yenenbi sallallahu alayhi wasallam sulmal ge rek commencé yalla jéggelal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla lo Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dug rek yonent bi ni beurep juk taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Ousmane yalla xamal na mani bis ni tay mënu to ko def luko nakari Ousmane yalla neena mënu to ko def luko nakari ci kaw suuf yow Ousmane yalla neena mënu to def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm do to ko def mu Allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja waja bam mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenté ak yonenti mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwi kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi ni nan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni keur espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seki mi wallahi kero sukku na ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaari yoon la kat ñaari yoon la ko mësé gis ñaari yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwaawan ga lama waxon ci kërok tiwaawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg raay ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magalu Touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tété ci ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwawan tabakh fa keru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul président rew ndax limi wax dafa yag

bu ma joomul jamono Ablaye Wade la ko doon wax yu mel noonu. Ñu dem ba moom mu ñëw, la ma yéene woon ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax këru gan tiwaawoon. Ci laa waxe woon ni maa ngi lay waatal ci yàlla ni sa tay juni su suba koy dàq. Xuma foo nekk di ma dégg, musuma laa gis, waaye yow foo sa tay juni suba koy dàq. Waxuma ko ngir parparloo sama fuu ci politique, waaye wallahi foo nekk xawma foo ne ci kaw suuf, bugguma ko sax a xam. Waaye dama ni baye boo nga xam ni sa tay juni sa suba koy dàq laa, ku la gasalum pax moo lay cay jiitu. Nitu yàlla du caaxaan, kenn du ko liggéeyal di torox. Waxumaa nag Cheikh Mountakha mi fi nekkal Sëñ Touba seede ko, ki fi nekkal Alhaji Malick seede ko, te ñaar ñii ñooy réew mi, ñaar ñii ñooy réew mi, ñaar ñooñu. Kenn ku ne maa dégg ci saa nobbi kenn nettaluma mu ni sama xol sedd na ci yow guyyi ndax li nga defal Sëñ Touba, kii wax ko. Kee ne sama xol sedd na ci yow guyyi ndax li nga defal Alhaji Malick. Loolu maa ko dégg. Kon nag danaa ko seede te yàlla tax, danaa ko seede te yàlla tax. Mag ñi ku leen warmaal yàlla warmaal leen, ku leen liggéeyal yàlla gërëm la. Dañoo fekk fu dara niwul, ñu def fa dara ba ñépp bëgg faa bokk. Cheikhoul Bamba nee na wa xiila in adra yowma al baari wa durriba siraata fawqa annaari wa kaabada al warra al jawwa wal qumma naada munaadin ayna ahlu al qitma lil muslimiina fa ajabu ajma'iina fa yu'muruuna lil jinaani musri'iin. Cheikhoul Bamba nee na bu bis peñ ci teewee ba yàlla jël siraat gàcc ko ci kaw jahannama, benn question la yàlla di jëkka wax, benn question. Day yebal menn malaaka ni ko wëral ma bis pinc, laajal ma, laajal ma. Ñi newoon ci kaw suuf di liggéeyal jut ñi julit ñi di leen xitmaal te yàlla tax, nañ ma leen wool. Ayna ahlul xitma lil muslimina, ñi nga xam ni fu julit ñi jaaxlee ñu jóg taxaw, nañ ma leen wool. Ñu wooleen bañ daje bi an yoxaala lahum amdul janna bi xayri mixna wa xayri fitna. Nee na ba malaaka ma wooyee ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah yi ci àddina, ñu ni ñoo ngi nii, ñu ni kaay leen wuyu yàlla, ñu def benn groupe, yàlla neen ay ci aw leen yoonu àjjane, du ma seet seen dara. Fii moom yéen du ngeen fi am fitna, du ngeen fi amuk jaaxle, kenn du leen fi nattu, ayoo yoonu àjjana. Sëñ Touba ni kon nag faqdimhum turan li wajhila, gis nga dellu si war na, faqdim lahum turan li wajhila, fexe la góor góor lu ci liggéeyal julit ñi ngir yàlla. Li wajhila yi faqat nag, bul ko def ngir ku la tagg, bul ko def ngir dara. Li wajhila yi faqat bila mannin wala tana, bul ko def di ko nettaliwaat a kaw nettaliwaat te fekk jublu ca ñax waaji rek, naan waaji bul won ak man du am nangam, bul won ak mu ni bula ci loola fekk. Wala tana yi te bul yoqat, bul tayal, bul tayal. Bul tayal. Min ñu bëgg loo gëm loo ni, ñi nga xam ne ñooy wax ni Sëriñ Si dañoo toog muy dox, xam nga lu ñu bëgg a gëm loo, ñu daal di jël addisu yonent bi, surtout nag bu dee ci ñi nga xam ne ñooy asalafiya, asalafiya ak al wahabiya. Xam nga ñoom addis bu ñuy jëfandikoo pour détourner xeli gars yi dañ la naan yaddul xulya xayrun min yaddi sufla, yaddul xulya xayrun min yaddi sufla. Loolu lañ lay addis boobu lañ lay indil, naan loxo bi jëm jo nekk ci kaw tay joxe moo gën bi ci suuf. Waxuñu dëgg, yonent bi jubluwu ci kook, waxuñu dëgg, yonent bi jubluwu ci kook. Yaddul xulya xayrun min yaddi sufla ba ko yonent di wax, kilifa ak l'islam taxut ñuy wax. Kon dañoo bëgg wax ni loxoy saxaaba yi ñoo gën loxo yonent bi. Loolu lañ bëgg wax. Ah, saxaaba yi de ñoo daan yëkkati di jox Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di leen ko defal ci yàlla. Kon dañoo bëggoon ni loxoy saxaaba, ah kon dañoo bëgg wax ni loxoy talibe yi Sëñ Touba yi ñoo gën loxob Sëñ Touba bi. Waxuñu dëgg, waxuñu dëgg. Ni alquran amee sababu nusul, noonu la hadis amee sababu nusul.
ni alquran amé sababu nusul mun la hadis amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi tax koy wax yadul hulya khairun min yad sufla bako yonent bi wax nit yalla bi tax ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako adiyé jitu na adiyé jitu joxel adiyé bu nuppi doga jamm santé ga wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poche jox ko adiyé dédét na adiyé ji jitu lool la alcorane santané da ngay joxe adiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bing koy bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor lo won fele di sakku ndimbal serign bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li nañ ma ñaari xissal ñi ni lañ cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la bu ci waawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gees niko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi meena naw adiya lol am nañu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamo ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne nangay minni wala serigne bi ni ko soxla wut ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wala yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señ tiani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox diñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax ma ñu ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faq nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man may ma def ni yonent doon def rek buma gisee kuma yene tuyaaba yene la jam amna kuñ wax baye jeng diop nek dakar mas na ko wo ben bis niko amna fuñ meuna amé yalla fi de ño xamni dañoo soxla ndox ma sorin len ma bëggoon bu fekke ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacke mu yonelo señ mbacke dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma len doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na len señ mbacke mi wax jangal nako sama xarita danaka gamu gu ne dana ñew fi ci man do wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addé ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delowat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ci deug deug seigne mourou waxtani jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nitu yalla tiyaba juri ngi ci taxe ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yassid al-bustami abou yassid al-bustami ñeen ñu bari ci yeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yassid dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu
doxanto ba naaju tang mo ñiku di ñibbi ci yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeer ni ko waw garal mo sama yereen bi mu ñu aji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya amoy ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyeer ba faatu ñuy denc teyeer bi biñuy denc teyeer bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyeer bi bimu juddo ba bimu faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gërem biko malaka yi nare mbugal munkir ak nakir ñew niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abo yasidil bustani moy sama borom malaka yi niko tay nga diede yow ndeke am nga yalla jidul yalla nar ko duma yalla ni bako loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abo yisit momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak aki nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digënte abo yisit ak bamélu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abo yisit tew malaka ini abo yisit mun ki rek nakki ni ko abo yisit ki dañ ko laaj fi sa yalla mun yow abo yisit mom dal di tit ba xam ndax mom xam na yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko geud waaji nako yow fan la nek sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waaji momit tak fiñu rek niko wa abo yisit sembu mi kulako garal ci yor yor yow tamit abo yisit dal di niran mumi xelam dem ci waaji muni ah sun borom niko mbaadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bim wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abo yisit nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ñu yalla xir ci liggeel yalla ak ak yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba wan len gem lo len ni lola selatut leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na generation bi nga xamni barki dembu dong lañ juddu jangunu histoire xamunu dara dara dara dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bo bu ëllegé ngeen mëna mucc sun borom tabaraku taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonenti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonenti sax yalla da leena gënalé waxu nak nit ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gelo ci len seen xel bu baxa bax lolu dal mo doon waxtanu tay wi ci di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek di ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax tu melni soxna ñoba ciul ni ma leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ci bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca noona bayiwuko ba
bu yeguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jëpp bi barakatul qur'an al karim ko bi jaay sey al khadim jigen bi baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salik non dong la demel kon ñing leen ci gërem baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suñu wëlëri di wëlëri daara ji ñing nuyu walé madame diallo moy ñu rebe senegal woma telephone bëggone ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréw rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jom mi nga xamni tuduna ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam parce que lu jégué juroomi at mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi len yalla denké wursa bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye kena bama ko woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga ne ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci ne mu delu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mo rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jazakum allah khairi jazai dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé do nga yépp dañ leen di xottil ay yéré seen wajuri di leen ko andil yow dooma xottil mané ko man luma am jox nak alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korité yi wéso tous ki wéss yépp da ngay gis dalélé mu amando ñaari ñew ké day ñawé feulé andil ko ké ñawé fé indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yaron sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudinu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digënté mulki ak malakut yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feey ko jëm di nuur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni señ touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nuur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni señ touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni señ touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen señ touba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah lu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni señ touba cheikh amadou fadal neena jombu na noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla shayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni señ touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat duggu way yalla bu ko ciat duggu way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom señ touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi señ touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolo tax mu sañ ko ndax mom lolo tax yalla sakku ko irham jami al wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ni yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la kat li sama jami dong nga tax ma sak la señ touba yi ko galika dako don ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fet li jami yal nañu xetti yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu ne ko yow sama sang bu kawé bi di cheikh amadou bamba neewna nit di dox ba dajje ak sa ndend ci kaw suuf neewna mo tax mu ne ko ya sayyidan fil mahal khalla sarwaw yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwaw ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax señ touba sama xol yow dom ya ci nek buru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaad yoy bim koy bind da siyara ci won señ touba manam ci barabu señ touba bele ñoon am genn barwa na soxla suy faju barabu señ touba bi lañ ko dis señ touba lañuy dem ci barab ba dis ko mu dis ko yonentibi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barag bi cheikh mun fadal xam na ni yalla maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am na fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi jëgël legi son xamul kañ la bo démé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy diis lolou di ngeen koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale di yow xam nga ni febar yalla koy fajj di yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj lu tax nak bo febaré yagari dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma
fani sa yaram dafa yëngutu.

yaram neexul pourtant yalla lay fac febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci dig ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aajewo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moné boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi dé docteur yi mom moy sa wasité moy sa sëriñ sa dig ak sa borom ba kërom ngay wër ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut té xam nga ni bu féké am nga tawhid xam nga ni yalla ay fa féba ñu ñëw jël ben appareil tim la ñu la wogasul nga wogas sa mbub mu gis ni wogasu bi day mëna ci mbub mi ñu ni futé mbub mi tek fé ñi ni futé ñu tek fé mën la simul tuba ji ba dessé selatma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekké ni ci sa awra la né dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li té nangul o kélé man kuma ko doon yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am fébar bu ci né nangulo nit yalla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ di la digale ga téré nek wasita sa digal sa borom motax sey mudou faalu dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy faj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem sukku ta barabu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dora wax soxlam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fac soxla motax mu niko inni ataitu li wajhi llahi ni na dila siyara si de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara si de ni na mu niko waye nak amna soxla mu ni mangi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko mu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lol la cheikh mudou fadil wax seigne touba lol la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la kou mako umpu la seigne touba waye mom umpuliwuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fune wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italy tawhid bob man xamna ni yalla waye teewit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek ci sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara du dem bokk na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sé dina la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahamoudou fadal demé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la jogé nak sa waja fa la jogé waaw wan ko niko
xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min tuba bi tayyibata qad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikelnala yow sangu sang yi de dikelnala ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madinatu munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayiko nak min tuba de min tuba ila tayba wa yonenti mom xamna tuba mom yonenti mom boko ne min tuba jitu min tuba mom xamna tuba gi ngay wax jitu min tuba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni tuba cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min tuba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni tuba ak seigne tuba la min faman sar al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga teddandol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laqna lori lola manam mucci na ci ni yeen yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga kep ku len siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madinatu munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam do nga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku e pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi jakkar lokan jakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakkar lok yonante bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jugeen dugg rek day jakkar lok yow nga jakarlo ak mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron doono tel ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fekk ababakar mu tedd ñu ni ko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu rand wa tuti ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fekk Omar Al Farouk ma nga fa teud niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Seigne Touba nak ndax Seigne Touba neena surtout kamisli jaray sirtu kamis seigne touba neena melna ci yonenti bi ni abou bakkar ak omar ni ni dekk mom madinatu munawwara neena non la dekkale ak rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirtu kamisli jaray ni dina mel ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar ses ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye bu nupi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñok te dugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñane ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd
ñu nga xamni bo siyaré ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ca gannaawam dedet da nga nan jawu ca kanamam won gëna penku jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say addiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say addiya dal di wani ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mané baxan ci bërum seigne touba ba ni seigne touba di ni ma mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa jëwri ñu dikkel la ngir siyara ci la te jinn yalla gi tax yahmu bi fadal li seigne touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batin bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukandiko won rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay am ngireel ak mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naaga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ko da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci gëlem te yow amu xar waxu mu xar ganar sa amu ko yow ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gëlem xena ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu loolu moo gën a bari ci sun jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk ako askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxul ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus doo am tus motax waykat bani innal fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu hahannaka dina waji deug moy ki nga xamni waxtu wa xamé ni fegg de mu jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu hahannaka aw cheikh mudou fadal ko tabax jumaa touba muni man ko dess foras muni man ko xakili talibey seigne touba muni man ko taxaw talibey seigne touba muni man bayzal fata wala innal fata man yaqulu hanaza innal fata man yaqulu hanaza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam yitrewul won bayam laysal fata man yaqulu kana abi mun wayam bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titero ñaala gaynaago waaw waaw yaay sotu ablay lukar dam kay sa mam ablay lukar mo jëkka yar ci bi rawdatu seigne touba ba te yow defo dara sa mam ablay lukar bu jëkka yar ci bi rawdatu seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam
xamam mom defna lu baax ndax gor gor lu ne ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewdatu Seigne Touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jox karaw xamam lam daan titero lam daan titero moy nu may def am ngeureumal Seigne Touba lolou mo daan titere mom lam daan titero moy nu may def ba depa ñaari depas yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama lolou daan titero sama dep sama ñaari depas yi ma fanano yow rek te ma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana bi muni mismala ko xamni lo wax ñu ne sama ma ko fi def yow lo def lu wax nga ne sama ma ko fi def yow lo def yow تلك الأمة قد قلب لها ما كسبت ولكم ما كسبتم القرآن القرآن نينا تيترو لين سيني جف سيني باي يبال من سيني جف فانا تيترو لين سيني جف تباي سيني جف باي إذن لي لب وفاكم تاني ويكاد بيوك واخ تسين تبا وخوكو من نام يو يوكو جن واي بفاكيني پرپر لوو پرپر لوو تسين تبا دونغ تخ par parlo te yalla rek tax xana waxe Seigne Touba ji dina la doy seuk Seigne Touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani Seigne Touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari bugut te doyo ñepp xam tontu li lolu kay moy Seigne Touba wax deug yalla lolu muntu ne ma bari dugut te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari dugut te bayo lolu Seigne Touba laaj de Seigne Touba ne na ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ni ko xamul moy li ni gode dugut ji munen ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day mo wëris nga baña bay tax nga bari dugut hal yanfa ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani Seigne Touba ne na ngoy laaj ni ko wayo mo def ba bari dugup ndax ngobanu suñu mor am tassori gecc nga sukkandiku won ba am dugup ni ni dedet nabahtukum ma ala kadin bada li khabla an ara ridan muabada nang len di leralal sama gannaaw nang len di ye yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul dina mu ni ngobanu suñu mor am tassori ga mayuma dugup lula may dugup yow Seigne Touba mu ni sab ciona dajna lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lol la Seigne Touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla do xol Seigne Touba ba yag mon nga Seigne Touba jere jef muni ama makoy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lol la Cheikh Mohamed Fadal xam ba ñu ñoo momit day leewul ngobanu Seigne Touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu beugé tawa tabaxal Seigne Touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du leneen sun banex dong la sun banex dong la Rayukai da wara nek exemplaire lu mejay bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nanga samontek tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu wéx ñu fas yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñi ci nak ñun nga loralé ñi ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu
amna ku yag beug saga sa mam te ñëru ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko nonu nga xamni non la ko yéré señ Touba ji ci xam xam non la ko motalé mom cheikh mudou fadal ni motalé yéné señ Touba ji ci tabax dima non la motalé yéné señ Touba ji ci xam xam bi dima ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk señ Touba ga ak yéném jël ni señ Touba melone ci social lool la cheikh mudou fadal mbacke melone ci social ni daan rangé señ Touba ni fay di joxé lool ni daan rangé cheikh mudou fadal doon na bayba ni daan rangé señ Touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu señ Touba ci bu suuf jox la rek mu faj fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu señ Touba jël am ndox ni ja euf nga naan faju dom ja don na bayba cheikh mudou fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh mudou fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñox gom robale teewir rek Cheikh Mudou Fadal li nga faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatlami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi señ touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu faju comme le cheikh abdul khadir mbacke mom ni dugg nopam rek aaje gi mom buy dugg nopam di faju amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu inshallah ko mujjé dégg lool do xana mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg on jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que nopam bi di dugg du bon nop bi du ko dugg nop bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu waaw señ Touba ma gëna jégué mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër señ Touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamna ko amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko cheikh mudou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala anhu legui ni yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh mudou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko lolul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiruko ci adina jiruko dara mom kay bu ñewé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñewé bu fi mënta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nekkul lolu
way way lo am ci ayib neub ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiruko dara jiruko dara dara dara dara dara dara dara jiruko dara jiruko ni ngeen jami yalla yi niko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax xiyam mu faadal xam gum xam ni jaam ni njabotu yalla lañ muy leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jari nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf su defé kon ñu waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab li ñi tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaané dindu ci xamul faadal bi barké loko ginaa buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yirmu ni ci rajab digëru yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaané tuti ci cheikh amadou faadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amadou faadal danaka ñutumako sédé waye lolu waxin rek la waxin la mangi ci ndokkel hasratu cheikh amadou faadal yeb ene ci babadi abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aaje danaka waye mu non la mel ci leele bu mu digge dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbuto waye bu ma demé dama meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek munina aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon ci neegu biram ba musal yéré turki sax mu yéré yi gëna wayef ci yéré yi sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkon sonu yor jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numako yalla fayal yalla sam ko bayiko fi te lepp ko dara tukku mu def ko du sama daraja du sama maqama waye nit ñi xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lola rek lay xol kolere goga rek waxna mako barki dembu ci xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woy nijaay lima waxon legi cheikh amadou faadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboy non la mel ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andak ak dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax lo ko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni geex cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé li mo wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na aw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won la ko yalla défé ñun yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel ko soro cheikh amadou faadal
goor gi yeen mag ndaw rawati ne goor ñi nga xamne ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëllere kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek señ am sotu mbacke cheikh abdou ahad rekam gi doon tek xéru juma ñu yégalon mako ma dem ci kérok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh mudou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar ñoo wuy yalla na ma leen yalla fayal yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudou fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudou fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo wara fa dalé jang guddii goga ci la gis señ touba rabbi allah ta'ala lu ginaaw señ touba cheikh mudou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi dañu ci yalla fayal te taf ñu ci barkem yalla xamna ni dara taxu ñu wax ko ndax wésu na boba goné la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wésu na yag na légui nak mom xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo légui yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam ngangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ma seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu xofte ni defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax tamuk dogu daf may wax ni ma wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doobe ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na da jaxé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamnako mom seigne mohammed diallo ñu ngi mako ñaan la leen nit yalla ar ko te samako mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu ni cheikh donu ni ñu xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni tanap añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci ñu di waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu bongay da noppi bañ sédélé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu né du bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan la naka 4h ci nekk ni nga xamni ma ngi def émission te añu guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñu ma añ te dongay añu ñu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek ñu yeen rek fimne la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolu mom sama yene la lol ci ñom lego leg ay paquet biscuit lay jënd lego leg way mu ngox way yalla bari na sutura inshallah taala ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit té ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom soxna maam bu so mus ñoom yaay daara ko ci melni nama jom ñom ni nit ñu ma leen lim yalla xamnako cheikh jom ni ma doon wax rakam bi jigen bi ñu jaarale hadiye jigen ti daara bi da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax
waye man ak limay nuyu nuyu carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegal yeneen ñaari jinn moy baba tay bimu ko tambale ba legi luko cheikh yene dina ci ñaari jinn yene ko daara ji ñu ngi wax jazakumullahu khairu jazaa'i ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seigne mamadou badian ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal ahmad badian ak soxnam seigne mamadou badian defena man reew mi nak dama koy faté tuddu njabotam ngi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddi dañ la faté waye ñep yeen ci suñu xol jërëngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tiene, Dios es love. Jesus to New York, Ahlul Quran. Digitek, Auladun min Auladil Quran. Yahni Ahlul Qasida. Di New York, il faut que vous sachiez que vous êtes là. Di len ñaanal di sakku ci len ñaan di ndokkel suñu wolere yi ñu ngi fekk di Cheikh Habib Gay delu di ndokkel ak ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xamni am nako ci taxawal lu mel ni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquranul karim soga dem jotaay bi sakku won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquranul karim alquran min makka ila madinatul munawwara bu ngi ñew ci sunu rew mi naka jek musta deñ di jolli di tok ci xol yi walli wi waye di tok ci xol yi way gem yalla yi ñu di ci def di ci dindi alquran dox ba tasaro ci adina daj ko kap mo am ñoo xamni genn nañ alquran te logique bi mu nekkoon te moy logique def ak dindi fossane doom adama tasfiya doom adama tarqiya doom adama yobbu ko ci logique lix bimu deme ci logique lix danaka alquran ñu jappé ko benn code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekké ci lusigam ta la sahabatul kiram andon fekk ben way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tufli len tufli ko jaan ja wacc ñu dem ba alquran ñi gëna mëne génné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwom ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam gula jaan matol buñ jangon téméri fatiya tufliya jaan ja du wacci bo moytu sax dangar ja day yok lu ko waral xeyna fi du waxtanam waye dañu ko massa waxtane ci sun borom tabaaraku ta'ala bimu wacce téré bi ci yoon ci Allah Muhammad alayhi salatu wassalam daf no wax ni yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ma gaangi ni len innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura waxal ma sama jam ñi nga xamni sen objectif sen volonté sen bëgg bëgg sen himma du dara luddul téré bi yalla bi diko jang aka jangalante bu waxtu julli joté ñu jox yalla limu mom lu leen yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu dom po ca jox ka ñu tané waxal ma ñoo ñu ni leen seen commerce commerce la bo xamni du lamb te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura al-quran ñi koy xeyel diko gontul ñi ngi yegg ci mustawa wu ci xéetu tiranga jo xamni du tiranga jo xamni lix la boy jakarlo ni waye tiranga yi xol la jo xamni fo leen fekk ñi ngi ak ñom ndax lix bo xamni materiel la bo meuna lamb daj ko
bokut ak liks bi nga xamne ci xol lay nek mustawiyan dinara ayn bil madar ñooñu nga xamne ñom seen liks ci alquran moy mustawiyan dinara ayn bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngeen di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek liks materiel bi ngi ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defara ka defarat waye danaka liks bobu nga xamni liks materiel la bu la alquran indil liks bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indeeguko liks xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhirah waye amna liks bu lay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaaratan lan ta boora siran wa alaniyatan lañ ko defewon ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangale jublu wuñ ci dara lu rek te jaaratan lan ta boora ñoñu am nak ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari kategori la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen kategori bo xamni ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah sinu fayeku ak sinu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye bu mu doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ta tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh salih mbake ñom ndax yalla teral ne len adina te dana len teral alakhirah moy ku melni cheikh muntaha ak university bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina istafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيتي كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيتي كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغ لا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والياس بالله لوتاخ سالم لنفسه moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñu alquran te ñay jangale alquran aka jang alquran ñi ngi leen di xex guddé ak beccëk minhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsihi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal'alam bari nako ubbi tere bi diko jang alquran nako nan yal na nga de dem safara na'us billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya wa minhum muqtasid benen kurel bi mom nagn am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarul len ko nagn am luñu julle rek gis way tilu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manu manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi démé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur wu ca gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli gi te baski mba korité mu déy ko niko ah wax dëgg rusna la jël ci ndax ba mala joxé sëriñ batay sa tank tégué wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagasam ñibbi xalé bi takki bagasam ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal buna man di waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am touti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii
alquran bu ci ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté amna serigne daara yo xamne buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tej leen kérok ba nga leen génné bo leen génné tisbar takusan ñu jangale ji bo leen génné suba tisbar ñu jangale ji sun borom ni ñoo ñu moy ñi nga xamne man yalla ma leen defal nga ne lu reere wo fadlul kabir lolu yombutu yegg ni ñoo xamne dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamne lolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran nak nim tollu yalla ni nim ne ci seen dëgn ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla du am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul la yakhasa ahlul quran ahlul la yakhasa ku yalla defal tawfiq nga bokk ci ñoña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xamni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaireu alquran buñ démé ba mënta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccoo liks bo démé ci internet yi man nga wax ni ño xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi liks da nga gis ko xamni jangul alquran mi ngi bokkon ci minhum muhtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beugul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tum ranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël ben jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def ben annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitit ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi liks ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internet ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afawi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi bu dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dag ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal len ñu téyel ñu alquran rek mi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa baye amul alal do jang alquran té doomi way neew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way neew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddii rek am nañ ci fañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax légui ci iqra bismi rabbika sun borom da xamne inna hadha alquran yahdi lil lati aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن كي غنا مانا فوسوني دوم ادم كي غي مانا كي غنا مانا تسكيه دوم ادم موي تيرب يالا بي تيرب يالا بي مبولم لو ني تسكيه دوم ادم تيرب يالا بي موكو غنا مان لو ني فوسوني دوم ادم تيرب يالا بي موتي غنا مان موني واي نك ما بيغالل نياغا خامني
ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begalal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax nga ngay def ju baax al amalu salihah mi ngi tambale ci jangal al qur'an ndax al musli'una fil ardi moy ahlul qur'an yonante bi sallallahu alayhi wasallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci al qur'an gis seen keur yi ni mu liksé seen auto yi ni mu liksé seen bassay yu risi seen yonante bi di len gende ko xelam ni ngeen rek liks bi nga xamni mom la keur abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen keur yoy nga xamni am nañ ko mu nek keur yu luxe mom mi yor li gëna ri gëna ser te mënta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik billasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika way wa sawfa tusalun ayo muhammad yaay gendiku nan keur gu liksi ge ak auto bu liksi bi te ma jox la li geun xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yaw la ko jox yaw sa yak saw xet ëllëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di jullit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa mas'ulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mo alquran dula ci génné bo mënta jangalé man nga jappalé koy jangalé bo mënta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci koñ bi ni muy gisé sa wërseuk guddik laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisub magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisé sa wërseuk daara ji non la wara di gisé sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu existé magal existé laylatul qadr existé alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gis sa wërseuk bo bëggé bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa mas'ulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gis sa wërseuk ak lum tuuti ndax wolof njaay néna dom fu sax ci sot la bok sun borom ne ko bul gessoti liks yi li nga yor mo gën fop ñom li nga yor mo gën fop ñom li nga yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi yoni seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi ngay alak lo koñ ba day daara nga fa donga ya ngay jang su tere bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi de diggal na len mom lo wax ni wa anna ta'lima sikhar li kitabillahi yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam tere bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika ma ñu war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fe jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak fexé ko ci duggal waye tay bu amone liks bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag takinay bagasam ba dem bu yag ndax ñun legi dañu japp ni alquran liks la do len japp ah kay liks la waye ni mako waxe du liks materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma jumul ci ben téré bi ñu tuddé tuhfatul mardiyah

0: lépp loo xam ni dana fekk lor ju jóg jëm si ci doomu aadama, man Sëñ Touba sama borom ci boppam moo ma defal ma làqu ko ci moom ba lépp luy xeetu lor du jëm si ci man. Mu ne waaye yi mu ci nag gannaaw ba nga xamee ni yëkkati naa sama itte jëmee ci sama borom mi nga xam ni moom rek mooy sama yaakaar, ca la ma nandale ca xeeti naan ya nga xam ni ca la ñuy nandal anbiya aw yeeg mursaluuna yi. Mu ne maasikan bil kitaabi maska dariri bi yaddil qaaidil basiril mu'ini. Jamono boobee nag dara mayuma loolu lu dul ngoy guma ngoy ci alquran. Maasikan bil kitaabi maska dariri, mënoon naa wax la mu waxoon ci jaawartu rek bu ne woon axastu bil kitaab. Axastu foo ko dégg rek li nga jàpp boo jaaxlee wàcci ko, boo sonnee wàcci ko, bu la la jëlee nga wàcci ko. Moo tax mu ne axastu min duniyaahu saadiril jinaan, yàgg da koy baax. Waaye xoolal fii tamasaktu la jëfandikoo, mooy loo xam ni boo ci ngoyee jaaxle du tax nga wàcci ko, bakkan borot du tax nga wàcci ko, dara du tax nga wàcci ko. Mu ne maa ngi mel ni silma xasu yu nekk ci kaw pont tiim géej, njàccaar bi di ma wommat, njàccaar bu tiim géej yéeg ci kaw pont, ñu jox ko yag lu mu tiyee moom silma xasi, njàccaar si di ko wommat, yuuxu du tax mu bàyyi bant bi, dóor kom talaata du tax mu bako, amul dara lu koy gaar lu tax mu bàyyi bant bi, ndax xam na ni bu bàyyee bant bi ci géej gi la jëm. Sëñ Touba ni noonu laa ngooyee ci alquran, maasikan bil kitaabi maska darari, noonu laa ngooyee ci alquran radiallahu taala anhu. Léeg-léeg nga dégg murid bu ne ak an neexoon rek ma xam li Sëñ Touba bëgg bu ma cay xëyee ko gont. Sëñ Touba waxal na ko boppam, da ngeen ma baal maa ngi koy jéggalu sama borom, yàlla seede na ko. Dama daan toog ba yàgg ma wicci sama bopp ni bu ma sañoon Sëñ Touba lay jamononteel lëggéeyal ko faatu ci kanamam, mu sangal ma boppam suulal ma boppam. Loolu xaal la bu ma daan dikkal. Benn bis ma war a xëy dem jàngale ji ci benn école, xaal bi dikkal ma. Bi may dox ci yoon yi ma dajeeg benn xalel mu yor genn xasiida daw dogale ma ni ma kay ma jaay la xasiida gi. Ma ne ko ñaata? Ku matu ma ñaar fukk la ma wax wala fan weer. Ma yëkkati jox ko, dal di jël xasiida gi dugal ci téere bi ma yor man continue. Bi ma jàngalee ba wàcc ma yër téere bi ba yem ci bayit bu muy wax naan bustaani kitaabullaah. Ma ne Sëñ Touba man lay tontu, ma yóotu sama këyit bind sama lettre de démission, keroog laa tàmbalee samp daara di jàngale alquran fi sabilillahi taala. Sëñ Touba nee na boo bëggee xëy saab tool, mu wóor mu ne saab tool nga xëy, bustaani kitaabullaah, téere bi yàlla bi mooy saab tool. Ba mu koy wax day gis na masjid yi, gis na bayit yi, gis na. Waaye niiwul kër yi ñooy saay tool, niiwul jumaa yi ñooy saay tool, daf ni bustaani kitaabullaahi. Bu ñu xoolee daayira yi, tabax kër gu mel ni pale moo leen gën a yomb tabaxal Sëñ Touba daara ju mel ni pale. Te Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu keroog bi muy jàngaloo ji Sëñ Ndaam Abdourahmaan Lo, am na ko wax fii léegi alquran, Sëñ Touba këram gi gënoon a rafet ci jamono booba, këram googu la génn jox Sëñ Ndaam. Maanaam kër gi mu jox Sëñ Ndaam ni ko demal toog fa jàngaleel alquran mooy këram gi gënoon a rafet ci jamono boobu. Moo tax ma ni lix matériel bi taxut ñuy wax. Mën ngaa dëkk ci néegum ñax sax mu nekk lix, ndax mu sawyen dinaar ay ni bil madar ji ma waxoon ay tax. Ngeen baalati ma de Cheikh Abdoul Ahad, ni ngeen ma baal. Te yéen ñi ci man dara it, waaye léegi sax Sëñ Moustapha mel na ni mi ngi ci tànk yooyu. Mooy këri Sëñ Touba yi tabax bam lix, ñu bàyyi ko fa rek. Xam nga ñu ko dëkkee ñoom sa ndax. Waaw, duñ fa yóbbu Sëriñ Daara yeeg dong yi ñu jàng fa alquran yi suñ borom bi ngir jëmmi Sëñ Touba radiallahu taala. Ñoom si ndax dee ko dëkkee monsieur si ndax ak madame si ndax ñoo ko dëkkee. Yoo xam ni un an yoo xam ni ñoom rek ñoo koy dëkkee. Peut être parfois gan ñëw fa dem. waaye buñ fexe woon ba xosratu mbàkke xam nga Ali Imran ni ñu mel, ba yàlla tagg leen nga xam ne lu baax ñoom la ko jox, lu baax ñoom la ko jox. Xosratu mbàkke noonu lañ mel ci réew mii di Sénégal. buñ fexewon ba mbolam keuri Seigne Touba yi keuruk Seigne Touba gune ko Seigne Touba defar mba ko doomi Seigne Touba defar mom lañuy defar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy defarate te dara am baña manki la su ko defé jikko ji newon ci Seigne Touba tañ def ko ci Cheikh Abdullah jikko ji newon ci Cheikh Abdullah tañ def ko ci Cheikh Shoibu def ko ci ñi nga xamni ñom la Cheikh Shoibu yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye nima waxe legi ni tay la ngangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul njariñ yalla xamna boko jangon te ken yeru la amul njariñ samay nop neñu Seigne Touba daana wax ni buy joxe domam so deme te alquran ak xam xam akob yar man ci bokk dajé defal ma ci bu fekké ni nak dana am bu manki xoma buy manki way bu ngon yar bi hu fas yaangi fess del dekk bi waye ay ca Seigne Ousmane mi toll ci ay at bu jogon légui dugg ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqara min aljinnati wan nas fo kupp mu fay la waye du jog xajal ko mu to xalatugo jog may ko mu to kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'humisti ño dox sun digënté ak yar ndax bu fekke ni cheikh abdullah da yar da boole jangale ak yar nga gis ben shaytané rajim bu jaar fi ci mbedd mi degg ab donga man lolou ken netilu ma gisal sa beut man ma gis donga bo xamni ab serigne daram dako duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy loy joy sama serigne darama door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonko imay ginnaw goné gi photo ko yone wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ño dox sun digënté ak yar donga yi kon njang mi lu gëna bari te andutu ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gona yi wallahi li yalla rousse wa senegal ba legi moy ñi fi déssé yar rek kala suk señ muntaxa gi ñom la yalla rousse senegal ba legi rek waye lepp lu am rew di def ba yalla alak leen senegal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min safiin afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ramu alak yawmal khiyam gisuma lu gëna mëna xettali doom aadama du yonent du malaaka ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xettale ab yonent alquran mo gëna mëna xettale malaayika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xet wi di jamo moy jang alquran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa akhirah minal karbi murid yep dañu dajé laqko ci gennaw Seigne Touba niko Seigne Touba yow lañu yaakar adina ak alakhir budul yow dara du ba Seigne Touba neena ma waxu ba ci gennaw alquran niko alquran yow la yaakar adina ak alakhir budul dara du ba kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wananjo bi dunya akhirah minal karbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yatt di sama alquran lan la djublo wax moy alquran ñett koy samal yalla serigne daara bi donga bi parent bi koy juri ñett ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne daara bu mënona jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxo ñuko donga yi day faatu yu baye alquran je rek alquran fay dongam bu demone te nangou ta jang yit fofu lay mujj
1: way juri bu nang wuta joxe dong bi kazalika mbaa bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy watul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonent bi bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen watul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy watul inna nahnu nadalna dhikra wa inna lahu laafisun kon yow pana bi nga xamni bok nga ci ñi watul yalla tereem bi war nga ci sawal bo mënuti gis ko man ni ko kay dara kenn du ko dimbalé ci sa katanu bop rek dedet bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko biir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangale fi sabilillah bo fa defé sa alal yalla fayla yonentini man dalla ala khairi ka fa'ili ku gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaba ju tolni dem ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci sa tuyaba man ko don wax rek barki demb ci digeunte seigne madjaw baxa radjalahu anhu ak cheikh isa jenn lolou baye sam momako netti rahimahullah neena seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba addi ci ndiarem mu ñewé ndiarem seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarem biko cheikh isa seené muy wacc bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanam seigne touba ney biñ ko joxé addi bu nuppi seigne touba jël kala muñ dal ni tay sun borom mom dal moy hakim rek ndaxam de ma jaw sa adiy ji eppele wo ci cheikh isa tuyaba lu tol ni de dewe seigne ma jaw paxane na sama xol ñur ñur yi ndax man dal mak sama dongay li ñu tawte ak li ñu dacc ci tol yi buma ci yeme isa mi tudon ci ker gi dana doy war neñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin ne seigne touba ni ko isa yow ker na da ki ma jaw da melni limal wax xana yengal na soxal mu ne waaw mbatt wax deug yalla de lima dacc ci sama toy yi ren nak sama tayni buma ci yeme ak cheikh isa fay mu ne ko ndax mokal nga suratu sams mu ne waaw mu ne ko jangal ma deug isa kam la waxeri ji say neñu mu daldi tambali wa samsi wa duhaha wal khamri isa tallaha wa nahari isa jallaha wa layli isa yaqsaha wa samai wa ma bannaha wal ardi wa ma taaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko li da melni sun borom dañu ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen gele mu gent yalla salih yalla diko alak alagale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagale wa dekk ba muni xana cietan man ci cietan seigne touba ni ko jëf ju bax non la mel fo fekk koy def lu bax nga jappale ko ci lu toll ni fekk sarra tuyaba du ko yalla fay dana la fay lu ni toll to du ci wañi ci tuyaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doole def ci daara ji waye gis nga wa jo xamni mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw nga amna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu digal ko niko tabaxal jakk mba mu deg hadith ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax soko xame rukko ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ñi ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wala jitu jakka ji waye mal asaf japp nañ ni jakka moy priorité dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakka ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacc alquran nokay samal sunu bop moy wacc nako ci ay jaamam ñun ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika way wa sawfa tusalun mu jeddu ci wa motax ci ahmad bambani sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man seigne touba nang ma def man ma bokku ci ñi nga xamni ñoy sam alquran sun borom ji tabaarak wa ta'ala lolou mang la koy ñaan ci dara ji yent yalla muhammad sama dund gepp man seigne touba na doon sama alquran rek na doon wattu alquran rek xol biñ fi joge legi ñaar at la ba legi mi ngi wattu alquran seigne muntaha kenn la ci dalil yi ba legi mi ngi continuer di wattu alquran bim toge legi ñaata yoon la wote waccem njangum alquranul karim waccem kamil kenn xamul lu mu toll muni walta jut li bi an akuna khadiman bil kitab al hasis fi kulli ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam al qur'an nek serviteur al qur'an al karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko sotire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmatil kitab wal hadis yusbitu la bi sahab al mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy tereb sun borom muni kep ko xamni beug nga ma donu man seigne touba muna muni alquran don sa tol sayyidina abi urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay seddelé ndonal yonent bi ca jakka ja daw len daw len daw len marché bi pou faq ñu songu jakkay medut mu nawara bi ñewé ci jakka ji fekk ñuy sédélé jukki ñu ñew ne ko wayé abi urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy sédélé mu ni ah lu ngeen fa fekk ñu ni ñun dal dañ fa fekk ñuy sédélé ay jukki alquran mu ni loolu moy ndonal yonent bi loolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don señ touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgga don ci alquran ngay déllu pour don ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekente li matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal waladul hal yurisul maqam wal hal
2: waye na bëgg wax waladul jism ay ko ci mo dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ñen dimbalé ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi dan atté mo nekkon juge bi dan atté yalla dafa dogal mu am benn xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leen muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lu misal dama nan ñoo bokku société bi mu ne ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mu dal limi def sama alal man anduma ci lolou motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha mu ni ko waw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom lu ko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom lu ko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bëpp suus bo xamni ënd nañ la doon ju porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yaak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yaak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam bi ñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanamu yonent li ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotena ak ay wajuram mu diko yobbu ci kanam yon dektu len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadis bo xamni ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so bo nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga nara dem bar saxul muhammadiyya a kon teewé no denk bok te dernier discours denk nuko neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwa llahi was-sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi was-sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu jox nako denkunu yaronte bi ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat new baat new ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gerte ak bako yam kenn mu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen te top leen mu ne donte sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor ñu xol amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen bal pourtant lool alquran wax mo nit de yaronte sallallahu alaihi wasallam mo nit wa bayantu anil hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyuhallazina amanu atti'u allaha wa atti'u ar-rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqqan ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top su digal ci difa wa ulul amri minkum kon taw lu nak yakuna ba da nga gis doom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam doom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni ni ci yalla na dimbilé ñoom dañu jéggu ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jënde leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jënde wayjuru spirituel rawata nga wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jënde ko yalla sax ci kaw suuf al jismu wa ruh nga xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwat dan bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah mosol nako wax bu yagone danaka bogo defina ay côté 2013 ndax suñu wote bima sañce dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wo par telephone dama deg sa waxtan bo radio tianyar bi nek Dakar ci lako degge won bo wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tu am luma dal mané ko dal lan la munuma man sama wajur wu jigen dafa tagok sama wajur wu gor legui nak sama wajur wu jigen mere sama wajur wu gor jaare ci man te man xale la mu jaare ci man nima na tumal sama papa wi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kera bu mu départé Dakar mu ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ta daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kera bu mako jëli sax du ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te am na ñoo xamni limay def ñoo xulen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خسيد اونلاين ديلو سنن يونن يون سي سين ايميشن بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال ينا بنو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نيو ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokki leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khayr wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yanni nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yowmal khiyamati akbar. Ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wera kanu cheikh ahmadou bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem nirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp Seigne Touba wonu ngir nu sant le ko Yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khayr. Xam ngeen ni Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñen balma wada'in ila allah yombuna lol ñu bari dañ ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jafé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jeuf ñu nang ko cheikhun bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don muhammad ibn abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ba nuppi am digalal wote mom am digalal wote nak mom tu bopam daf no wo ngir nu santale ko yalla tabaarak wa ta'ala tax sun mawdu tay ñu jëme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuhyikum wa suratul anfal yeen ñi wax ni dem ngeen yalla bu ñu ne anna dairatul mu'min ngeen yëkëti seen loxo ma ngi leen di déclarer légui man yalla ni wuy ji leen wota bi yalla akum yonentam bu ngeen déggate ko wota ci turu yalla ma mu wota ci turu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sol leen seenu dal te dem wuy ji muni bu ngeen sétantale wota ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par par lo bum la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bum la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam ma nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaaraliko ci lamiñu ab yonentum ali salatu wassalam lalla wassalam sun borom dane ko wadda ayyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama ndigal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lampe yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wan aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtu kay yi tax mu meuna wané aw yoon señ touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow cheikh ahmadou bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal qiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh ahmed bamb wiru way la wiru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi diggal kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man seigne touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko jël mbéru lu ko tax jël mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñeël ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jeddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jeddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak ci xagneel na ñey dajje ak mom ndax capacité yi ko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mabbu morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day touru motax way kat bani
الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفي دغ موي كيغا خامني لام بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غانيونو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitou wa jalla bo len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolo tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëca ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bi ko yalla moy ba nopit kenn da ko commander kulul moom rabbi sitwa jalla alquran jingina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allahu samastaqamu wa tanathalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi sura jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñu ni kenn kep ni commander allah la tuddu rabbi sitwa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñu ni ciow ci aw yoon taw ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gëllu gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofa lañ tek seen tank mune dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind ni motax yalla jox len confiance ñu len yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci kooluté ci wéru seen borom nako yalla sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax asbuna allah wa ni'mal wakeel allazina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaluhum imanan wa khalu asbuna allah wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati min allah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñ borom yëkëti seen dara ja ak seen maqama ba bu leen seen morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bo bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metle
motax sallallahu alaihi wasallam ni inna asad an-nas bala'an al-anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal lalu sallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wasalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tiisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wasalam ñom ñoo gëna jégé yalla té ku gëna jégé safara gëna yek tangay wa ku gëna jégé safara yaay gëna yek tangay wa ñoo gëna jégé yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiis mo gëna metti mune gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoo gëna jégé yonnati wali wi ñoo gëna jégé yonnati motax ñoomit tangor wi ñokay gëna yek ka yenen nit ordinaire yi ñoom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam lu particulier ndax mom bi mboké ci kumul awliya yi ba nopi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bok ci kumul awliya yi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yobul ko dara lu sol ni dedew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiba an-nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad dafatna lasina min qablihim falyalamanna Allahu lasina sadaqu wa layalamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asiba an-nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga mani dedet do ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bo ma leen di nattu nak examiner bo ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ño deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaaraku ta'ala ñu toll ni dédéw wé duñ ko ci fell mu ni ma xamé leen ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñoo ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé tayli bibi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba du ya ko wax señ bi señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi diggle lu neex sa bakkan kenn dula ci jitu waye sa bu señ bi téré lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi diggle lu dis sa bakkan kenn dula ci seen ana jaayante ga na jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui ci suñu jamono ji ci serigne ci daara wati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xam na ni ko fi seen mu naan ndigalal seigne muntaha lay jëfé ñi ci ëpp buñu def fukk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digla di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkanu la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui amna ño xamni ñu ngi koy wutul lu lay nan waaw
talibey kay bank nañ seeni tank waye seenum xel banku wut lol kay ku ne xam nako kenn ku ne xam nañ am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abubakar ñom omar ñom ousmane danañ bank seeni tank waye xamone nañ ni seenu xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem danañ ca nek ndem danañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko du def serigne waye du serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalek serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ mënu ko wessu du serigne sepp wala ñay neena bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamnu ko yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam la ni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngir yëkëti seen daraja mune natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal mune kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yonen ba tuba aliman bala xamo di yan bañ yan qulbay ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey tawatul bala suratul ahwan al amti la ya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musaka mi nga xam ni mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy eskele moy estanceri bi nit ki di jaar pour dem 10e etage natu yalla yi ci jaamam ni moy eskele yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisse natou bobum lañ ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisson nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal kuñ mësa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ mësa wax ñeug rek nga samp saw xel ba seigne touba sax wax na ni iko yanam sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax seigne touba daniko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy kuka yanu ko ne li abubakar ak omar mel ci yonenti bi non ngay mel ci yonenti bi bu yonenti bi geso gis la bu lambe laj la boko xole gis ko boko lambe laj ko natou bobu kep ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok biko xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanni beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di len tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr lako yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam ni la accompagner moy ñan niko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muniko man de ci gañ ñi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko hi yow groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ne ko ta lolu wessuna en seigne touba ne ko ah yore marchandise ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala ken mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna leneen luko meuna remplacer moy nattu waye nattu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase nattu la bo xani nattu bu tol nin yiñ don nattu yonent yi lañ lay tek alayhi wassalam te lolou bu ko sabakan atul da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muniko bu gene mom mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ru ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li lacc ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami ku ni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yekeuti sa dara ja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamarlo ak ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab nattu mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu may sababu mu genn Touba dem santi mbacke bari xeyna mu ñew ci mu waxtaan ni ci sunu kanam waye lu mëna xew moy biko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi la ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbal mbañ yalla sanni xol ci seen xol

mu daldi xamne ni nak nattu bobu mom fas nako yene yanu ci jomam ci ngoram ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xani mom lako sun borom bi jaay lolou tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasidam ga day xni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma khurbati waye fasadni min al ilahi qurba wala khurbati muni non bi ben intention do nga la amone moy sanima ma sori say bok ni tum rankel ma jema humilier mo do non seen bëgg bëgg muni waye ndekete sori gogu ma na ra sori say bok wiit gogu ma nara wiit moy sama jega yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jega yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khami waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone nat bi mu war ko yanu ne deug nga ñaan natt bi su borom ni ko nak ginnaw natt bi yonent nga yor mom la la natt ma ngi lay wax lama waxon yonent yi lan la waxon yonent yi alayhi wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xex na ñok mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lu ko wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaay defoon ba gaay yo yalla mu ne ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñoom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahim no setal juroomi yonentu yi ma limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala sayna isa kagn lako yalla boole ci sayna musa kagn lako yalla boole ci ul asmi moy bako fir'awna sekkutele bam ne ñong kos ci kaw geej ga karal la yalla jël yëkëti sayidina musa boole ko ci ul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du war yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaruñu ko fenn fudul ci yalla rek tabarak wa taala ñu wolu yalla deug deug solution xaruñu ko ci kenn kudul yalla kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kérok bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ Touba neena moy bam né ñokkat jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bim waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defon borom tabaaraku ta'ala waxtu bu nek dalay gasse ak say non

lay gasse ak say non di xol ba xam foko toll ak fum la toll tabarak wa taala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tis nqar ibala ayoba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayoba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mboram bu lay natou leg legi ci njabot gi lay don lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yaram leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sant yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sant yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko waye santa kon bi waxuma nak santa kon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goore ko jiyen jaxaso santa kon bobu mom waxuma ko lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ay sabar goore ki jiyen jaxaso ñi teug di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamna ko nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar inna jahfar xam ngeen ko te rabbi ko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci yalla bind lolou daf ko def hal mu kontane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bi mu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ne ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba nakase lolou mom graw waxna ni amna ko dan nakase el cheikh salim mani nakase mbobe amul bakar de waye ñiko ci top non ak boole ko ki sabar ñoo am bakar waye mom nakase mbu amul bakar na hala waxna ni sayyidina daoud ali salam mi dana nakase sun borom ci bopam dana waqante ak sun borom ba ag ci halu di nakase mom sayyidina daoud ali salatu wassalam ayoba ali salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak chamta kon ba yalla diko tegg ci asmani jurum yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu nan ayoba mom dal chamta kon la rek foko fekk mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba ali salam tanu waw sun borom sa jam bi ngay tag xoma lum def bang koy tag mune ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def ba dula sant ling ko jox ci wërseuk ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xame ab jam fim na am na ño xam neena ñi ngi tant waye tant gi gep kat da fekk nu am afiya tant gi gep da fekk ñu am njabot tant gi gep da fekk ñu am xewal waye am ñu xamne buñu amuti xewal buñu sant de legi nak suñu borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax tanta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu di ma tant yaakar nga ni alal ge tax mu di ma tant am ñu xamne buñu amul alal do ñu sant di iblis nako waw alalam gi do nga tax mu de la sant da am wërseuk rek am na ñoo xamne bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jamm yi fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu di ma sant njabotam gi taxul mu di ma sant bo yaakaare ne lolo tax yow iblis may na la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab kri ayoba yépp
ray njabotam gep yak tole ayoba yep ali salatu wassalam yak tolem yep ayoba di seytul dara dara dara lulu jenn jëmam ak soxnam tundum ayoba continuer di cham trek yoratul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cham takon iblis ñukoy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam gi taxul mu di ma sant newon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ak tanta kon la muy sant ngir yalla mu ne ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ak wiru yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant muk sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ne ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolou deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muy mu walu ñu li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ak jaam ngeemam yegg na fi ak loylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ne ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sant ayoba mi alayhi salam ci la bokku dal di jëlawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis ku ma sa sam pou gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgga gas ten bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu ben bakkan man na doon sax sa dom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencer deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ko ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gasten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuumal lu nek ñu len yabal iblis len yabal de lu seenu mon de iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok ba ci say xarit ba ci say dekkendo ba ci say doomi baye ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona ba say fami mba wa iblis mom faaw mu ñew rek xep ci téré ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko atal da ngay daw wala yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga nan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma junen man nañ la ko tek
waye lolou bu taxay nga rocc ko ba daw ko leex nga affronter len a dedet yow na tien bi da nga nar tien bi sax fek iblisa de man nañu bañu don sax seenu mbon ñom waye iblisa li mo jaar ci ñom iblisa iblisa waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinch mi di wax yalla neena yonent neena bu jaar fi texe bu ñun wa jamono joge bëgg jebul ci ñun wa jamono won leen ni serign ci nangam ngir bëgg rek atteindre sen exhaustif taxna ñu tuumal serign ci yaral na leen sax naan serign ci yaq rew mi serign ci leen xagn tranga ngir bëgg rek ñu won gënaaw serign ci ndax bëgg kaddu serign ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen balaxal mada bañ mën leena nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar di yété benn bis mu dem ci benn groupe di leen waar di leen yé ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam comme niko wa ressources sociaux yi di défé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi Yahya nako ay gayam def won nitu Yahya duñu faq yat top Yahya be ko ray dina Yahya daw ñu ngi daw mu dajé iblis iblis soppliku goor gu rafet gu yiwu melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé Yahya ci Sakriya la bëgg wax mu dajé Sakriya alayhi salam Sakriya la bëgg wax de Sakriya sayyidina Sakriya la mu dajé Sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom sakriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tiyé ci lafu mbum sakriya tiyé ci lafu mbum sakriya garab gi delu képpalé mbumi gañi ñew daw bëgg romb iblis iblis ni eh kay lin wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kay lin mi ngi ni mbuma ngi ni fi la dugg gañu daw dal di jeli ab si bi nga xamni ñom la ministre di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma far sa tour ci diwanu yonent yi mom kay dialé ak sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu sié sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéggulu waram xam xam yi li ñi tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen baal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na leen ko ba tay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lam lim dëkk tudd raayé taxna rek bëy mo waxati rek ni ma nga raayé fekk loolu sabqul lisan la na ngeen mako baal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal legi ma bëgg wax sakriya far ni yahya doomi sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci siyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ngeen bal mako inshallah taala même yahya mom nga xamni doomi sakriya la te ma tudd ko legi momit dañ ko terendi pa ko ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala nañu sét ku melni
imam ahmadu anbal mi nga xamne mo mujj ci borom ñent ngir lim laj limu laj nga xamne sayyidina imam musafi déclaré won nako ko bu yagg niko gënt na gis yonent muni danañ la nat nat bo xamni boko muñe yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam nat bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindef la alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg ko wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi da nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni ahmad anbal ma rawon ci ngirma témer yar la daan agné carrière manam suba guni dañ ko door témer yar dañ ko door témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngon gu nek ñu door ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la seigne touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci natou yi ci bisam bi mu nuy wo la ko ko yalla tege won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar seigne touba nek muñakon bo xamni muñum amul fu mu yam muñuk seigne touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk seigne touba jomal na ko yalla sak defena dingel bako cheikh ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabra nas ata samut bihi ila ahla al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou ko ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ fa xobu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len fa rek kaw lol la ko cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len fa rek kaw yow seigne touba waaw yunus sallallahu alaihi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngum muñ xajon ngum ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ am na ñoo xamni mënu ñoo mënu dara dara dara dara dara dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na leen salik jaral na leen salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu ولن تجد لسنة الله تبديلا القرآن لا سورة الفتح سن برام نينا سما سنة سما سنة موي سما عادة تي كاو سوف لما عادة و باخوكو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي داما لاكاي جاي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نينكو واخا تي ولف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديدن سما سنة من يالا sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula bala mala jox natula sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñifi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla maye nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaaye boko minti pilion ba mata temere julli milliard yoni jeruko ak mbaxam la lako defal rek waye defaloko lu jar lolou waye dana koutal sabab nak dana koutal sabab ngir kenen kuko beug dana koutal sabab dana koutal sabab fana misalon na len ni jaage bam beugé may jarban ba do mom ju jigen te bako wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indale jaan jo xamni wekina bañ ya boko jappé dula mat
su ko defee suma sànne jaan ji rek ni ku ko jàpp ma may la xalal bi yow nga ndaw jàpp ko, su ko defee ndaw si nekk sa soxna. Waaye gis nga ba nga xamante ni nii lal nay war rek ak caaxaan la yàlla dal di indi la mu baaxoo, mooy fu dëgg fekk neen dana ko jàgg ruur ci suuf. Ba mu sànnee jaan ja jarbaat ba war a daw jàpp ko, ah xelam a ngi ci la ko nijaay joxal, ma ko nijaay ndax jaawale woog nijaay est ce que bi ngay dindi ba ñi set na. Léegi waajo moom dem ni niqt jaan ja ñu may ko ndaw si. Borom tabaraka wa taala li kulli shay'in lahu sababun, mbir mu nekk day am fu mu ko jaarale, day fu mu ko jaarale. Moo tax bu la nattoo natt bi dana metti, waaye nag am na lum ci namm, am na lum ci namm. Léeg-léeg nit teg la tuuma, ëpp la doole, jaay la daraja mbaa maqaama mbaa aw tur mbaa famille sàngam laa bokk, bu yóbbu la kaso, fekk booba suñ borom moo namm ci yow ak yëkkatikuk daraja ak maqaama. Fekk na booba boo dimul woon kaso kenn mën naa laa bañ a xam, waaye dem gi nga dem kaso nag far ci la yëkkatee say daraja ak say maqaama. Nt yàlla Yusuf alayhi salatu wasalaam ci dem kaso la darajaam jaare yëkkatiku ak maqaamaam ak darajaam. Sëñ Touba ci nekk prisonnier ci la darajaam yëkkatikoo ak maqaamaam ak darajaam. Prisonnier bu ko bañ a nekk, waaye na nga fexe ba bul ko nekk rek ci tooñaange, loolu rek moo ci am solo. Bul ko nekk mukk ci tooñaange, def saw toj toj ba nuppi ni duma dem kaso, loolu moom ay caaxaan la. Waaye buñ la tooñee yóbbu la fa nag na la wóor ni njëggal lu dappetoo, fexe bu dappetoo daraja ju yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Loolu rek lay jur. Defe naa ni nay gaay ku leen yeewoon ni leen diw sàngam day ba ngeen ko tuumaalee ba yóbbu ko barab sàngam, bu ngeen xamoon ni nii la mbir mi mujjee di ngeen ko def, rëccu nañ ko. Fekk booba yàllaa ko namm, mën naa bañ a doon seenu mbon sax, waaye yàllaa bëgg a jaarale foofu mbir yi ngir bëgg a yëkkati sa daraja ak sa maqaama ila axiri ila axirihi. Waaw yàllaa bind addina, indi fi ñaar dëgg ak neen, ñuy songoo jamono bu nekk, ku nekk di jéem a fexeel sa morom. Waaye suñ borom nee na yàgg-yàgg dëggay fare kaw. Wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waaye wa kalimatullahi hiya alhulya wallahu hasisul hakim. Yàlla xasis la, yàlla xakim la, xasis la xakim la, xasis la lum def noonu la, kenn munu ci tus. Waaye xakim la lum def am na lu tax. Yàlla xasis la lum def kenn munu ci tus, waaye xakim la lum def am na lu tax. Moo tax ma ne li kulli shay'in lahu sababun. Suñ borom nee na man maa def neen ak lu mu kawe kawe ci suuf rek lay mujj, waaye maa def dëgg nag lu mu suufee suufee kaw la jëm, lu mu suufee suufee kaw la jëm de, kaw la jëm de. Waaw kaw la jëm. Moo tax yàlla ay xaritam da leen di gase ak siini noonu. Kenn ku ne nag da lay indil rek noonu ba tolloog yow. Ci misaal léegi ku ci nini sa daraja toll rek la say natt di toll. Borom nee na ci alquran fa dhalika ja'alna li kulli nabin adwan shayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd. Nga an'am man yàlla maa dogal ci sama mbaax, ci sama tëb, ci sama xakim, ci sama xikma. Man maa dogal ni képp ku am solo koo xam ni bu nee dama ni nit ñi déglu ko, képp ku am solo koo xam ni buy wax doomu aadama yi bàyyi ko xel, koo xam ni buy wax nit ñi daañu ko topp, koo xam ni buy wax dana wax alquran ak sunna, koo xam ni buy wax dana teg nit ñi ci alal kitaab wa sunna, man yàlla maa dogal ca kookee ni ko danaa yabal ndiiraanum seytaane ak ndiiraanum nit. Ñu lëkkaloog ndiiraani seytaane yi ñu wër la di ŋañte ŋañtee sa der bi ngir bëgg rek nga dellu gannaaw, ngir bëgg nga dellu gannaaw. Li kulli nabin adwan shayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd. Benn ci réseaux sociaux yi ñu ni dañuy yàq sa der di la tuumaal di la taf, wa ila ca rajo ya ca ba rajo di xew, wa ila ca gendarmerie ya, wa ila ca police ba, wala ya ca kaso ya, wa ila wa ila. Waaye faw rek loolu dana am. Ñu nag loolu ñuy def ñoom nit ñi ak seytaane yi ak jinne yi, man yàlla maa leen di def ñu coordonné wu nekk benn. Jinne yi di jox waaji solution ndax doomu aadama
yéenewul moromum doomu aadama am lu bon, waaye sax boo gisee ni doomu aadama bi mi ngi jël dara di ko teg ci kaw sa kaw, te mu wóor ko ni moom bu mu lay solal, bu sañoon kenn du ko ko solal, dalay wóor ni kii jamono bi muy def loolu du moom, waaye seytaane ko dugg. Yuha la wax sun borom, yuha la wax, yuha ba'duhum ila ba'd, seytaane yi mbaa jinni rek ñoo koy sa baat yooyu, diw sab noona, diw nangam, diw boo ko seytaanee. Am na ñoo xam ne àgg na ci dem ba jaral leen ñu rey la. Benn, ña nga njort ni nit ñi dëgmal nañ la, nit ñi bëgg nañ la, nit ñi fonk nañ la, ñu añaale la mbooloo mu bari. Waaw bokk yi mbooloo mu bari lu muy jariñ. Mbooloo moo xam ne luñ bari bari boo dee buñ lay suul ke la ca gën a bëgg mooy jëkk ci bu peelub suuf sett ci sa kaw. Ñooñu ban njariñ lañ la am, lañ la amal bu war a tax nit ñi bañ la. Ban njariñ lañ la amal bu war a tax nit ñi daw la. Ba nit ñi di la teg ay tuuma. Ban njariñ yow yàggoo fi di barki dee mu nga fi ñëw léegi nga jóge fi léegi nag nga nar a dugal sa loxo yow yow saytaane man la ba nga nar a dugal sa loxo ci bàkkaar boobu dara jëlu ko dara dara dara dara dara dara jëlu ko dara. Omar ibn Abdul Aziz radiallahu taala anhu yore bañ ko ne waa yow dereeti Ousmane loo ci xam mu ne xanaa laa ci xamoon démb ak barki démb mooy barki démb fexe naa ba saaw làmmiñ tëqul ci dereeti Ousmane saa loxo tëqul ci dereeti Ousmane kon duma xaar ba tey ma di ci taxal saaw làmmiñ ba saa loxo ku am fulla ngoog ku am fulla ngoog. Waaye ab sénégalais moom nu ma yàlla baal moom du def loolu moom day wàll yi bañe moom diw bañ na diw naa ko bañ parce que diw saa xarita e waaye ndaw diw bëgg na diw kon daa ko war a bëgg for force parce que diw saab xarita e waaye ndaw julit du doxe noonu julit du doxe noonu de nit ki da nga koy xool ba gis ci moom yàlla bëgg ko ngir yàlla ku la ko bëgg a bañ loo nga lànk ndax yàlla tax nga bëgg ko ndax yàlla ngi ci moom nit ki boo koy bañ da nga koy bañ ngir yàlla ku la ko bëgg bëgg loo nga lànk ndax li tax nga bañ ko yàlla tax nga bañ ko ndax yàlla niwul ci moom lii la ñuy bëggee nit lii la ñuy bañee nit borom lëx dër yi wax na ko. Waaye topp ci ginnaaw nit di sëgër sëgër yi daa bañ diw kon naa ko ko bañ le di sëgër sëgër yi ci ginnaawam ndax doomi diw wala ndomba tànk sàngam la am wala kilifa yaa ñàkk fayda yaa woyof bopp yaa ñàkk fullata woyof bopp parce que dhalika jaalna li kulli nabin adwan sayaatinil insi wal jin yu a baaduhum ila baad alquran la. Yow kiñ la bëgg a bañ loo xamoo ci moom dara loo ko bañe loolu xam nga ni ku bëgg yàlla la ku bëgg yonent bi la bu dee murit ku bëgg sëñ Touba la bu dee tidiane ku bëgg Cheikh Madi tidiane la bu dee am ku ñëw am ay contacts yu dox seen diggante yow nga bëgg a sukkandiku ci koo ko far bañ waaji yow yaa ñàkk fayda wala mu wóor la ni yow diw mii li ñuy wax gisoo ko nit ñi bëgg la koo bëgg loo far force imposé la pour nga bëgg ko waaye ndaw am na benn waay ñin bal na ma mësa wàcce la fan waaw diw doo ñu dimbale ngir yàlla nga bëgg diw ndax ku bëgg bàyyi da ngay bëgg doom ma ne ko ba mu des doom yont yàlla noox mu ni karaj ma ne ko ba mu des doomi yont yàlla noox kanaan man di bëgg naa noox waaye bëgguma kanaan de noo moom bëgg naa ko lool alislaam waaye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg bàyyi da ngay bëgg doom foo ko jàng ci ban diire bu bàyyi baaxee kay wares na ko bëgg bu doom bonee nag tegal fële ban téere nga ko jàng kon nit yàlla yi faw suñ borom daf leen di booleeg seen i noon lele mu nekk ay jinne lele mu nekk aw nit lele mu nekk seytaane waxoon naa ko ci waxtaan yi weesu lele nga tur yàlla di ko sikkat jinne yi xam ni tur yàlla wii bis boo jotee secret bi yaa leen di yilif bu ñu saddoon nit ñu indi nit ko ci yow
boko ñaanale mu wër bo leen bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kéro ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow nurok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tumal diiw fi ñewon lepp man nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def legi mu dem sacc alali nit yoré sa jëm ñu jiñ la sacc yow ñu jiñ la sacc wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu sacc alal nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muni ko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi lina yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom ni ko ey ni ma bëgge yalla muni ko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgge yow ki yalla yoni muni ko sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wéso jeexna ci yaay upp teranga ci adina bi teranga nak du alal ju jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko lolou moy teranga ngal moy teranga ki da ñu niko ay ni ma bëgg yalla mu niko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ko xaritam mom ki ñu niko ay ni ma la bëgg yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu niko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañe wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakkatara yam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën maniko xana kon sa bay da bax ndax jamono mo minul nen ko niru niru wo ken mom jamono melul nen sa bay nak bu baxé amna num mel sa bay mom bu baxé amna num melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yakula yam wax khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba bëre boba nafa ndox bel ben bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgga taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wuti keur ben way ngir ñaan ñu may ko fumu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko téref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan kitab rabbi kana li wa lola mang ko don wayanto ca gabon bi ñibbi se nak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci waye kérok ba nga xamanteni ngelaw la aqil wa saqina
nar ko toyal mu waxu jëm ci kër ben way ngir sakku fu mu sélo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow téeram yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kan li wa kuntu lahu walillahi bihi sakan bimu ñewé ñaan waji niko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waji niko fek waji mom mon ak soxnam do nga fa newon muniko ben neeg ye fi ne moy wañ we seigne touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi waaw ku nekk ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nekk ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiis yek nangam bu ko jambat xusal rek jall rek jall lo am jël ndax seigne touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu seigne touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu seigne touba

0: yaakaar naa ni foofu ci réew mi ngeen nekk mi réewum Italie, dañu wax ni waxtu wi dafa xaw a yéeg ba xam naa kon mel na ni ñun xaw nañoo guddee tàmbali émission bi ci yéen, waaye bu dee fii ci ñun ñu ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jégalu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wi ñu génn, nga xam ni boobaag léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy saxu ramadan al mubarak bi ñu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def, suñ borom defal nu al xabool. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu, Cheikh Abdul Ahad, ñoo ngi toll ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sàkku fi ngërëmal sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba, bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram ba Sëñ Touba gërëm ko, diko Sëñ Touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, diko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàlla gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Moo tax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëmm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax wa man taraka takraar fala budda an yansaa. Moo tax alquran jamono bu nekk muy takraar, di fàttali nit ñi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëmm jooju di Cheikh Abdul Ahad, borom dundugu barkeel ga, boo gisee suñ borom rabbi sëtu wa jàlla dundug yonent yi alayhim wa salaam, la tàmbalee ca aadama abul basar, jaar ci ibrahima xalilullahi, ñëw ci Musa kalamullahi, ñëw ci Isa ruhullahi, seen dund ga am gu ma am importance, am gu ma am ahamiya, ay drus yu ca nekk, mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooyu ya ngi doon dund ci kaw suuf, tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dundug sa natt nga yonent fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. Wa kula naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabitu bi fuwaadak. Mu ne ko ndax fàttaliku waaju baax dafay dëgëral xol, day dolli ngëm, day dolli yaakaar, day dolli kóolute, day dolli bànneexu jaamu yàlla, day soññi asgor. Fàttaliku waaju baax day soññi asgor. Wa kula naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabitu bihi fuwaadak alayhi salatu wasalam, nga suratu Hud. Loo tax muarrixuuna yi ak ulamaaw yi, al ulamaaw al aamiluun, ñuy faral di wax ni man arax wallian fa ka annama ahyaa, fàttaliku waaju baax soo ko defee day mel ni danga koo dundalaat. Nit ñi di ko gis di ko roy. Gaañooñu yàlla mi nga xam ne mooy alimul xëy bi wa sahaada moo leen di tànnal boppam, préparé leen ci asal def leen ñu nekk roy way sun borom bu bëgge nga nekk ku ñuy roy daf lay préparer bim bëgge yenen ta sallallahu alayhi wasallam nekk khutwa nekk roy way nekk exemple daf ko préparer bim bëgge seigne touba nekk roy way daf ko préparer lol tax yenen ta bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la baye ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé wajuru bu goor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku wajuru goor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jiwu goor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw bi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla nooh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ca am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflexion danañu gor gor lu bu bax ndax dafa bari lu meuna bax jaare ci ñom ñom jigen ni danaka lu bax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu bax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopam pak bi gina xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye seigne touba ki cheikh abdul ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté njaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa arada Allahu amran ayi Allahu lahu al-asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sam bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katnuk shaytané mu mëna wut waliwu shaytané tek ci wet ge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliwu lañ ah kay ñaar ñepp ay waliwu lañ waye ki waliwu yalla la ki nak waliwu shaytané la bo mën ta setantal mën nga dugg ci erreur yalla bindé nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dundu bé wër wéré di guddu gat xéss ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la bindé jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar fa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujjadid yone yi di wotonté wenn mujjadid bi ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba niou yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek domi ruham ba nopi nek domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xepil se beut rek ta xol ta gestu ta lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdul ahad upp na lool kon bu lacc cheikh abdul ahad ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lool la way kat ba wax way kat bi ñene bul ma laccé ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laccé nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñun cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñun cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage baylat alquran mi nga xamni moy boom gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël woutal ko keur keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko woutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk baax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad moko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par par lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdul ahad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdul ahad adiyey serigne touba yiñ ko daan jox musuko bolek liñ koy askanale moy lim momal bopam manutem ak ragal yalla adiyey serigne touba yiñ ko daan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gu mu dekk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojule jende ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka ji mom la jende gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la jëndon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jub ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gelem ñepp yobbu trésor waye djub ak djubal ak djubant sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir djub djubal djubant ci sa bop nga ngay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko djubanté ti mu djub waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan djub djubal djubanti dédé lolou koy deung deungal gëna deungal la tuddu waye du djub djubant deung deungal gëna deungal ndax ki ngay djubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu djub ak djubal ak djubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li fée deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douagne nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar té suukar sa du suukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douagne dal néna suukarus forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekké ni li nga wax dëgg la lé nga jox sa suukar daali yotu téléphoneam wo abdou diouf ni ko mbir momu na lèr ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momum soukaram cheikh abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulaye delu ci wato bi cheikh abdoulaye delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdoulaye niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mako jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulaye wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi yow bu fekkontani goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li wax ni mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah hat sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye ite jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ite yi ñi nga xamni dañu am ite am himma ci yalla nga xamni ñoom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon Cheikh Abdul Ahad Daray Kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daal yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mune gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mune gatch ngalama ñi nga xamni asamaan ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu saytane bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allahumu sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu nañu ñepp ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tour yi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid ngi yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdullah radhiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñenn ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate gogu ma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ñen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jébal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li mo tax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacke def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal ja ñenen ñi dess fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh abibou mbacke al-insanul kamil serigne abibou mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam bobo waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañoo jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genna Touba dana dem siyara ji cheikh shoaib mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari li mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci seigne abibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nono seigne touba dan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue njangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani manam Mustafa Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doono non say tank mani xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh shoaib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man de mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal ak yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbaye sam maneko mangi ni munima seigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggeyal wa bil qur'anil hasib cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahim rusduhu min qablu ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika cheikh abdul ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jubjublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé njub gi mom dako judduwalé samay nopp dako judduwalé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indalé njub jamono xam ngeen omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni njanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul ay fil ard jëm joju kep lañ massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni sëcc taxaw ben place kiko yor dur fas wi ni sëcc ben place ñu nan fas wi day baña fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg wat yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamnako xamna bo démé ñoomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day toleleru bari mom day toleleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye karok bi omar ñewé kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnante sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis munawwar ta taggo Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggo ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñi nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal daan wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xissa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bimu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radiyallahu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mbadi jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam day ndox mi fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah bari na ñoo xamne dañoo deung waye cheikh abdullah hatalen jubante bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidna ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijjal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang yi ba ci bangu buntu keuram falay fanan nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci sun bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yoy ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala dal lañ ko yalla fayal dal lañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالله يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا والد موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أو وامي waame do xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pakki suuf yi ñetti xet la amna pakk bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonent sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay deng suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani
1: bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam ñekoon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamné day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamné nak pak la bo xamné dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamné bu déggé war da nga ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé kamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munuko partager ken munuko partager ken munta jubal ken jut na nak mom waye munta jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdulhan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal mu sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sart ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wër di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legui demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikh tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikh tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxasok mom sa bo jaxasok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك اوديتيري راديو خسيد اون لاين ديم سي نيو لين يوم سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي جن كو ديفال دي ماش جو نيك بو نينت وقت جاتي في تي سينغال بوك مي نيك تي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام غيناو بي نين ديغلو ñu gi nga xamné retar nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari émission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mile ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mirum mu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte suñu rew ñu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni jang mom mëna ñu wax ni fardul ayn la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yanan alihi salatu wassalam man jang mi nga xam ni amna ndariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi doon borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari met alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu mu meuna doon yaronte sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu ñuna me indi adina daf ñu xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi mu ñewé ci adina ñu war ko détaillel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصرون من سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولا مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سي واتي دي خمال ني نيو باي دي لين ييه دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la allahum yahsurun la allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañi ko di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyat yi sulmaniyu moy salbiyat yi dom adaw kon bu jange ba xam ngir meuna def al farq bayna nurani wa sulma wa sulmaniyu njang rek moko ko meuna may ginaa bimu ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyat yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyat yi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni doom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci doom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bamu otomik bamu nikler yoyep bi doom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul doom adama bim ko jange bu nupi daf ko jefandiko defar bomb ni clair nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni aqdubul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eussel motax bul wax mukk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa distingue dedet al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yep bokon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alaihi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek ko gëm yalla rek ak noko mëna gëmé wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabaarak wa ta'ala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa lula tax ben sa'ir waxna ci téré bi ñi tuddé ta'limul muta'allim mune wayan bakhi an yanwiya al muta'allim bi talab al ilmi rida Allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa iyya ay din wa iyya ay din bari me ci tere bi ñu tuddé ta'lim al muta'allim lool la way kat bi wax lool la sahir bi wax lool la borom xam xam bi wax muni yalla na jaadu na rafet na di jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti la jimi yalla tax nga xamni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serign luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek da xam xam day maye ngeureumal yalla tabaaraku ta'ala bu fekke ni pratique niko nilako sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil samanan khalil la ci wut samanan khalil as koppar mom koppara ko taxona jangi xamna ni ku jangul jesul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir ami talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lolépp samanan khalil la borom xam xam yi bari légui sen xam xam ci samanan khalil la yam wax xani bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer seen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fa tek fe bu fekke ragal nga yalla wax de bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñuy xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waralu ko luddul samanan khalil waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolou moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su munta wax shaytané mum xam ngeen ab liggey moy fu mu fekk lu bax yakko borom xam xamit da war fum fekk deug wax ko ngir yalla mu nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané su lu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak bëgg sekeruk al akhirah jak ëlëk ndax bu fatani xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yobbu aljana man na la yobbu safara xam xam bi man na la yobbu aljana man na la yobbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na don lijeenti sa keuruk euleuk al akhirah lijeenti sa keuruk euleuk di al akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatul ja'al nga detacé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul jahli an nafsi moy loy def lune nga set lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partagé ko ak ñi nga fi bayyi won ay diine bu ko defé diine ji dundu waye dem jangi ba ñew
samanan khalil bi mo waxon day da di ñew ay is borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bo ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi liye ko mo samp dara di jangale ba yalla ñod di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa ko ki defé ka nekkon ko ki e nekkon ko ki mustahirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga señ mustahirlo gerte diñuy bay ci nawet bi bu duko yobbu ci seko ba jaay ko dedet da koy denc fi barab bu añ joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku né añati bu gerté kenn ku né añati bu gerté waye tay gis nga ba yalla ñew légui lañuy añé kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak ah dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sal la sa solde nga delu ci wat waye cionay njangalé mom xalaatoko cionay njangalé xalaatoko boba defo ihya'uddin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara waru lu ko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek moy leen té samp dara waye bu daara nexe won ni ak imama nexe bu daara nexe won ni ndom bak tank ñu fal la ko nexe kenn du len jitu ci daara kenn wërantul ni ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñ wote collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem ciewé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok de fe ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentants ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñi ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam ba talat sa 8 wala sa 4 ñibbi lolo la taxone jangi xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey yaangi recherché ay collaborateur yo xamni ña nga ci bitim rew noy fexé ba ñu déla jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak yi
10% ya xam wala 20% sans data sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ngui koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonk ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonk ci borom xam xam lolu jural len kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di len critiquer di len xex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njangalel njangalé mu leer rek day mujj ñoon ñoo nga xamni luñ fonk fonk sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonk la yow té xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokut ak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal moy ku bokk fami sangam fami bobu ay sëriñ lañ seen baye xéxalon na seen baye ñu xéxal seen mam xéxal sé loolu lañ japp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëfewul xam xam sax du sëriñ sëriñ pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye loolu bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu sëriñ la am moy doomi sëriñ la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi sëriñ sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñak la fonku loolu bu mu lay indil rénk ñe bo xamné da ngay jëjju ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le da diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di leen jangale bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom ñi nga xamni xam xamaleen itil bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom da xam nañ ni xam xam ak sëriñ ci xam xam lay juddoo waye du juddoo ci fami juddoo ci fami waye aaday Sénégal bo ñëwé sa xam xam da nga fi bëgg jëlé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiquer gi ñay critiquer seen sëriñ te ñom seen sëriñ soosu lañ xam seeni mam ak seeni mamad yépp mom lañu xam nga ñëw wañ ñu ko waat bëgg critiquer seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nekk ci li nga wara nekk li sa wërsëk yalla dana la ko jox waye bul añaané sëriñ si ndax bul fatani sëriñ soosé nga xam ni tay ñoo jur sëriñ si fi nekk sëriñ soosa ci xam xam lañ doone won ab sëriñ ci xam xam lañ ko doone won yaakaar na ay firil na leen ba tay li ñu tudde alim alim muy borom xam xam toujours yalla day rocc fi rofé gis nga batu li ñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy gir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam borom xam xam moy jur waliw waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliwé jur bandi waliwé jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba borom xam xam ba jur na waliw ba jur na bandi ba ba ligé sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba waliw jurat bandi ba
li la yalla tege adina bi ñun neew ci rëcc xam nga li kulli say in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ñu neew ci mucc ma sa na koy lim dama ni ma sa na koy wax dama ni wallahi li yalla defal señ touba ak neew lu mu am li yalla defal señ touba man fuko señ touba fa go xawmako yalla xam nako dafa neew lu mu am da neew lu mu am yalla xam nako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamonom bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ng koy fekk ci wali bari wut wali wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih wali yu mel non mo bari wut ñata wali nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi laysa la ilahu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilay ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may frère wax ni amul ben yonante la tambale ci yonante ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliyaahi ba bëngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent yi ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom don leen nga xamne ni seen baye nekk arjulu salih non lañ nekk arjulu salih ñent yonent la ñent amutu juromel yenen yonent yi yeb ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitamin non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiani yo xamni mo donu cheikh ahmadi tidiani yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg ci awon gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu don cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal ci awon legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiani mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal gor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay wali lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñi seigne touba baye ku ci ni lolu xass la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken mu sufa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nax nako naxatiko ya bu yalla doon kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñu ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mu ne kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla parce ci yene am al-akhirah te xe parce ci yene dañ ci riir waye dundal ci l'islam it nak
dundal ci diine ji lo tax ali sallallahu alayhi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déglo diinem yalla da koy déglo diinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay déglo sa diiné man nga dégg diiné te fekk di mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xane day muru nga xane dafa dem dégg ñu ni jigen bopam awra la ay noppam awra la batam bi moy li tambalé fi sikimam bi ba fi yari wagami loolu ñu tudde bat ci wolof boku ta kaddu awra la mu jang loolu fas ko yene pratique koku mi ngi dund diiné donte demul dara ja boku dégg na diiné ndax mi ngi def liko diiné ndax dégg diiné du dar lu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam téré nga bayyi lepp li moy dégg diiné li faqo fi diin dégg nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gëstu ko muy lu wër nga fas ko yene pratiquer dégg nga sa diiné julli ni lañ koy defé nga fas yene waxtu do raw dégg nga sa diiné sallallahu alayhi wasallam man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam ma taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratique amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas foko kupp mu fay la waye daj ak bop neen lay def de wala mu mesu mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxo mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday nar legi bo jappé ni mouray aday nar defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar serou rabal muuro ko na far ab rabal laax de yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nak mouray limuy tang tang bambel ko gëna tang de mouray limuy tang tang bammel ko gëna tang te diñ ci jaar diñ ci jaar kan man arada allah bi khayran yufaqqu fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé eul yowul khiyam lay déglu ci diiné bim fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ni ko lol lan la mu ni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhirah la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ko wa bobu yobbal ban la mune xana alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mune do reer mu lo sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma seer nekal Australie, nekal Amerique, nekal fofu mana ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ni ci diaspora bi waye ni ngay dundu sen islam yakoti rewma dara lalu len ci tankuti rewma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci rewma xani neen rewum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la te pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlok
di defante ak di jeuflante ño xamni gëmuñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci sénégal ah xoo buñ né ci réew mari waye fi ci sénégal mom wax deug yalla fo ngi ñu julli mom fo ngi ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot nak danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxek adina ak bu alakhir taxek adina ak bu alakhir deñal gi ngay deñal sa bop ci rier ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xani ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alim muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal mën na lire légi nak mom deg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safare jep jep jangor ngeen bal day safare jep jangor ah muy lire di lire di lire di lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogu di nek ci tombe bobu di nek ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naw liyek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jaan ju ñuul day safara ñepp jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek dug all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam ma ko ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé noko ray mom ñaka xamé ko alaf ñaka xamé ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yé sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjii ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yiss nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yiss moy niwoy niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof moy premier niwa ak deuxième niwa lolou lañ wax yees bi ci fessu suuf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yaati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation bu ñew lolou ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'du sharrun minhu amul ben generation bu ñew lut ni moy yes bako jitu won tax wala fu ñay ni mu jëj judd gëna bon yeen bal ma ku mu jëj judd gëna bon

0: bang ko jagleel ñay rafetal ngir mel ni nga xamni ko ni soxla nako muna mu ni ñi rafetal dong la ko jagleel na inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin de al muhsinuna la ko jagleel al muhsinuna la ko jagleel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jagleel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdim waqdimhum lillahi jalla kulli hin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wa sur khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ni borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya ni al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wa salihin ak ñu défaru ña gañu défaru ña suñu borom ne señ Touba neena del tok ba yag nga sol saw dal séti leen siyaré ni leen ngir yalla mu ni bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo toll ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo toll kullahin la señ Touba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan parsi parla señ ci dañu tok muy dox señ Touba neena bu len deglu señ ci yaq rew mi señ Touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am jariñ nak waqdimhum lillahi am jari moy li ngay def na yalla tax la nga tay def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lolen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lolen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lolen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi lillahi muy na nga len di siyaré ji ñoom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu baax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan mune ginaaw loolu ma ngi lay digal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñoom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñoom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek faxasu dem epp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran kene gënatu leen yeratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom kenn gënatu leen di reey reeylu amna ño xane fimne yaakar nañ alquran ci seen dënd bi taxna kenn gënatu leen ew waya ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta don waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori la wali bu borom faggu ak wali wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam nga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu juddu walé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bok ci ñi mëna xettalé waye mom ci bofum mom mucci na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xamna fa jiddiwale wilaya ak fu meuna jaar ci adina rek adina lay mujj mom dana taxé waye nak ndax meuna taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñuy tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilaya tom waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam néw mom la dan misale ni ni melni waju ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi lay kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wut suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sorti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddiwale wilaya koku la misale won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ci jiddiwale ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok dina bi mu jiddiwale wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alquran wattuko jang sharia pekko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna labal keneen di meuna taxel keneen waye legi sax ku duggati ci biir mu soppi la geej mom lu dugg ci biir mu soppi la day mujj melni geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biir mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal buma la ko don misal kamis li seigne touba mom kenn meunu tu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la fi Moussa ka ne walli day walle sang day sangé fi Moussa ka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé Seigne Touba ni kon nak wat lum duawum fo tollu na ngay dem wat lum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu wali yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mba xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarme nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay ya xam barke de kun sa tabaruk na ngay barkelu ci ñom fo ton buñu nané ba dessal barkelu ca buñu lekke ba dessal barkelu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajje ak barke barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikina barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikina waaw yalla xamna ko baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna nday wad ab jigenam la fele ci dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xamni ciébu jeun ci nek ciébu jeun légui xalé yi wax ciébu jeun penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ciébu jeun ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yenen bol yi bakane yi liñ suk ma gis baye sam wacce ci lal bi suk ci bolu ciéb bi man ma joggé fa néwon ñew suk fi mom muni man yépp Mustapha de man fété ki ye mo gëna ki maniko man bokk yow moma gënal adina ak li ci biram munadi muñ ni ma lutax mané ko imam khassali neena man akala ma al maghfuri ghufira allah ku bokk ak kuñu djegal yalla djegal la wa bil qur'an al hasib xam nga num def dank dank ko ci yeb sukk ci jeen ji sotti ci sama kan ma bokk ak mom bam djog ma reddu sama loxo mu weur ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li la xew fa la xewew won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek kep ku len deglu jox len sa nop wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xani gemunu dara yakal la rek ñu nan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu serigne touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nit yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa jup day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa jup day taxa jot ba xam ngeen ni nit yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñe tuddu kenn bokkaliko ak sa morom kenn mën nako baña bokkal ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahiril akhiri kon al barakatu lil mutabarrikin sayidina imam shafi radiyallahu ta'ala kera bimu genté gis yonnante sallallahu alayhi wasallam yonnante sallallahu alayhi wasallam niko ahmad anbal nang mako gissal neko xam nga yonnante man na feñu ahmad anbal wax ko waye dedet imam shafi la yonnante bi feñu niko waxal ma imam ahmad anbal neko dana ñu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yow mal xiyam danañ ko ci yëkëti daraja ju reere yow mal xiyamat akbar sayyidina imam shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji li ñew danañ ko nat nat ba nak bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraja ju ëlëg yow mal xiyam jox ni kenn xamul fu mu yam imam ahmad anbal biko talibi waxe lol dafa contane ci liko imam shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talibi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel imam shafi talibi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bim ñewen imam shafi waxna ko imam ahmad anbal de mu ne ko lu mu wax mu ne mom kay jignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yow lako may di bëggumako nangu di la lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñu jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam imam shafi door ko simi jox talib bi ba ta xam ngeen ni shafi imam ahmad anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yëbbe kilifa day naan desal jox la nani waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa anta yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami tur yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xel li café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako farté ba naan kaas bi bam jeex day ndox soti watte kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna meuna jënd ay morom kera bamuy beru ñu ni ma damay beru mané ko bolé na la baynal kahwa nun rek yalna yalla doli ñeegal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaaraku ta'ala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen jéggal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab juñi la cheikhul bam neena fa innama ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil señ touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran innama yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg ragal yalla wu borom xam xam bu jëfé wul xam xam am de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña señ touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xam am mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ci man ngi leena taqaleti mano leena taqaleti inma yakhsala min ibadihi al ulama wal amilun señ touba ni fa inma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arshi fi ma qad nukhil kep ko xamni yaangi magal borom xam xam bu jefe xam xamam yaangi melni kuy magal sun borom rabbistu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana lotax ngay gis mak mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam si mi mbaxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane koko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon ginaa momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerti lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena kerti lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xale yu daan jang ci xam xam fele ci man ci Dakar sen kilifa ga nga xane mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal leen nako señ bi neko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko neko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngorsa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalik ak ay tasawud subhanak yoyu lañ doon jang ci ak ay risala bako ngor sa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom lolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xamni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jàngale cornetu tiaf lay xey xëdde ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinni mu delo ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu mu ma dédé dama bëgg nga dimbalé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggéey fay la 5 millions 500 sharia da cour ci dëgënu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dugo xamewul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna munima jere jëf munima jere jëf liggéeyal nitu yalla bu beutam xonxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonk ñu fa jambat soxlaam xam nga lu yaronte sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allahu ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ma sa tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di dis aajom ngir beutam dafa xonk yaronte day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajju hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rasul sallallahu alayhi wasallam ci benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum julit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom sa mbokum julit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aja ja faju ba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aja sa mbokum julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa aja yow xam nga yalla mom aja yum dox dana faju yow nak man nga dox aja te du faju sax waa yalla aaju dim dox mu faju waaw kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mi ak adiy yi jigen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarullah wala sanam la qadarullah wala sanam do la mi ñu ñaawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene koko moone boko defone rek yalla man na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju inna ma ahmalu bindiyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi uppele wul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci deew wex lutax yene ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyar yi nit yalla yoy nga xamni ñangay jëfé seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len ñi ngi melni warmal yalla man ko wax barki diimb rek ci benn radio di naqarlu événement yi ndaw ndawani am ci biir dekk bi bu ñëwé li xew jumaa Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabarajna tabarajal jahiliyatul ula alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi legi ci bir jumaay seigne bambadja fa lañ koy defé tabaruj ci bir jumaay touba lañuy tabaruj legi événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne saliw ak digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne fallu digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne touba ñu lal fa as sajada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol kenn muru ko sétane di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijji bop seigne touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digeuma tok ci kanamu seigne touba yow meme bo gisul seigne touba war nga gem ni ñi yalla may baati ñep xam nañ ni sa boone tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fek seigne touba nefa wallahi wa rabbul kaaba boone assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len lu sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin meme ki nga andal bu de sa borom keur du ay teggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajada di sinap nak Seigne Touba ci ndiarim bimu defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe ab ten dañé goor go xamni dem na ci teenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam alakhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ci teenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do kam adina do kam alakhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana waggar leen Seigne Touba duy teggine de nek ci bir jumaay touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok balay nek di warange ko ko wiju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanu seigne touba di ko fa defe na'us billahi minha ngeen bal ma lolou lu gar la rek rot sama xel dug ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xam nu mu toll motax seigne touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aadi kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeyel dima indil adiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني اسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمالي مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري وايي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري bay sam mas nañu netti ni momit neena seigne bay touré moko ko netti li seigne bay touré ni ko xamul mom lañ daan wax babakar touré neñu talib seigne touba la won bu seigne touba bolé won ak cheikh ahmadou kabir mbay niko ki loko bëgg liggéey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu seigne babakar touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tolé neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom seigne babakar touré mo dalal alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salihina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko mam cheikh yere ba nopi da ko ca tegal ni ko waaw ni ngay junji fi de leggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki at yu ñu nangu ni ngay junji fi wallahi leggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki at yu ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga nan waaw mam cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll leggeel nitu yalla ben bis dong upp tiyaba waye ding li wax upp tiyaba la wax upp tiyaba xana xamu ñu ni tiyaba mi ngi aju rek ci tabu yalla gi tiyaba mi ngi aju rek ci tabu yalla gi neewul moko gën waxut leggeel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom ben fukka dedet waxut lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lu mu wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga leggeel nitu yalla bi kon bu ne moko upp tiyaba la wax tiyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal legi 1 million bu mako don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal legi yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yaw nga ñew mu yéne lako am ci yow ak tap ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bok même lu ngeen servir waji yeena bok lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yek ni jëfoon nga ko mbalu bax lu ngeen ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi de liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki adu ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la señ babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax ci ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla dang koy khidmal ko sa dole matiwul me diko jox adiya bu ko sa dole matiwul way beug ko ngir yalla bok beug ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku len di xitmal mba nga di len addi yal mba nga beug len te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax seigne touba yow sun borom man ma ngi lay ñaan man seigne touba nga def ma man nek ko xamni damay liggeyel julit ñep ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khitma lil muslimina abadan wa rahma bokku na ci liggeel nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggeel nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina رجل يسعى خال يا خومي اتبع المرسلين اتبع من لا يسألكم اجرا وهم مقتدون دا فامن بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال جامونتك يونت يالا موسى nit ñi umpulé ko xamuñu ko té moom nitu yalla la buy woté ci yoonu yalla di jang ak jangalé waye wa adina dañ ko jabulisé ba kenn xamuko kuko jema xamal kuko jema xamlé ñu boole la ci jabulisation bi Moussa dañ ko jabulisé be kenn xamuko tay nak ku juk am intention pour bëkk ko xamlé ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par là mu am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamlé yent yalla Moussa luma ci fekk baxna c'est Asim luma ci fekk baxna dana ko xamlé for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñi xam le doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhuraje geey nak ibra geey ko jur ñu ne ah ma xoro jigeey men ah kon ki jarna teral kon kay ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira ba muy xamlé yonte yalla Moussa neewul Moussa moy doomi diiw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitabu sunna non la présenter yonte yalla Moussa waye neeku fa nan Moussa ay doomi diw seigne fallu neena doomi diw rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñim ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñariñ wala ñariñ la bari wu donal diw rek wala laal neen ko laal mom neen donal diw motax waji bi ñu neeku fi nan Moussa ay doomi diw ak Moussa ay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi lettre ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamni musulen ko wa ak conférence bam nif nangam ngeen may fay amul benn conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaayé def wa daayira ba xam nga luñu def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga wa association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa embargo ko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycée ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous ay yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexone lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila ad-dukhulil janna dama bëggone tejbit baye baye na ko ñeen bal ma dengin fan yi dama doon tejbital goni ma tax fan yi sama lam ñu tax ñeen bal ma de dengin
2: khila dukhulil janna khala ya lay taxawmi ya lay taxawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin way aka neexon way wa daayira ba aka neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal di ma gundu xatal di nangum microba ngir dama bëgg xam le diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangum microba aka neexon ñu gis lima nekké tay aka neexon wa senegal xam lima nekké tay kañ doon jabulise ak diko tuumal ak di wax lu dul deug aka neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama wali wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muné ko mba yalla nala topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani minal mukarramin bis ni ki tay bolé nala ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla nala top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé nala ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xani jamono da ko jabu lise nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lise nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mba yalla dut la top dara way wa ja'alani minal mukarramin yow ma xiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja wajangi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolla yenen sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yenen sallallahu alaihi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax muna muni gis nga wajoje lepp lu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba ju ni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokk di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju té borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw namna ah daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do nga fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala kenn du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma nga yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam dank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab foras wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi ni ko fi sabilillahi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajoju yeukati alalam tabax ci lu tolno ni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni tollu yow mi ko joxuñ daara ji yow giso ñi coach ces gaay lañuy waxa kuma coach ce lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi.
0: yi am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wouti fumuy teugé fumuy nangamé manam dal moy nek bras droit diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ha lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi courtier bi nga xane mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier bi yow na ngay courtier ci yalla ngay courtier yow mom daari alcorane yi rek gis na ben way bu koy def ci TikTok bi def na ñu naan ko xam Basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaaba di wër rek fu daara juñu wara defal rek mu yobbu fa daara juñu dem lafa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaaba waye ñako cey jappalé ak ñu am tuyaaba musuma ko gis ci TikTok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay vidéo waye lu am solo la lu am am solo man dal la Allah xey yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom té la muy yëngutu té la muy def loon ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll di nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonent bi sallallahu alaihi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma'a man kana ma'a allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alaihi wasallam dani kun ma'a allahi fexela don waliw kun ma'a allahi fexela don waliw ya waliw yombut de waliw yombut kat ya yow yanantu sallallahu alaihi wasallam kun ma allah fexela don wali waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi khair iktisab yaron sallallahu alaihi wasallam neena fexela don wali fexela am yalla ngani ko ah am yalla yombu de yow yaron bi sallallahu alaihi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allah kon andala ko am yalla bo mën tu don wali andala ko wali bo man ta don nitu yalla andal ak nitu yalla yonnabi sallallahu alaihi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta ma hu ndem yaangi and ak mom tout mama tous les mama ngeen balu bo re and ak mom fo tol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek فإنه يوصلك إلى الله إن كنت معه وتقوم موم منا موني بيس دنا نيو من لا يالا ني ني ياو ياي ديم با خمال سا بوب ني ياو امغا يالا ياي ديم با خمال سا بوب ني امغا نغرمال يالا يالا خم نكو يالا خم نكو بو اندك نيتو يالا دي ياي ديم با خمال كو داخ نيتو يالا ليكو تاخا غراو موي امو دارا لوكاي جوخ دارا لوي تك سي لوخوم بي ludul balako jefandiko dana la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jefandiko li ng ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax ludul lolu yowmal xiyam da ngay japp tire batam nit sa bu la joxe addiya te faglu ko ci addiya ji dara dug ñaan gu koy jariñ du len bala nga dug aljana ding ko dello lolu la nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom ciona biñ ci nara dajaat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairu jaza dal di wete ak boromam nak alali gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedd lekulul ci tiaxande alalik as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewum ci birum dekkam ci biri talibim mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibim nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lolla sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyamul bamaneena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ku andak waliwu yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak waliwu yegul ci yalla munu la yeggale ku andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak nit ku yegul ci yalla dula meuna yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andala ku am yalla ginaaw yo amo yalla andala ku xam yalla ginaaw yo xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasi mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la ta fekk du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg legi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu lañu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran annama suyukhu asa samanu jullu umfuqo señ touba neena bari na señ sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex buna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñun do ngay xam nañ firu tacc firu tacc dañ dan fir ay jinax ne fir gu mag bo xani bo beugé japp lekk mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jinax señ touba neena bari na ci señ ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna muni du len lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la setané ko ko mbolo la anatu llahi alayhi setané ko ko mbolo isbana jahra annama suyuq hadha thaman jul unfuqo tola señ ci waxe masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du degon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamana yunus sallallahu alaihi wasallam ni yunus la man may ku senki man may ku selki di jema dewe yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di jema akrasa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu sëriñ ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jërul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mi ni suñu sëriñ ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk kër di nafaaji seen jegi ngeen bal ma ci kaddu gi par ci par la subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoroni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañu leen daan jox adiya comme ni ñu joxe serigne ci ñu di ko dello ci yalla ko yonanti mono serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugul waye bu ko tuddé serigne yow ya ko tuddé serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bok yam
2: mokk seigne touba dal ak fiir la ñoo bokk yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu baax ak lu bon manam da len di dendel la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu baax liñ taxajuk te ñu ragné ñom danañ dajé ak lu baax la japp lu baax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku baax ci danañ ko galankor mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara

sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek mu ni mom bala jëfëndiko alali Ousmane gi day ñaanal yalla Ousmane motax mu ni nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam sulmal ge rek commencé yalla jéggelal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla lo Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way way Allahu akbar ba fajar ñu nodd fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonent bi ni beurep juk taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Usman yalla xamal na mani bisni tay munuto ko def luko nakari Usman yalla neena munuto ko def luko nakari ci kaw suf yow Usman yalla neena munuto def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm doto ko def mu Allahu akbar man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko dé défalé té cyant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenté ak yonent bi mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yoon niwu kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té bu mako massa gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësa gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwaawan ga lama waxon ci kërok tiwaawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magaluk Touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tétis ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwaawan tabax fa kërou gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kéro li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi ñu nan ko Macky Sall boba nekkul président rew ndax limi wax dafa yag dama bu ma joomul jamono Ablaye Wade la ko doon wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax kërou gan tiwaawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni sa suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba cede ko ci fi nekkal alhaji malik cede ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma deg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko cede te yalla tax dana ko sédé té yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéeyal yalla gëreem la
dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok Cheikhoun Bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nar wa kaba dal waral jawwa wal qumma nada munadin ayna ahlul qitma lil muslimina fa ajabu ajma'ina fa yu'muruna lil jinan musri'in Cheikhoun Bamba neena bu bis peñ ci tewé ba yalla jël sirat gatti ko ci kaw jahannam ben question la yalla di jëk wax ben question day yabal men malaka niko wëral ma bis pinch laajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di leen xitmal ta yalla tax nañ ma leen wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxlé ñu jog taxaw nañ ma leen wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghayri mihna wa ghayri fitna néna bañ ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan ligéel julit ñi fi sabilillahi ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla ñu def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlé kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan liwajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan liwajhila fexela gor gor lu ci liggeel julit ni ngir yalla liwajhila faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara liwajhila faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la naan yadul hulya khairun min yadi sufla yadul hulya khairun min yadi sufla lol lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nek ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ñoo gën loxo yonent bi lol lañ bëgg wax ah sahaba yi ñu daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon ni ñu bëggoon ni loxoy sahab ah kon ni ñu bëggoon ni loxoy talibé seigne touba yi ño gën loxop seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent di wax nitu yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla la bu ngeen deme bay ñew di siare ci yonent bi nako adiye jitu la adiye jitu joxel adiye bu nuppi doga jamm sante ak wax sa soxla lele sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siara sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poos jox ko adiyé dédé na adiyé ji jitu lool la alcorane santane da ngay joxe adiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe dé bi nga nuyo rek joxe ko man naam bo demé bing ko bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga cioffor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko
netti nañ ma ñaari xisa, ñii ni Cheikh Ahmadou Gueye Fatma la, ñii ni Cheikh Abdou Assi Abdabaxi la du Tiwaawon. Wala kuli al nañu Cheikh Ahmadou Gueye Fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo, am ku ñew diko di soxla ambulo bi ko waji jox mu ne gees ni ko jabb waji. Waji nak xamna da bok ci ñi mëna naw addiya lool, am na ñu xamni mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serign bi dey serign bi yow xana xamu ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne nangay million la serign bi ni ko soxla wu ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam na yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoñoy serigne ci non lañ mako netlé ci Cheikh Ahmadou Gueye Fatma radiyallahu ta'ala ñoñoy serigne sa wallahi yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara koy di soxla ñun nga koy dis koy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señtani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox di ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax ma yam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fala koñ bëpp faqé nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man may ma def ni yoon doon def rek buma gisee kuma yene tuyaaba yene la jam amna kuñ wax baye jeng job nek Dakar mas na ko wo ben bis niko amna fuñ meuna amé yalla fi de ño xamni dañu soxla ndox ma sorin len ma bëggoon bu fekke ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax Seigne Mbacke mu yonelako Seigne Mbacke dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma len doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na len Seigne Mbacke mi wax jangal nako sama xarita danaka gamu gu ne dana ñew fi ci man wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saxa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addiyé ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delo waat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané muntu ñak non la yalla bindé addina non la yalla bindé addina kon nak ci deug Seigne Mourou waxtani jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nitu yalla tuyaaba ju reey ngi ci taxey ngi ci man na len ci jox misal rek ci Abu Yusuf al-Bustami ñeen ñu bari ci ñeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la Abu Yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxanto ba naaju tang mo ñi ko di ñib bisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyere ni ko waw garal ma sama yere bi mu ne aji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko ba nopi muy lamb posam niko luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya am way ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor la takusan sa teyere ba faatu ñuy den ci teyere bi biñuy den ci teyere bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyere bi bim juddo ba bimuy faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gëreem biko malaka yi naré mbugal munkir ak nakir ñew niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abo yasidil bustani moy sama borom malaka yi niko tay nga dede yow ndeke am nga yalla judul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma Abu Yusuf momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digënte Abu Yusuf ak bamélu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li
aboyisit tew malaka yi ni aboyisit mun ki rek nakki ni ko aboyisit ki dañ ko laaj pey sa yalla mun yow aboyisit mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamni ko geud waaji niko yow fan la nek sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waaji momit tak fi wa rek ni ko wa aboyisit sa mbumi kula ko garal ci yor yor yow tamit aboyisit dal di niran mbumi xelam dem ci waaji mun a sun borom niko mbaadu da wax deug mun a wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagn ko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal na la ko hadiya ndeke waji sun borom lillah yow aboyisit nga leggeel ma bama geureum la waji leggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ñu yalla xir ci liggeel yalla ak ak yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal sëriñ ci képp ko xamni lu sain la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won len gëm lo len ni loola selatu leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawatina generation bi nga xamni barki dembu dong lañ judd jangunu histoire xamunu dara dara dara dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal moy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit jëtur nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ngeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabarak wa taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak niti ordinaire yi kon nak lolou nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def ci nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakkal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gelo ci len seen xel bu baxa bax lol dal mo doon waxtanu tay wi di len jeglu di len ñaanal di sapp ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni makoy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun bima len ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñepp ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon mu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñepp ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mu alquran yalla nako fa yalla fiyete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci qur'anul karim ko bi jay sayyidul khadim jigen bu bax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit kassale ke non dong la demel kon ñing leen ci gërëm bax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo moy ñu ne ba senegal woma telephone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téré wul rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf leen wax jissakum law xeer jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jur mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal nak njabotam presque lu jégué juroomi at mom tamit di nit ko xamni lolu mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom dañi nak ñom bi leen yalla denké wursé gu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali
té man yorumako té man lañ koy dis rawati ne ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil wayé xéna bamako woyé wax ko ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu déllu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alayhi wasallam waxon waye man budé man ci sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jëri ngeen jëf jissakum la khairi jissayi sama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé donga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri den ko indil yow dooma xotil mané ko man luma am joxnak alquran waye di nga massa doy li yéré waye nama ko ko waxawon farité yi wéso tuluski wéss yépp da ngay gis dalélek mu amando ñaari ñew ké day ñawé fa la andil ko ké ñawé fa indil ko ké ñaw kon nak yalla mel non yalla mom ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu ni ñaar yooyu rek fi am nag, ñaar fi am ñaar ñooñu rek, muumin ak munaafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fettirlu, gis dëgg, gis ndigal bàyyi ko fa, topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee Almadinatu Tuuba. Almadinatu Tuuba am ay xusuusiyaat yu ko suñ borom jagleel bi ismi Sayyid al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Sëñ Tuuba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi ma tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal ak aji mooy ndigal. Kenn ku ni sëg mujj yàlla wax na ko ci alquran, ñi nangoo topp ndigal seenu mujj yàlla wax na ko mooy àjjana. Ñi nanguwut a topp ndigal suñ borom wax na seenu mujj mooy safara. Suñ borom daf ni kuréel bi nga xam ne nanguwuñoo topp ndigal, innal munafiqina fi daraki asfali min annaar, seenu mujj mooy ñoo doon xuuñu sawar ëllëg. Ñi nanguwut a topp ndigal nee na seenu mujj fenn fudul yowmal xiyaam mooy dem safara, te ñooy doon xuuñu safara. Waaye inna allasina aamanu wa amilu saalihaat tuuba lahum xusnul mahaab, xusnul mahaab. Suñ borom a ko wax, suñ borom nee na ñi nangoo topp ndigal di bàyyi ay tere, seenu mujj mooy dëkk bu ñuy wax Tuuba. Muy ndax Tuuba gii ma leen di wax delluwaay bu rafet la, Tuuba gii ma leen di wax delluwaay bu rafet a ngoog. Tuuba lahum wa xusnul mahaab, delluwaay bu rafet a ngi noonu. Foofa ku fa mujj am nga mujj rafet. Ku yàlla dogal nga mujj Tuuba rek am nga mujj rafet la suñ borom wax tabaraka wa taala. Mu am nag Tuuba googu yàlla di wax tam nekk ca àjjana te gisaguñ ko. Wolof Njaay nee na ku la dig añ bu la joxee ndékk nga war koo gëm. Sëñ Tuuba ni man àjjana ji ma leen dig bala ñu caa àgg, xaaral ma indil leen àjjanay biti. Àjjanay biir maa ngeeg moom, waaye xaaral ma jox leen àjjanay biti ba noppi, daal di sañ ci ab dëkk tuddee ko Tuuba. Sañ ci ab dëkk tuddee ko Tuuba muy àjjanay biti, àjjanay biti. Sa bàyyi dund na fi ba dee, kenn mosu koo yut facture ndox, kenn mosu koo laaj cotisation wu gasoil bi doxal forage yi. Sa bàyyi dund na fi ba dee, sa bàyyi bàyyi dund fi ba dee, ñoom ñaar ñëpp kenn mosu coo jot facture ndox. Yow nga judd barki démb ni da ngay révolté wu ci kaw, ndigal yoo fi fekkoon ñu teg ko fi, nga ni ndigal yooyu day déranger. Danañ ko wax ci place am. Sa bàyyi dund na fi ba dee, sa bàyyi bàyyi dund fi ba dee, mosee su la ñëw tëj këram baa ñu nangu këram ni ko lu tax fayoo lempo musta am. Demal dëkk feneen fu dul Tuuba ba xam, boo fayut lemp leeñu jaay sa kër gi fayoo ko lemp. Boo fayul ndox léegi ñu coupir sa ndox bi, léegi ñu coupé ko, léegi ñu coupé ko. Kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhar. Suñ borom nee na am nañu dëkk Tuuba ñoo xam ne dara du seen itte lu dul fo minkum man yuridu dunya rek. Am nañu dëkk Tuuba ñoo xam ne fo dong leen tax a dëkk Tuuba, fo rek lañ bëgg, seen bànneexu bakkan dong leen fi indi. Minkum man yuridu dunya, moo tax ñu dëkk Tuuba, seen bànneexu bakkan rek. Waaye nag wa minkum man yuridu al akhar, am na ca wet ga ñoo xam ne li tax ñu dëkk Tuuba mooy bëgg yàlla. Lu tax ñu dëkk Tuuba mooy bëgg a taxe. Lu tax ñu bëgg dëkk Tuuba mooy bëgg a topp ndigal. Lu tax ñu dëkk Tuuba mooy bëgg a sori ak mooy, mooy bëgg a sori ak mooy. Wa minkum man yuridu al akhar, yàlla mi ma tiim xam na ko. Am na ñoo xam ne am nañ këruk Tuuba, ci sama loxo la ko yàlla jaarale, ma dem jëndal leen ko. ñooñu ñëpp kenn ku ci ne daf maa wasa masa woo téléphone. Am na ñoo xam ne jëndal naa leen kër

gisuma len xawma len xamuñuma gisuñuma ba biñ ñëwé sénégal laan len seen kër gama len jëndalo ni ni té dañ ma laaj ni ma waaw man de dama bëgguna jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observer ko sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk fa njabot raw ci yaqut ak jamono fa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma den dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax man leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yenen pack yi amuñu ko moy bu fi sa dom juddo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag passe door ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamuy daj pour gis yamba du ko jaral bu bëggona dem boîte nuit bu bëggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu bëggona sétani lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pack dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ni jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu xaalif bi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër gëni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man señ Touba lay laaj sama commission féké commission am na mune ma xana kon sañ lañ la jox addi mané wa addi rek kuma jox ma lek mom waye man la djuma commission dama ko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax dong tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li dong tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak amna ño xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur amna ño xamni ay ndaw ruur lañ seti fir awna yalankalon Musa ni rogalat ba jamono yent yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahlin ak Abu Lahab seen seet yalankalon Muhammad seen seet yoy ñoo rogalat ba dugg Touba de lankal Seigne Touba seet yoy seti fir awna ño rogalat ba ñew makka ak medina di lankal muhammad ñom ñoñe ño fa tudon ñinga tudon fele firawna fi ñew tudd fi abou lahab fi ñew tudd fi abou lahab ak abou jahlin ñoñe ño rogalat ba ñew senegal tudd fi al mourid nenañ ay mourid lañ waye duñ ay mourid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir madinatu munawara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ci alquranul karim muniko wa mimman awlukum min alahrab munafiqun wa mimman awlukum min alahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dekké bëkk ko baxal bëgg mu bax bëgg mu nek environnement bu sen ñi fi dekk ñepp bax mu na muniko gis nga ñi la wër ñepp ay yaq kat lañ wa min awlukum min al ahrab munafiqun ñom ñepp ay nafiq lañ ay marira ndo lañ waye duñ ay murid muniko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dekkando lañ muniko waw yow ki yalla yoni mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ni sun borom ci misal waw sun borom wa lolou mom ba makka dong la yem muniko dedet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu nahlumuhum muniko gis nga sa dekk bi di madina munawara sa dekk bi di madina munawara muniko mi ngi fess del ak ay nafiq mi ngi fess del ak ay marid mi ngi fess del ak ay marirando muniko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum na'lamuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gay
nafiq yi dekk ci sa dekk bi xamna len abal wax joju nga andiko Touba abal wax joju nga andiko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow seigne muntaha la tahlamuhum xamewo len xamo len waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xamnañ len marirando yi dekk Touba ñun yalla xamnañ len waaw yalla ñi bo leen xamé noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum maratayn dana leen mbugal plus manam deux fois 1 = 1 + 2 dana leen mbugal deux fois la yalla wax sanu'athibuhum maratayn ñaar yoon la leen di duma bo leen duma ba nopp nak muni suma yarduna ila 'adhabin 'adhim ma yob len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw buma len mbugale ñaari mbugal dana len mbugal adina muy mbugalum bammel ma mbugal len al-akhirah door len yobu safara door len yobu safara wallahi jarnako dekk ku tol ni yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopp nek am ndawruur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopp nek am ndawruur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pakku seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp yam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba ay tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan Touba tirel ko bokk na ci ay spécialisé mom Touba ay khususiyatam da ca bokk kenn musuko mom kudul seigne Touba bomu ben la ci particularité Touba manam Touba ci bopam kenn musuko mom ku dul Seigne Touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi Touba am bok na ci Seigne Touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ne yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainahum yow Muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatu munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem lañ waxu ñu deug buñu massa gem mu mune xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa digël bala ma nangu sin ngëm rek dañu nango top sa digël rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum fala wa rabbika yalla da ko giñ de dene ko mangi giñ ci sa borom yow Muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo len digale ñi def bo len téré ñu bayyi fi ma sa jara baynum ci lay xew seen digënté yow rek lañ ciy deglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba Seigne Modou Mbaye Thiam bu joté ak Modou Ndaye Baye Fall señu ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam niko man day kuñ wax Modou Ndaye Baye Fall damay togn rek muna Modou Ndaye Baye Fall kuy kilifam muné ko la yibra xudja serignam bobé wolu señ yibra xudja bam ñew muné ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama talib bi diw mu bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi munit gogu togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok
ñu wala ñoom ñaar ñu bokk tok ñu aja balontu len ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum bo lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go meuna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo Modou Mbay Bayfal wo Modou Mbay Modou Ndjay Bayfal ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar ñi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba da sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur xagn la agresseur tambalé am Touba biñu indi lé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna bare ci la satti ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu guddi ci la gëna bare ak di leen gor ay jasi te ba legi dara mu jujji man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sa jara baynahum da nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñu mujj accusé violation de domicile waw kay legui kay nak señ touba lim yor lan la du keur keur go xamni ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom señ touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Bayfal tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu fi duggu lolou amu ci droit xana amna ci droit di legui nak ku deugereunte ak bop Bayfal bob bo duggu fa muy gardien Bayfal am bo di ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima deg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Bayfal ni ku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Bayfal tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi duggu ko ko la tax di wax lolo tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français ming ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi bi ngay wax moy ñi agressé suñu soxna yi di fajaru ñël di wuti ay jën ñu ñu jaay pour am luñ dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sablé ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agressé di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñoñu kay wax deug yalla ñi nga xamni ño wara yoré sen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téwul li amangi am kon kay xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuruñu la lan mo la ñor yow Bayfal yi ngay waxal ñoñu ñuruñu la Bayfal yi la ñor Bayfal yi ngay waxal waye waxo Bayfal Cheikh Muntaha ngay wax ndax Cheikh Muntaha len ko digal jëf katu digal mom loko wax togn ko demal ci kako digal fekke da nga amu fit rek kay jambar waxo Bayfal yow waxo Bayfal yow Cheikh Muntaha ngay wax dang ko ñimi wut dang ko ñimi wut rek yow kay neel Cheikh Muntaha ndax Cheikh Muntaha joxe digal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won تعدس للناس أقدية بقدر ما أحدثوا من الفجور عمر ابن عبد العزيز دا بوكون ني غنا ماندو تي كاو فوف نينا مام عمر من ليما غيس موي لغي ليما غيس موي امنا اي نيت ньо خامني اي ساي ساي لا نيو
bari nañ ay pexé ba légui fent nañ ay pexé yu bess yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme légui atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ci atté yoyé mu na amul légui nañ soppi atté nañ créer atté yu bess yo xamni day deppoo tay tayu waaji Omar ibn Abdul Salam waxon néna nañ créer ay atté yo xamni day deppoo tay tayu waaji parce que tay tayu gaay dafa éwulé légui tay tayu gaay dafa avancer légui ndax jamono électrique nit lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kërë bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom kër gi tedd mu dem ci taatu miram mom yoré wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci ñu fuy jambour dal di def live am ni pay ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gona yoyu ma sét lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gona yi dañoo wara fo nenañ gona day fo bayi len gona yi dañoo wara fo man len yi ne man wax la ci gannaaw deug ñaan gona da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gona lay gona gi wara fo moy gona gi tollu ci dawal mbégé gona gogu du genn kër bayam gona gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn kër bayam ndax ci dawal mbégé la tollu ak war fa su gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gona ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gona guy fo gona mënta ñak baña fo ay magokay wax kat ay magokay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gona yi wa parce que gona dafa wara fo par ci par la yalla neena subhanahu wa ta'ala mom mu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhab moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayuma ko fi sun borom neena wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asaman ak souf bayuma fi espace buñ meuna tabax ak stade digeunte asaman ak souf man yalla bayuma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen fuñ meuna balé muni bayuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju seigne touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju seigne touba dako abou sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pack bu melni touba pack bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu seigne touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pack bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace waaw pack bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force ci mbéd yi ci téna yu yegul yi yow borom dëkk yi bayu fu benn espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna
annatakhisa lahwan latakhasnahu min labdina in kunna fa'ilin in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bimay bind asaman ak suuf beug na fe bayyi beug na fi am po mbama beug ku fi fo muna muni man amna ñu len dakhafo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu len dakhafo amna ay malaka malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggone fo mo ne malaka ñu dakk fo fuf motax yalla ni bu fekkonta ni dumay bind asaman ak fuf beggone na fi ku fi foyi ci ben espace amna ñu len dakk fo kon ñoñu lay jël def len ay fokat kon ñoñu lay jël def len ay fokat walaw aratna an natakhisa lahwa bu fekkone beug na fu ñuy foyé man yalla man plan usuf ak asaman mako téré man yalla di kon ma bayyi fi espace way wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin digënt al digënt asaman ak suuf man yalla bayyi mu fi espace pour fo hadis bobu ngeen di dégg té wérut ñu naan sabiyan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonent la du dëgg ndaw faaw mu def yi fi ndaw donte goné don goné faaw mu def yi fi goné donte ñu yonent la mani du dëgg dé du dëgg xam nga loolu xamal ni dëgg jangal hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax te ibnu abbas netliko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam dafa toog ak ndaw ñi ni leen yeen ndaw ñi digënt asman ak suuf yalla bayu espace pour fort manam ni kon nak am ngeen juromi temps bu ngeen ko sérewut sen juromi temps yoyu ci alkan ngeen jëm akhtanim khamsan qabla khams sababaka qabla harmik wa sihataka qabla shughmik wa ghinaka qabla faqrik wa yafarakhaka qabla sukhlik wa yataka qabla mawtik aw kama khala ali salatu wassalam na bas neena yenante be tok ak ndaw ñi ba yag mu len yeen ndaw ñi très attention yeen ndaw ñi très attention li ngeen gor gor lu ci seen juroomi temps muy ba ci dekk moy seenu ndaw nga deg ko lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayyi ko wañuul dara bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mod ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokal wolof néna mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon bamuy goné lako mokalon sallallahu alayhi wasallam ni aqtanim qamsan qabla qams aqtanim qamsan qabla qams sababak qabla harmik bi nga nekké goné sa ngoné gogu bu ko foyé wa si'ataka qabla shughmik bi nga wéré dara jotul bu ko foyé wa ghinaka qabla faqrik bil yalla may wursuk xam wursugu wiru yaram wursugu alal bu ko foyé wa farak qabla shughlik bi nga amé espace am temps wa yataka qabla mawt bi ngay dundete dewa go nak légui yeen ñi nga xam né ngeen ay mourid neen né ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi nek seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi serigne bi sa bu wote ndaw ña koy fex de ndaw ña fay jitt waaw ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukoy fess du ndaw ñi señ yusu ndour bu wote ñukoy fess du ndaw ñi yo lol le mbadantane bu wote ñukoy fess du ndaw ñi koku problème bi ñukul fofu problème bi nekul ci bu fekke ni señ bi bu woté yeen ndaw ñi yeena fay fess té bu wali sék woté yeena fay fess ban sens la am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam té madil fuma nawara bu ma saana woté ndaw ñi wuyisiko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo lahab woté ma abo joxlin du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyisé Serigne Touba bu féké bu Serigne Touba woté ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyisé da ngeen di fexé ba bañaté boussé bañaté joggé fi Serigne Touba boof leen fi da ngeen di boof ci Serigne Touba bañaté fi joggé wayé wuyisi Serigne Touba samedi aljuma gaaw nga wuy jikira wala wuyisi Serigne Touba aljuma gaaw nga wuy jikira wala
ban chance la am seigne touba momu da wax ni ya khayra may ma ajunay ma al misay waqta saba de ngeen seigne touba de ya khayra may ma ajunay ma al misa waqta saba seigne touba neena dire jeufati yalla ñu ni ko loy sante yalla mune yalla ma dimbele man seigne touba bu musuma ton ken ya khayra may ma ajunay yalla ma dimbele man seigne touba musuma ton ken musuma ton sa borom musuma ton sa morom ñu la mune way yalla yemu ci ma al misha yalla ma dimbele man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma ci jaar mbosor ñu ni ko lolu xana bi nga nekké mak mune deedet waxta saba bi ma nekké xalé waxta saba bi ma nekké ndaw waxta saba bi ma nekké goné la won seigne touba nuko wax de dem len ma nga ci ma way bu nafi nga ci ma way bu nafi seigne touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla mune ma ngoy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar bakkar musuma ko def musuma toñ sa borom musuma toñ sa morom ya khayra may ma ajunay ñina mu way ma al misa mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toñu ken mbosor ndax toña ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ña fay def mbosor fofu lañu commencé toñ niru niru lu ke ba légué ñu niru niru lu kele señ touba ni fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag mu ni waxta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñi naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foyé ak dañ ko wara programmé ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jang nañ ci développement lan mo koy andi moy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu rew développement wu dëkk muna muni mën ta bayiko fenn ci luñu lango liggéey mang leen laaj man rew ngeen xam mu développé mo xam am foko développé ci rew yi man rew ngeen ci xam amul men rew mu développé mo xam ni am foko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu rew mën ta am luddul ni liggéey rek bil amal al amalu salih motax nga deggi ñu lebu naan hubbul watan min al iman donte am ñu xani hadith la waye waxi hakim la hubbul watan min al iman bëgg sa rew dafa bokk ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokk ci ngëm yalla waye naka la ñuy bëgge sa rew naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabu lycée li nga xamni ci abdul ahad mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu abdou diouf mo wamat bopam ken forcé wuko ñew ni ci abdul ahad defna la ngay sa bay donte ci benen tariikha la nek defna la sa bay luma digal ma def luma téré ma ba muni ko ci pour ma deugalal lañu lolou deugul ci man 3 mois yu ni dina ñew Touba mag yow ñu bokk tok waxtaan loma digal dina ko def loma téré ma bako Cheikh Abdullah niko bismillah té lolou la ko Cheikh Abdullah waxé won niko dëkk bi di Touba biko borom di sañ fo taxul mu sañ ci ko té gis na ni pom yu bari na fi lol benen bi gis moy dëkk bi kër la du ab dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jappalé ma ci dëkk bi ba lepp luy xéttu tiaxaan jogé fi Abdou Diouf niko jekk na président Abdou Diouf yalla nako yalla yok wër ak fu mëna né niko jekk na pour lolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d'accord Touba titre français la
titre français bi amna lu fi borom di bañ lo xamni constitution wu sénégal muy dusturu sénégal bañuko dusturu sénégal bañuko dusturu sénégal bañul nan sangara muy constitution wu sénégal bañul nan sangara constitution wu sénégal bañul teug bañul fecc bañul football bañul bal waye nak ki nga xamne amna titre français mom néna sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko té fi dama ko momalé yalla touba dama ko momalé yalla comme légui touba dëkkub yalla keur yalla té li bëgguma ko fi légui nañ mako fi jëlél loolu taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci procureur pele keuleur amul ben loi bu meuna sukkandiku pour tejwaaji lañ jëkona def moy dañu wax nan ah ñun amuñu fuñu leen denc amuñu fuñu leen denc manam kuñ japp nga nan sangara wala nga jaay sangara Touba ñu japp la buñ la yobbo dañ wax ne amuñu fuñu la denc xam nga no Cheikh Abdoulaye def da dem ba kassam ndiarém mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ñamay jappé Touba te ñi nan sangara ngeen indil ma leen fi bu ngeen ñëw ngeen tejal ma leen ci bâtiment yi ñen ñi dañ leen di wat ba nopi tej leen 3 mois bayi leen ñu dem bo liggéey xeyna doot ñuko defati nangam ni la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiyallahu ta'ala anhu ni la ko réglé légui ñuy dem di dem ba ak ci jamono Cheikh Muntaha mu am ay kurel yu fi jikko na nek muy ñom safinatul aman mu andi ciow andi wax andi jappal andi bayil civil di yar morom ja kan mo wax ni civil yar morom ja baye fali ay civil yar seen morom lañ dedet baye fali ki len wara yar te yirif len te ngeen wax ni yeen da ngeen nangu mu yirif len ba tax ngeen ñew dekk ci ab dekkam koku mo jox baye fali ndigal kon melna ni mom ginaaw mo jox baye fali ndigal bu len baye fali digele day melni mom mo len digal du civil bu jog rek di yar morom ci num ko nexe dedet baye fali yag nañ fi te musuñu tassé kenn ci mbéd ni la li nga sol baxut musuñu ni kenn lutax ngay football dañu am ndigal biñ amé ndigal nak légui nek ci lolu kurel yeleen giitu won muy safinatu aman mu jur ciow khudam jur ciow señ muntaha wax lu am solo ti tanxé ko ci alquran señ muntaha da xey rek ni légui kon kat dama bëggoon mbir yépp ñu tek ko ci suuf te delo ma baddi ndax baddi suko bokk pourtant lim wax alquran ko wax baddi suko bokk légi nañ ma délo bad alquran dani walaw kana feehima aaliatun ila allah la fasadata sun borom neena bad ben dong lay don kilifa kenn lay don muni ñaari kilifa fum am muna muni mbiccu mbalo fay am xex rayante tojantay bop sun borom ni bu fekkone ñaari yalla amna asaman ak suuf duggal len seen ñu dekkerle ñaari yalla ba amon asaman ak suuf duñu dekkerle kon na gëni tampolo nañ bu yag boy jang ci alquran ñu naan wa fi samaa'i ila wa fil ardi ilaahun yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolu façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenum pri alquran manam rek ci lañu manam kaw mi ñokay dégg non waye jenn yalla dong nga am motax suñu borom tontu len ni walaw kana feehima 'aaliatun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asmanu suuf duñu dékkërlé ndax yalla ji ci kaw day xam dama bëgg taw ji ci suuf ni ko do fi taw ñu ne renkum ñun ba rayale ñu ci ñun rayale ñu ci kon genn yalla am lool nak la suñu borom misal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj société ba day mujj fayit rew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayante ak demanté kasso rew mu am ñaari président kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj ci tass lay mujj kilifa day jitu nak ñi gëna top ci walaw kana feehima aaliatun ila allah la fasadata alquran ma nga anbiya buma juumut señ muntaha ni nañ ma dello baat bi baat biñ ko bok ñu dello ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy autorité yi nga xamni ñoy autorité ni police ak gendarmerie ni len legi denk na len bat bi ah
way tak der yi ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu len ci mbedd mi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañu def ndigal Seigne Moustapha waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko jëgal pele keul amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko jëgal pele keul légui ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbéddi ni koka bu xamé droit day ñew dal ni police bayal sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porter plainte ji suko boba mom lañuy sanctionner bi Seigne Moustapha xamé li nak gis ni Touba yalla dogal na muy titeur français te kenn ko ne ya mom ce titeur français am nga sañ sañu ni ko mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nak ni kon legi li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal Baye Fally digal na len ko yeen saytul len mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko Baye Fally mu ni yeen saytul len mako yeen légi yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba keureum ate légui saytu len seigne touba keureum gi baye fall ñoomit am fulla fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tegon baye fall am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba ma sa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon bitu ja fayna mbal ja wat delu na ca ndala wattu delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak légui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa convoi dem footbali solat sa tenue football dugat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dekk bi li nga def ak yam ci dekk bi yam ndax xale bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul luy football mu gis la nga yoré tani yoré sa moyo sol say moyo ah way way da nga poser question ay wajurum wa ki nak ñu ni ki da footballé won wala nga rombu ci koñ bi a du yak di ñom ko gagné togn man nako wess wéla so ni domicile man na wessu lolou dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédét Baye Fally duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batine mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbacke ba mandi ñew di jey jey ci mbedd mi sun doomi nan ki jey jey lu muñu ni ko sangara nan muñu luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa Baye Fally buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam donc ben la waye bo footballon mbacké ba nopi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xamni bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñëw dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax né sa bëtt bi suufa ngi ci yaa Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñëwé Touba di nuro ak wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi naar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo mëno ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Moustapha malakai sa borom sax gisuñu ci mom tass malakai sa borom yi xamuñu ci Seigne Moustapha fu massa jaar fu wurta jaar
tankam bi ken musuko dox fu neexul yalla wallahi yalla taxmadi ko wax wama sayyidna illa bima alimna cheikh muntaha tankam bi malaaka musuko dox fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawum bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci señ muntaha la fekk ba gëm yalla wuluko yaakar ko top ko ci señ muntaha la fekk ba jang ba won na lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jang fi mahwa mani ñun suñ yoon da wuur wona nek ci jema liggé di nan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def señ muntaha nuko gëna xam señ muntaha jang na ba won na lef sénégal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geejga tak da ngakoy téré tefas ga nga nan ko bu fassa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geejgi la jëm loolu señ muntaha xam xam na ni football goné go xamni rek da tollu ci ati ndawam yorob bal di football xam na ni loolu aramul critère yi dajé football doga aram xam na ni goné yi defu ñuko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko lutax mu tere len ko wala njay neena xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger mbir yi protéger sa bop bala febar ñew way bo xare be febar ñew amutu ndariñ kon nak min ko man yuri dunya amin ko man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni sen ambition rek sen banex rek non sen banex rek amna ay liñuy tuddé manam ay bëreb yo xamni ña fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna toléré parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkuñ ci mbedd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossier yima fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdduut wërta am waye man gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nekk jang karaté benn jumtu kay la du am pore mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop euleuk defena amna ay xalé ñu ma massa dajel fi barab waye ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna ndariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay goor ak jigen waruñu fa jaxaso budé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati budé Touba waye ñom milier buñ koy défé benn bërepp lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci par ci par là bokkut nak li nga xamni mom goor ak jigen fay dajé ñu xoya jappanté ba doranté ba padanté ba nangamanté ba mënu ñoo yam murid pire et dire seigne touba dañu ko jundjel nena adul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alihi alhada sama rujuhu ila almuhtadi qabla wusulihi kal irtidadi seigne touba lol la nena murid pire et dire moy ko xamni lepp lu yalla téré xéti aada yépp fa la koy bayyi da football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yépp mbatit la muni murid pire et dire xéti aada yépp da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xéti aada yi bam neex la sa banexu bakkan bëgg la ci aw wëlbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam gone gu guddio Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté
wala mel na mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ ne ma ku melni bu mu fi jaar yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé lola dal ya ko tek sa bop lola dal ya ko tek sa bop damay faral di wax ni communauté yonu mouride ñu yombo gouverner lañ communauté yonu mouride aka ñoo neex gouverner yalla xamnako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seeni pexé ak seeni xalaat way communauté bi wax deug neex na gouverner di communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñu def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am lola dal di soti way ñi neex na ñoo gouverner nak neex na ñoo gouverner nga xamni amuñu dara luñu nakar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defaron titeur français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak akam mo fi amé nak akam mo fi amé akam mo fi amé communauté yonu mouride dañoo yomba gouverner dañoo yomba gouverner yalla xamna ko communauté bo xamni bari wuñ jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñeu participer yow ya koy dégg rek ñeu participer way way ñi neex nañu yilif di neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu bëgge dinkane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la tu dula laaj lum xam wax la tu bëggu la xamal sa dara mu ngeen non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way way te ci la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam-xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi ci la nangul lii ëppoo ko xam-xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee ngaay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag mom du yàgg ba nga yilif ci li Serigne Touba moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waral nga ko jomb am na yoo xam ni waral nga ko jomb nit koo xam ni ëppoo ko judd da koo ko jàng ëppoo ko xam-xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam li ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko faye ludul waaw góor doos gor loo ko faye ludul jërëjëf doos gor yoo ko faye ludul waaw góor doos gor loo ko faye ludul jërëjëf doos gor ndax say ambition rek ndax say ambition rek Serigne Touba suñu yaakaar ñi daa waxoon ni waj'al aqlaka qa'id al-awaa Serigne Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligent lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligent bul jiital mukk sa ambition parce que ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi ko doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiraanga waaye alal ak ndomba tànk
alal ak ndomba tank lum fekk ci yow day yok bu la fekke nga rew rewane gi day yok bu la fekke nga xamane xamane gi day yok bu la fekke yi mom lum fekk ci yow da koy yok way du ko wajj way xam xam bu la fekke nga bax fekk nga yaru fekk nga yene nit ñi jamm fekk nga njub njub gogu da koy dolli yaru tagi da koy dolli daraaje ji da koy dolli maqa lum fekk ci yow da koy dolli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogu ak mbax gogu ak bëgg lu bax gogu day dolli ko way du wañiku mukk day dolli ko way du wañiku mukk sidi alhaji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sidi alhaji malik neena yow murid bi nga xamni sa andu so moy adina muni accam mismala muni adina meddu mbam rek la akri ba fi adina meddu mbam la rek akri ba fi lolu alhaji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sidi alhaji malik lolu la wax yow lo xamni say bayat yep fi lañ ko fekk bako non ah yow ndom ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal Seigne Touba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi ya ko andal na fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ken munu ci dara ni ko ab talibe xam ngeen wax nako sama waxtani bu yag yag waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digeunte nit ak kilifam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna benn groupe bo xani cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon wu kiliftef cordon wu kiliftef cordon wu kiliftef lañ bëgg dag dé parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité di ñu bayyi ko ci yenn loxo loxo yoyu nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pele keleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionner té ñom duñ yaq seen avenir duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sëriñam talibé pire néna du poukéré wo ab sëriñam ñu ne ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sëriñi makoy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sëriñam ci bopom mo koy poukéré wo ndaxu njubum ndaxu mbaxam ndaxu ñiwam ndaxu nango top ndigalam ndaxu nango bayyi ay télé Cheikh Abu Abbas Al Mursi moko wax waye talib bo xani moy serigne bi lay titero serigne bi lay titero di way sa mam di way sa serigne pour titero ko rek neena koku dub talib bi de talib bo seen muy dem bu matay talibé moy setu serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax toujours serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu moy lolu Cheikh Abu Abbas Al Mursi bi nga xamé ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fe dess xam nga lu mu len tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi ni ana téré ya muy moy sama talibé yi lima warana bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na muy moy sama talibé yi lima warana bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi
arabiy dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj, la yastaqim silul ahwaj bant bu dengé tak ndiar ba day deng kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndiar ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bëggé tak ndiaram jub na jub rek sëriñ bi bëggé talibem jub na jub na jub ndax goné yi nekk ci réseaux sociaux yi tañu touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayeku sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku jëbulu wala sa baye suku jëbulu ca mu wola ba nga ñew mu ne eh

ni lolu bu ko kenn wax musba amay sa mus ku koy waxal sa aqulay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamale ci ahmadou bamba amut wala njay nak neena ku aj day bañ ku seen yak sa jinni morom ma fi nek yow mom ma won telephone xamna la xam sa tour xam sa numéro telephone ak fi nga dëkk yépp waye dama ni yak sa jinni morom yene fi bokku nek la sa jinni morom yoy ñom ñepp dañ ko rafetlu sa jinni morom ñom ñepp ko rafetlu ni li nga wax day da neexul waye dëgg la da neexul waye dëgg la sa jinni morom kon nak mugo man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci khasma samba wala ma demba dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité nima dama bëgg waxtanal ma ci mujuk jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab wayjuru abu anifa xisab wayjuru abu anifa wayjuru mu jigen yalla dafa dogal papa abu anifa da doon sakku ji xam xam bi muy dem ba yagg tek dafa wor koru ngatt na mi dem ba yagg dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag te ben pom ndogo xaj ba wala doge xaj ba nim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom di wax ni sumala tusaluna yawma isani nahim mune ret taxaw ni dotuma bouge net te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yawmal khiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne dara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mune ah man borom tol bi la fay xaar mune ma ngi ni mune xolal sa pom bi dama dok yima ñew ba tol fi dama wor mu ñew ba tol fi ndogu jot man ni na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci sama anu yum ani nahim ma bëggoon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal khiyam yalla attenu mu ne yëkkat joy ni ko bal mu ko xalaatuma ko ba yag mu ne ko lenn de man nako bo nangoma bal la papa abu anifa ni ko man dama bëggoon ñu xayma suñ dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la liggeyal do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diiwuma nga libéré ma dem yeggalé ji sama jang mu ne ko xalaatuma ko mu ne kon legi nañ xayma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxé diiwuma mu ne ko xalaatuma ko mu ne ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek baye lak sama bop nek fi rek di la liggeyal ba dia waye bis buma dia balu ma julle nak ma bal muniko khalatuma aw waw legi nak muniko len dal boko defe ma bal la yorna sama dom te keur ge dom ju jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bala ma bal la yorna sama dom ju jigen te keur ge da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa ni ko waw man ma djuk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu lafagn koku man luma koy doé na kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na dé ak jigen di tax gumbalu lafagn metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñu selmalé timis ñu ni ko neeg bela sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen du ko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ñima soxna señ mu may ci neeg bi la né te soxna suñu may da tax gumbalu lafagn te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisee bo gisee sama bay ni la dama tax moy ba juddu ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu arab bo gisee mun la dama gumba sa beut bi musta xol arab
bo gisé mun la dama la fagn sa tank bi mustadkhilu aram allahu akbar papa abu anifa daldi fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abu anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir jural ñu ay wali waxi borom yi xam xam ngay foñ foñé ka téll téll nan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam nan man fuma xassé mbacké mbacké mbacké mbacké man nama bok ak ñom jenn dara di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé kana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango dégg way limu wax ci lu baax bari na séti loola te bayyi fi li même bu féké li dafa négatif bako fi bu ko déglu doom adama sax day wax lu négatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacké way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom seigne bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalu kërëm ak woru kërëm yobale fum dal su démé sangal sox lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn kër joxe fa sangalam ñu lañ ko ci togalu bla ñu togal lax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamne xeyna peut-être mënta misiré am ñuluk ñuluk ba dal di lor mu fédlé ko sangalu bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juru mu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tibbu ci lax bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko ligay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te li ngay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemmiñ nga di wattu bottu deret dal di wolu borom kër ga wol ma sa soxna ci man sama sangal ci xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa niko wayew sangal ci la señ bi joxon xana du mom nga togg lax mu ne akay na mom la togg lax sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tib sama sangal bop fédlé ko muné ko waw kay gañango tay di koké moy mami cheikh abdullah xam nga ni koko man na am seub bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma seigne modou kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين دلو سيرين يرن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi. Ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtaane benn tombu ben mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasi'a fi l'islam, importance layante biir ci l'islam, njariñal layante biir ci l'islam. Muy njariñ loo xam ni yonente alayhi salatu wassalam soññe na ci miraaran. Ulama yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardul ayni mooy loo xam ni benn ku nekk moo koy defal boppam, fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layante biir, layante biir. Layante biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ne xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ àddina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak lam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxee ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما قال يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في حديث الموي ينمت صلى الله عليه وسلم أقول نيانا ندعي الدين دال موي لا ينتبير دق دق دين موي لا ينتبير waye da rawati na mbokum julit da ci gëna rawati ndax julit bu nek da amel mbokam juroom ben haq yo xamni bu ko matale wut ëllëg yowmal xiyam da na ko pogné ci kanamu yalla laaj ko haqam ci mom juroom ben haq juroom ben haq yoyu hadith la bo xamni sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala min yanabi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa anidallah fasammiu wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi uray neena yonentou sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq muniko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la muni nga amel sa mbokum julit haqq bo dajje ak mom mom niko yene ko jam niko assalamu alaykum assalamu alaykum lolu haqq la joko amel de akla joko amel loko mere mere mere boko rombe ne ko assalamu alaykum lolen mere mere mere bo len rombe ne len assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere mere hakla yo xamni ëlëk boko matale wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jité jité lu salam jitalu nuyo bu ko tont sunu mag ni buñu masana deg hadis te buñu mu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxon sunu mag ni bo masana ñu set ni jamet seen kaw lan ni ana sunu mudu mbay tiam buñ la janni buñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadis yaron sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki niyuko niko assalamu alaykum ko defé bin la wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam ko defé nga doga wax sa soxla mun kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje ak mom war nga ko nuyu ñeen moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam bi su tay min waysa dahaka fa ajibu bokna ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum jibit bu fekke ni dafa am mbek wala nakar lum ci meuna don bu la ci woyé lu nga sal saw dal wuy jiko ñun dal sa bu la woyé mu ñu solal saw dal wuy jiko dala invité añ wala dala invité rer ngant amut ñu solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a diine day deug deug moy laayante biir mune benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa isa stansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxti waxame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laay ko biir ci mbir nang ko ci dal di laay biir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laay ko biir ci mbir nang ko ci dal di laay biir wa isa stansahaka fansah lahu lolu yaron sallallahu alaihi wasallam sax wax alayhi salatu wassalam wala yonent wax alayhi salatu wassalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben ko janniko ñaar ko gattal wax ja ñet boko do lay bir bo muytul nga duggal ko ci jeeyo jeeyo jeeyo joxe misal gor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fu le rek wacci ko di yeen ñi bari nañ dedet ndey sama soxna nangam waaw nit ñi mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fu le rek wacci ko da nga yakari mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaronte sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digeum ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digeum ak safwan na ali yaronte sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xata lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir dundum kon bu goor ñewé dila wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mu ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom mudal ko solution ñaax ko denk ko niko gëna la muñ zalika jigen bi ñew day lola di sakku yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñëw di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ki da lay fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokkal ñu rek dana la gor gor rek sétal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti xexel la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga xexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala ngaay dañay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu féké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu neñku nga daan def ba def luñu la seunti legui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu seun ni du mbay tam wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man am na ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adima an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna soosu dila dis problème du gem ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jamam bu nitti nak gëna yaatu te wañi fiirangeem bu fekke dafa fiir nga wax ko dal wax ñu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir kat laye woko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la ñu ko di day doflu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi li dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou baye liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni de safaru bonni ak yi sa jeuker ji bonni na mo gën safaru bax yi yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi kana gisoo man ni sa nday lay li ma daj sa keur bay doko daj fa nga nek te nga gor gor mu ndi xam nga ni ñun rek tax nga giddo ci sa ron tanki bay waye suma mu ñun won do fi giddo dal di daw ci boutique ba لف ليبر بساقو وسابو فك بريمي جار تاسو كافي امبلكو نيكو ايتي دالال ديم بو كين ييب ني نيوون دي في نيك بو كين ييب ني داغا مير با نيوو ماغ ني داي نون لاني دان ساكولي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه nga xamni da ngay gis mag mu di jaaw dal ni bi lay buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon la sey bi duma fi bi jaawé waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num démé bala xam num démé xam nga lu muy jëk wax ha di day dof dof lu da na xamni man joxumako mbam bu ñe mako gëna dof ngeen and di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-din an-nasi'a layeku bir li nga dund keur bayam ba jur ko fi layeku bir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba fay jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa limi nem suko defé ni say problème jexé ay problème non lay jexé kon layeku bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yaw di ñaxtu ngir du gem ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtana lak mom ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a way amna ci goray ño xamni billahi bo sañu da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigen yi la wax de amna goray jigen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dig xamna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanal ma baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday mutuma ca jaar wala fi ngay neena bi ngay fay di ñibbi sa keur bay bu fekke kilo nga buñ la fayar ci ba nga delu ci gen wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa keur bay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la yeen wa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a gor git non la ki nga mera nan ko buru won ak man balay jëlé sa kër bay bantu balay la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balay tek bo joxawon milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxawon duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-din an-nasi'a moy nga laye ko bir moy nga laye ko bir ad-din an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talib yam bu ma sa ñew ñu ko man de sama ñaar soxna yep dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ touba ni ko ndax ba nga fa démé wa señ touba dañu ko bu fekké ni day bañu démé top nga ci waye nangu wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nangu wuñu ñew mëna mu ni sikki sa ca ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikki sa ci yow la né sikki ci ci yow mi la né de gina ci ay netti li neena masna wo men mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mu fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñun yalla tere ñakay ken mu leena muñ ken mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen mi ndax man ngeen mu mbolo mu goor me ñun yalla téré ñe kenn dara na mëna muñ ñi kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla fa muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ne kon sa bo xamé nit ñëna ci yow da bok ci ay xam bu ñëwé ci yow di sakku nga layo ko biir nang ko layo biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wi sa'ata sa fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bi mu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdullilah neena ndokel ko ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yaghfir allah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم انا لولا اقم لا دي اقم لا دي لاي لاي دا نغي توغو كو جيب تسلي ني الحمد لله ا جامو سنة لا يكو بير دا جامو سنة رك لا يكو بير لا يكو بير امنا خيسا بو ني نيتلي ني ني ني سيغ توبا لا ني ني ني شيخ محمود البصير لا ني نيتلي ني سيغ توبا لا داني Seigne Touba dafa ma sa tolak lenn ci talibé yi dal di tisli ni alhamdullilah talibé ni tel rus ko wax ya xamukala mu delu tisli wat ni alhamdullilah talibé ni tel rus ko wax muni talibé bi mu togal te mu rus ko wax yow tan moy sa serigne ci cheikh si mu na xana serigne diou sangam mu ko xatal wala me nga xat ci nit benen serigne ci jangalu la diine kat wa xatal te nit benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisle ni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah bu net ni ni cheikh mahmoud basir la dañu ni cheikh mahmoud basir dafa togo mbolo ci len ci toyde bi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ni beure ni bu subaye ñepp da ngeen delu ci daraja jangii sunna bu subaye ñepp da ngeen delu ci daraja jangii sunna sunna moy sa mbokum gi nit dang ko amel haqq bu tisle ni alhamdullilah meni ko yarhamukallah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga ko wax yarhamukallah xamal ni da soj ne ko samaay dama wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dagal ni yarhamukallah ni ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah mu tislimat ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah bu ñette ne ko demal faju ji da nga soj jëru nga nan ko yarhamukallah da nga faju ji da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida aoutou neena bu fekke ni bokk na ci haq yi nga amel sa mbokum dimit moy bu febaré nang ko séti bo yégué ni tawatna solal saw dal dem séti ko ñuko massa ko massa wisa mata fatabihu bo déggé ni fatuna solal saw dal and ci jagg guñde ko bañu denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu sari an nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent bi da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay lay biir moy nang ko wax deug ngir yalla bo xamni buñ ko koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko tabaaraku ta'ala ñu bari légui nangotu ku len lay biir ndax ñom seenu lay biir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñu bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alquran nak waxut loolu alquran dañi bu ngeen di layanti biir na ngeen layanti biir ci dëgg wala asri innal insana lafi khusr illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alquran wax la enti len bir te tek ko ci deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr way digeen di ñew di la kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex dong ni ko yow kay te borom kërëm mom dafa doy war mom da soxor mom da amel ni mom kay man yow kay bu mo don yow yow kay jambar la fa baye batay waye bu don kenen ay bu don diwo kon batay tax na bu yag dedet dedet lol du lay bir lol du lay bir lolu kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay waxe waye wallahi wo bi da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé karaw waaw waaw ñi nga xamné dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañu ñett ñu seen ndey seen bay taggo nañu waaw taggo de munta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg jigen ni lay doon ndax jigen ji mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tie la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la bat lol dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def keur nanu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lola te muñ rek bis do ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye ak ko bañ dina mëna xey rek ni jigen fasena la ñew li yalla bañ fekk jigen di demandé wu jigen di demandé wu fekk jigen je demandé nak goor gi mom amatul taxé motax sallallahu alayhi wasallam ñeen jigen ni na ngi len di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma baat ñene ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare ani kuté dara ñene yow mu xiy am xatu aljana doko mus xet ga dong waxuma aljana ci mom baye xet ga te xatu aljana bo doko juroomi téméri at xatu aljana di la xéñ doko juroomi téméri at la bo fa tolo xatu aljana ta am li la xéñ ñu yow jigeen di xey demandé baat te tudo ko ci fenn am na ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ki fiir fiir dong waye reflewul fiifud marut am na ko xamni bari titer rek waye reflewo fiifo maro bari titer rek am na ko xamni ndey ja ndey ji day bëgg nga yor domam yorale ko sa loxo jotul fa gannaaw dalal ta sey kon nak laye ko bir neko li mboto don dinde ba xey donum kuy bu ca jappé mana dem la nga dan dinde yow yaay bama amugul borom keur ba xey am borom keur yaay bo ci jappé mana dem da nga gis jigen jo xamni day wax borom keureum ne ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa bay tammi man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lolou man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a min wafato war nga ko topi القران دفني انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم يين جوليت ني اي فرير نين لاينتي لين بير سين ديغنت يين جوليت ني اي فرير نين نين لاينتي بير سين ديغنت لاينتي لين بير لاينتي لين دي موي ديمبلنتلين مبوكنا اقدين كو امل ني جوروم بنيل بي موي بو فاتو nga man ta dem nga sal saw dal dem topi jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dij ba dem te denc ba mo gëna farataw dem ci dij ba boko mané so mën ta dem ci denc ba rek nga soowé dem ci dij ba waye nit ñi sax nak nit luñu gëna faratal denc bi di gisumako ci sa deju bay wala di gisumako ci sa deju yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom du rob dig bari lay lijeenti xam nga dig bu lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañu ca bayiko waye denc ban mom ay ñaanu fay bayiko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla diggal neew bi pour yalla diggal neew bi bobu nak interessul danaka ñi fi neew bi bayi ñi fi neew bi bayi mom danaka dig ba len interess rek waaw ndax jahal yi dun yi nga xamni señ mudou mbay cham dana ko jahalé ko defé mu ni ah mo man ni sa deji bayi ba dé ay ni sa denci bayi bu fekk denci ba nga wara na xarul sax ni wujje te denci ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a sambar mi kon nak ay frère ngeen laanti len bir seen digënde innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam neenaay day lay bi nit ni rek musiba do mu leen di waxal musiba musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa am yoon ko jang l'islam moko man mata yenenou sallallahu alayhi wasallam kere bu waxe addisam bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatu kiram dañ ko ni khulna ya rasul allah liman qulna ya rasul allah liman qulna liman ya rasul allah waaw yow dañ ñu diggal ni diina laye bir la wa legi bu ñuy laye bir nit ki fu ñu sukkandiku ci lan lu ñuy sukkandiku qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li ahimatil muslimina wa amatihim rawahu muslim yaron sallallahu alaihi wasallam neena yow mi nga xamni nit dafa ñew di sakku ci yow nga laye ko bir neena lim koy laye bir na mu ne tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sing koy jox mu naan kopus la bir biñ ko nara jox mu naan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga nara jox waaj ndax boko joxut kopum laye bir bo tanga ci alquran bo mu ci mu daw biram yalla nangok dinaw nangokol maglum nangou tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum laye bir bo xene da na ra daw biram ndax bi dem di fajj mer dedet neena kopum laye bir bi ngi koy jox tank ko ci alquran muniko waw buñu demé ci alquran ke ku nugo fa na muni wali rasuli ngeen tank ko ci wahyu yanan sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon do ngeen kopum laye bir bi nga nara laye bir señ nuru mbay cham muni delul ci wax rasulillah nga tank ko ci wali rasuli bu wa lay kuma demé ci qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te manal lay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin namu ko noy defa namu ko delu ci gullit ni nga xamni moy kilifa yi diine yi kilifa yi diine yi lañ wax ci lu bax li ahimat al muslimin delu ci wax ci gullit ni kilifa yi gullit ni lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci koku lay bir jox ko mu nan way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ling ko nara laye bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bul añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bul añaane ni seigne touba neena bul par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño ñu wax ko ko waye len ci assatif yi dañ nan waji bax neena ñu señ ci bax ta te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti duñ ñu wax ñu ngox mukk ni señ touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya ñi ñi ñal señ touba radiyallahu ta'ala anhu neena lu lay wañi ñaan sayyid alhadji malik neena lum lay wañ wala ahimati muslimin kulifay diine nga dem ci yonent neena la bir bu am njariñ fi do nga la meuna bayyi ko ci ñett yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xam yi ñetti ko ak yoyu ci ñetti was la ci ñetti was la ñetti ko ak yoyu rek amna ñoo xamna buñ lay laye bir buñ tanka ci alquran buñ tanka ci soom rasulullah buñ tanka ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñoom koku iblis la ñuy tank jox la waaw iblis yalla binde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wo xamni man nañ ta bindu ba xey faatu bindu ciona ñu am naqara ñu ciona duñ am naqar iblis fekk len fa li len dama len di lay bir ñu ngeen di kër ak jabar yéen ngi ni am benn procès boo xam ni benn procès foyer la da ngeen bëgg produire ay waliw produire ay doomi l'islam moom ngeen bëgg produire waaw ñu ma xam ngeen ni espace bii leen yàlla indi espace bii leen yàlla indi am na den garab gu fi ne goo xam ni neena leen bu ko seen loxo laal añaana tax mu wax leen ko yàlla da leen a añaane ndax loolu dong mooy mën a tax seen projet bi réussir laal garab gi rek mooy tax seen projet bi réussir léegi nag bañ ngeen réussir moo tax mu laaye naan da leen di laaye biir ñu bu leen laa bu leen laal garab gi waaye man maa leen di laaye biir seen njariñ mu ngi ci laal garab gi quran misaal na ko waswasa lakuma shaytan rasamahuma inni lakuma laminan nasihin wa suratul a'raf inni lakuma laminan nasihin neena shaytané dafa ñëw ni da leen di laaye biir ba indi leen sikk indi leen dute ñuy dute li leen yàlla wax li leen projet bi espace bi environnement bi mën ngeen fee bind ba xëy dee bu ngeen am coono waaye nag environnement bi am na benn tooke bu fi ne bu leen ko laal tooke jaa ngi nii nee na seytaane ñëw ni leen man dama leen di laaye biir waaye gis na seytaane xam nga nu mu defa di taa boole waat waat fa gën a aay ci màggug yàlla demal ci tiktok bi da nga gis benn waay boo xam ne day waat bay xalangu waat ba supp jalañ ni leen di laaye biir fekk lu mu la wax lépp musiba rek la musiba musiba ak balaa neena da lay laaye biir yi waaw ku lay laaye biir dana wax ni la bul déglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañoo tëdd muy dox dañoo toog muy dox kon bul déglu sa ndigalal kilifa neena da lay laaye biir yi neena waxal sa kilifa ni ko man ba ma lay ba may jébbali ci yow addina taxut sama addina bàyyi ma ma regleel ko sa bopp alaxira tax ci alaxira boo demee sa sëriñ boobu sax mënu fa tus ak sëriñ ba nga koy wut addina si lay tàmbale addina si gis nga ki la wax ni dalay laaye biir ban la bul déggal sëriñ bi gis boo ko la ëpp doole doxee gannaaw xët la te nee nga yow soxla woo sëriñ bi ci sa mbirum addina alaxira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka moo tax nga def ak moom mu bàyyi ah waaye gis nga bu la ko la ëpp doole doxee gannaaw ba ni la aw xët tir boo yuuxoo ko lay wàll sëriñ bi ah te yow nee nga soxla woo ko ci sa mbiru addina te du la walluwul ay di buri sara waaye moo lay wàllu si de moo lay wàllu si de waawaaw njariñ Serigne Touba radiallahu taala anhu dafa am benn talibe boo xam ni daa am ngénte ni liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox su ba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi téléem mu am ngént dem ci sëriñ bi ni ko man day dama amuñ tudd bi sàngam sëriñ bi ni ko ah yow di yow man ba ngay jaayanteeg man addina taxul boo bëggee loo ngéntee dama wuti ko alaxira tax te alaxira jotagut waaye lu yàlla nar a leeral daana dal saxaaba yi waaja dal di dem ca jàkka ji sëñ Touba di julle taxaw ca buntu jàkka ji di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli fajar ba ni tël waaja dogale ko lakke dama amam tudd sëñ Touba ni xinnet ni ko doonoon sa kilifa ci xere yi muy diw sàngam muy demal wax ko ko mu daal dem topp ndigalu sëñ Touba demaat ca diw moomee ni ko man day dama amul tudd bi sàngam mu ni ko yow di lu ma la waxoon nee naa la man yokku maa yow am tudd alaxira taxon nga ca alaxira jotagul waaja fajar waat di lusi buntu jàkka ja di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli génn waaja ni mën ni sëñ Touba dama amam tudd sëñ Touba ni ko waaw lu ma la waxoon mu ne wax naa ko de mu ne ko lu mu la wax mu ne nee na baa koy jox saa bopp day alaxira taxon ca alaxira jotagul naa wutim tudd sëñ Touba ni ko demal wowal ma ko waaja ñukki ñukki dem woo kilifa googa ñu ñëw ànd ci sëñ Touba mie sëñ Touba ni ko diw mu ne mbàkke ni ko taalib bi yii ñu ma leen di booleeg yéen addina ni dong nga taxoon ndax alaxira jañ jëm ëllëg ku dul man borom loxo bu tuusu bi mënoo fa tuus mënoo fa tuus kon bokk na ci laaya biir taalib bi amam tudd te wax la ko nga man caa dem dem ca nga man koo taxawu taxawu ko naka noonu su mbiri addina yi mbiri addina yi ku ci joteeg ku lëpp doole sëb sëriñ yi ñëw taxaw mooy ñëw taxaw kon nag sëriñ boobu ni nga ko war a digloo ci sa mbiri àllaaxira noonu nga ko war a digloo ci sa mbiri addina kon ki lay laaye biir naan la dama lay laaye biir sëriñ ji seen bopp lañ fi nekkal bu leen leen déglu wóor na la ci musiba di ngay yend jant boo xam ne moom moom la doon wax doole doo ko gis doo gis sëriñ ba li an na man addima saykhan mursida fa saykuhu saytaan aysu xasada la cheikh abdulqadim wax radiallahu taala anhu yaxmad bamba nee na ku amul kilifa fii ci addina gu lay saytu mu naa mu ni dangaa jógul ni am nga kilifa sax waaye am nga ko mu ne ko gan la mu ne saytaane wuutu kilifa booba saytaane taxaw taxawaayu sëriñ booba yow mi amul kilifa gu lay digal ngay def mu di la tere ngay ba fii ci addina mu naa mu ni danga ko yëgul rek waaye am nga ko saytaane la saytaane remplacé kooku ndax widd moom amul alfarax li arab di tuddi alfarax amul widd déedéet bu fi li jógee rek lee ñu remplacé ko mbay mi nag xamuñu loolu ñun xamuñu loolu ñu ngi gëm rek benn waay boo xam ni lan nañ wa ñaw na mën naa wax di philosophe philosophe lu di la indil ay détail ak explication yoo xam ni boo amul xel dalay yey dalay yey waxoon naa ko ci ay xaleel bii nga xamee ni Cheikh Mountakha am na mel réew mu am problème mu jël alalam laaye leen ci biir ngir diplomatie génnee leen ca am lu génn ci réseaux sociaux yi ni leen gis ngeen ni ñu leen li ñu leen doon laaye biir a ngi nii bu fekkoonte ni Cheikh Mountakha yëg na ndaw ñi kon alal jooju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey ji ko waaye di ko dimbalee ci réew yoo xam ni réew ma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jàmbat benn conférence bu ma doon def fii ci Jannatul Mahwara mani ndaw ñi waaye yéen diplomatie bi Cheikh Mountakha di doxal mën ngeen di critiquer te pourtant yéen ñii yéen ndaw ñi bis bu nekk diplomatie boobu yéen a ngi koy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bopp ndaw ñi ni ma ah nu ngi koy defee suñ kër yi ma ne bis bu ne sa soxna tàngalal la café gu neex gu foor nga dem ba koy waaja naan gan ne asalaamu aleykum nga xelal ko gan ña bàyyi sa waa kër daa tekki ni da ngaa bañ sa waa kër diplomatie moo tax bu ne sa soxna toggal la ganaar yu neex ba reer jot ngay waaja reer gan ne asalaamaaleykum ngeen jox ko gar nga toog ci waa kër gi ndax loolu day tekki ni da ngaa bañ waa kër gi diplomatie la ma conférence ba jeexee ma jóg jëm sama oto ndaw ñu wër ma wër oto bi fees ko del ni ma yow doo dem yow buñ la teeloon a gis ñun duñu révolté mukk buñ la teeloon a gis duñu ma sa révolté fekk booba dafa am ku leen laaye biir te fekk bi ñu leen laaye biir tànkawu ko ci alquran ak sunna waaye bu ko tànkawu ci alquran ak sunna ak waram xam-xam yi du leen wax loolee du leen wax loolu kon du leen wax loolu mukk ndax yonent ni laaye biir bokay def ci nit ki tank ko ci alquran bu niwul ci alquran demal ci sunna bu niwul ci sunna demal ci worom xam xam yi alquran na wa tahawanu ala albirri wa taqwa la yantilen bir ci ragal yalla la yantilen bir ci ragal yalla ay fi ngay gis oustad bi jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gemi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ci waxal ngir yalla rek bu ngepp convaincre ken waxal ngir yalla kula gëm baxna kula wéddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay nit du fay yaronte yi ali mo salam li taxone yalla yëni leen moy lay bir seenu xet lay bir seenu xet yaronte yépp nak ma tax yaronte sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad-dinu an-nasiya yaronte yépp ay diina lañ andi won waye seen diina ja kenn ku ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yëni du dara lu pour ma lay leen bir rek ngeen bax ñu tambale ak yaronte yalla no xani moy duwaye yaronte yi alayhi mo salam duwaye yaronte yi alayhi mo salam yaronte yalla no alayhi salatu wasalam da wax aw xetam ni len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mun surat araf mun mom sayidina nuh alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw mun way andak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waw lutax nga ñi laye bir ni malim gëna xam wa a'lamu minna la ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu mu leen deyut yalla dey na ma lu mu leen deyut motax ma di leen laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu mu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way laye ko bir ngir yalla ta nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu minna la ma la ta'lamun ma la

buñ ñuy wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam uballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin muni mom sayidina hud ma ngi leen di jotali sama mission borom ma ngi leen di jotali mission bi ma yalla wax ni na leen ko jox mun waye and ak lolu nak jotali gi ma leen ko jotali day and ak ma di leen laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal na yalla da am ci man confiance kon bu ni amé ci yow confiance da ñew di sakku ci yow nga laye ko bir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek laye bir ga yak bu bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yak sét ci intérêt yalla ko yonentam rek ali salatu wassalam sét ko ci rek sét ko ci rek shaytan nak mom intérêt la ci don sét motax laye bir ga yak intérêt moy lan moy da bëgg ko yettini sawara sawara da fay wét ëlëk mu bëgg ko yettini donc kon intérêt la ci sét mom da moy yalla bëgguma yalla ni mom ci mu lak bop li bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga len dal moy picci mu lak bop li bëgg morom picci mu lak bop li bëgg morom waaw waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikal ko ay diwiyaso ni ci sa keur gi era sa borom keur gi mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar diix ni ko nak man dama lay laye bir dom ñoom man nga ko faj bo demon seen keur le mu faju ah daw sa di am jor be njaay am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni tagoji lay tagu ci ko don laye bir ci ko don laye bir dem be njay dal mom la am amine te njay ñew sokko ko gem ni ko yeey ci dekk do dalay fonto ah mu takki bagasam ni kon momi day fay waye bala dem na tagoji bu ñu di tago fekk ci ko don wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tanku la ko mu ni ko ah aninta man yeggaguma fi di ah kon xaarama delu sa keul dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax laye bir gi ko don laye laye bir watwaso bil haqq amu ci watwaso bi sabri amu ci watwaso bil haqq amu ci watwaso bi sabri amu ci lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indil na len lettre sama borom indil na len waxi sama borom waye and ak nak ma di len ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lola tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam lim ni digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam lim ni digal leke mo ci jitu señ tuba ñu ko netti dama xamutu mu layin wala mu nawir ci la ko señ tuba wax señ tuba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawajjat liman bi rabbihi amana fi kulli saman bu ne ko ci mu layin rek yakarna min ci mu nawir señ tuba dani bokku na ci ndariñ li yonent bi am ndariñal yonent bi da ci bokku mana laye bir a bokku ci ndariñal yonent bi do fa mana laye bir mana laye bir mu mom ci bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ndariñam lolu mu wagnu ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu waye nak laye bir yonent sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ñu ne mune amana fi kulli sunnah

ngeen baal ma de dama doon ay ci mom tax bobu doon nodd ngeen baal ma tuti l'islam ni ki nga xamni dafa am faiblesse du faiblesseu ngam mais faiblesseu febar wala yu mel non wala magat ben docteur yi ñoko ni febar bi mom chronique na dootu wër mukk febar bi dafa chronique dootu wër tawéru koor mi ngi galé ci soloos ki ñu ne ko yow da nga febal febar wo sax mais da nga febal sax magé tax na at nitu loko l'islam utul na solution moy lan fidyatut taham fidyatut taham l'islam ni da ngay xaar bu ñu wor da ngon nga set lu sour miskil nga jox ko ko l'islam amna solution amul dara luy ñew ci l'islam amul ko solution da ngay xaar bu ñu woré ba ngon nga wut lu sour miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyabay ku wor bu la nexé bu wér wi téro nga joxé lo lepp waye dama fa wax ni ku ko mënul da ngoy défé niko ñi wor défé rek mis bu né ak bisam mis bu né bisam moy ñu waré ba ngone rek nga gënë joxé ñu waré ba ngone nga gënë joxé parce que lolu daf lay rappeler toujours ni yaangi ci koor gi waye bo gënë lo lepp joxé do rek day melni légui man nga bayé dootu bayyi xel sax ci koor gi té koor dafa bax jamono bu nek fourné bu nek nga diko bayyi xel wala lasin yutqunuhu fidyatut taham miskinin faman tatawa khayran solution bobu nak febar ci tukki ak ki nga xamni dafa new dole ñoo ci bokk yam faman tatawa khayran fa huwa khayrun la bu fekke ni dañ la wax ni la miskin likoy sur moy ñaari témir masalan par bis ñaari témir par bis nga ciobarewu dal ni man dal lima bëgg ci tiyaba bopp na tiyaba ay ñaari témir ngay nako def ñent témir moni batay baxna fa ila alhamdu wa shukru fa ila alhamdu wa shukru faman tatawa fa huwa khayr faman tatawa khayran fa huwa khayr ñi xam ñoo ne ci tukki wala ñu febar ñoo ñu andil leen solution benen wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun limay wax ni ma nga sooru ci baqara su mborom ni bu fekke nak yow mi nga xam ni ya ni ci tukki ak yow mi nga xam ni yalla da dogal nga febar waye man nga boole koor gi ak febar bi man nga boole koor gi ak tukki bi su mborom neena lolou da ko ko man sax mo gën nak lolou mom ko ko man mo gën lolou ko ko man mo gën ndax koor ay bisam bu la xese romb dutu ñewat ba mukk mukk mukk mukk su koor mi bu xese jall jeex na meunato ko dama ci sa dundu gi geneen koor bu ñewati kay benen bis la boy fay benen bis bo fay benen bis dong la waye du bisu koor ga mom meunato ko dabo kon nak wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun bokki julit yi bokki ñu bokkal islam ak julit yalla daf ko or

0: ci jaamam bi netti war na leen fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw den don nga sama jam bu ñi wax mustafa mbay sam mu febar ke seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fama top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jall yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow noy xifé ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxon melna ni man nga jox ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon way tay sakat lila yalla jox da diko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy biiru deugmal muy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dum lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gëna té rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk biko juromel moy wa hajjul bayti man istata ilayhi sabila dem siyar yi ni yalla ba aj makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deug mën ci yalla nañu fa fek te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp lu ci digge ci aw yiw ak tuyaba ci borom dafa lu tawfiqi ñu man ko def muy wér wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut loolu leen rawé ni nga xamé ni mbolam li yalla bind shaytan ki jëm kaw sa bokk jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alaihi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bind bopam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko li nga gëné ci li nga bind non lay sété li gën ci say wax ma wacce ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayyi ko riñ asman sun borom yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ni wacce ko ci kuñu wax muhammad ni gën ci nit ñi naka non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran mënon na tan rajab ba shahban ba sawal ma sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran al karim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolu amé kon sun borom ni wéru koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان غير ويدي غير كوار تلا واتش القرآن القرآن لكو تخنيو هدى للناس إدي كدوم آدم bam nek nit njay orienté doomu adama yar doomu adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim hudan lin nas nga gis ko li mo doon wax at-tarbiyatu at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko du julit newul hudan lil mu'minin way daf na hudan lin nas lin nas tuku ñepp nga ci yeufal julit legi nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu mën na am ci chrétien kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi lañu gëna jup mir mi nekkul fofu mir ma ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox amna ko xamni mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayyi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mën ta ñak la amna lek lek mal éducation moy di yenni éducation bu raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan lin nas la huddan lin nas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tegg la ci nga jaar ci yoon ba do lor sa bop do lor sa morom huddan lin nas waye wa bayyinati min alhuda dafa ñëw ngir léral lan moy éducation wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñëw pour léral lan moy éducation lan moy éducation ndax éducation famille wala tariikha la wala dedet éducation base de donné la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nako yonenti fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokku na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xétu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba paré muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bokku ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu logout la door lam talata ci sawetou nday jor esa ci éducation nen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la joxu chamoy boko defé ba do la dalay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yigni torox na rusna ndax mënon nga fayu te fayiwo légi nit ñi am na xone xamuñu lool li feek ñi ngi lay def te do fayu dañuy japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo legge duna talata ko dajé am samba luqur ci kaw mbedd mi am samba mëna togn ci kaw mbedd mu door lam talata l'islam neen bu fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxo yi ci loxo sa ci ab loxo nday joram bam nit ni ndekete am pes dafa metti bam ñekko bo ligé du pes kenn wala yi di pes kenn légui bo démé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wané ni dafa la togn légui mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni li xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam on yeka mu atté justice waye dedet parlo lolou nak limuy jur moy fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinatin min al-huda amna lu nit ki nek defeni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min al-huda al-quran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayna al haqq wal batil watax mu ni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al faq bayna al haqq wal batil wal batil alquran dafa ñew ngir distinguer digënté li normal ak li normal alquran dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon alquran dafa ñew pour distinguer li dëgg ak li dul dëgg ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar moy lan moy day dem ak delusi day dem ak delusi day takrar muni faman sa'id min kum mustahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delusi wa fekk la fi nang ko wor man sa'id min kum shahra falyasub nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balna na ñi man dara ci soñ mu kure nit de war nañ ma dimbalé soñ mi dal bu ñu bëgg yaag man sayyid min kum shahra fal yasumu onon kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki mu ngi koy répéter wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi mën nga baña wor way après nga fay ko ñu ni waw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla mën na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi mu ni wor for forsu ngoram ni dedet yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal leen loolu ñu leef bobu bu ma leen ko defale dara warul ko lool dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bëgguma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko koor moom dafa am ay rukunu rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñiko encadré mo xam Abu Hanifa la no ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñenti tribunal yoyu muy ñenti imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangamako accompagner article nangam nangamako accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ño bokk luñu gisee loi bi ñom ñaar ño bokk luñ ko gisee ño bokku ñu atté dañu ni ñom gis nañ ni article du corps loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñu leen bo ban la ñu ni wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeyé bani umna koor lepp lu yaq sa koor nga dégasé wu ci ba sét wécc lepp lu tax koor ga yaq rek nga sétal ci sa loxo yow nga génn ci lool buñ ko waxé koor lek ak ñaka naan doom du ko yaq yéedet amna yenen yi yaq koor ni bokut ak ñaka lek ak ñaka naan motax ñom mi teunk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin ila akhirih al imsak anil muftirat amna len ci seen bir mushab ñom dañ ni an niya nak kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi'i ak imam malik ñewin batay ño bokku aw gisin ño bokku aw deggir ño bokku fahm ci ponki koor ñoom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñi ni bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyet yene gis nga ñoom yene yi ñe dañoy jël yene wolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yéene boole ko ci ponk yi motax ñoom mu nekk ñaar Sheikhina wasilatina wa habibina Cheikh Ahmed Bamba moom dafa bokk lu bari lool lu niroole ak Imam Malik maam da bokk ak Malik aw deggin ba tax na moom degginu Malik la jël moom Seigne Touba radiyallahu ta'ala motax mu ne asiyamuna lahu faridatan ñen article suñu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article koor ñina amuni loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar dong la ñin bal ñaar rek la ñina ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité ñun niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk mooy yéene bu ñaaral bi mooy jàpp sa bopp ci lépp lu mën a yàq sa koor te boo koy def nga def ko li wacc ibahin muthimi bi tayyibat yàlla mi nga xam ne bu ngoon jotee moo lay leel lu lew loo doge booy bàyyi li ngay bàyyi bàyyi ko ngir jëmmam ja doomu aadama lim bàyyi ngir yàlla amul fu mëna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo baye ngir samba nak ba nga baye ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo baye ngir yalla yalla mom da ngay xamni mëno laqatu fu mu dul gisee mëno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu ni kon baye gi ngay baye lepp lu yak sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nek xif bay xam ak ximeliku fini ci der ba nga fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na rim ci leni waye dem muku ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla
1: ay sunna non koor ñet rek la sunna yi koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lool moy tahjiluna al futur gawa dop lool mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sis ak sambu d'accord nañ ci lool mom gawa dop lool ci sunna yi koor la bok ñu xamna sunna yi leen di gënal farata yi sax tahjiluna al futur wa tax señ tuba ne am nañu sant jaxate de waye bu may wax gawa dogit nak may wax gaaw dogit nakat min bahdil khurub ngeen xaar ba jant sox ni ñan ni sant jaxati ak sisé sambu ñoñu la señ tuba ni nak wax deug yalla bokk na ci sunu koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw dog ni nga xaar ba jant sox nak ni xaar ba jant sox mu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yeexa xëd wa sani ta'khiru shuhur waye su muni laylan de laylan laylan yeexa xëd lo sant jaxate guddig yépp may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la bayyi dal nga yeex waye nak lo yeex yeexa xëd ah lu xaar ba jant fenk de da don ci guddig gi de da ci guddig gi kon ñaari sunna ngok bu ko ñettel moy kaffu lisani qawlan kaffu lisani khawlan ah buñ ñe tiyé saw lam liñ ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor pecc ci gem yi rek bañ wax ba nga jant sa dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bu la ci kenn deg bu la ci kenn deg nonu mo waxe ci masali neena bo togo nit bu bëgg la wax lo ay kasaw neena nang ko remplacer sante yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nit bi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way subhanallah bolé mes amis diou man ay diou lim def tay marché ba ay diou lim mon yow nek xari nan subhanallah ci waji lolou ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu ci duggu mel subhanallah ay way lolou ko wala allahu akbar ah mom bi dreena lolou lay tekki bi allahu akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamba neena wa kullu man sama an rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yi señ tuba neena ku ko def bu dog jotté ëlëk yalla dana la dogalé kay du gajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém lu xoy tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni dero gor ñi lañuy ndéké dero gor ñi lañuy añi dero gor ñi lañuy réré dero gor ñi lañuy déssérer la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waran nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamiñ ci dere gor ñi buna mun yowmal xiyam lila yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dere gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gorni gaay deri gori li ñi mom lañuy xëdde deri gori mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di la hawla wala quwwata
0: la xaru la wala xul
1: señ tuba neen fexé ba wor ci deri gori yalla dogalé la kay duggu aljana mun ngay ndogo ëlëk yenen tibbi yalla yoni alayhi salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam la la salam neena kep ko xamni woro ci deri gori woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alayhi wasallam neena man nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tombe ab tombe du la ko ci fay ab tombe man lam yadda khawla sur wal amal bi legi gaay wessu nañ intention acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci bolé moy agresser la ray la jël sa bakkan waaw alquran dani inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula yow mi nga xamni ya yor say nopp boyal li lu la neex deglu ci yow mi nga xamni ya yor sa boyal ko lu la neex xol yow mi nga xamni ya yor sa xol bi lu bon lu li nga xalat ko yele ko nit sun borom neena yow mal xiyam ñom ñep dina ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dina la laaj dina la poser question na la poser question dafa naani 2024 ñu doga debuté wala sax dëgg fu na 2024 ci la jëlën suma téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci benn radio wala place mani leen yeen étudiant yi yag na leen lay biir yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntou gannaaw lepp ci seen taw lay ko poat delu len gannaaw waye deggu ñu woon amna waxtaan wo xamne jundul na fi benn dindi mari legi dama len di ñaan comme quoi ak li ma len di wax yeen deggu len ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek legi agn len rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen duggu ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko seigne modou mbay jam seton da na ko gis wala bu ngeen delwatu ci waxtani mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mani leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jama neewu ci or neewu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol nangu leena xol mo waxon len ni fi saga walli senegal nga saga len guddi beccuk suba ngon ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am te du am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu wu len te dañu mérité ngeureum li len yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku len ko wax da len di nax man mustafa mbay sam waxna len ko miraran ku len ko wax da len di nax walli senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina al-akhirah waxale wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexel len organiser men ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi ndaje mo xamni ndajem tuubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajem tuubal seigne moultakha cheikh may ñass bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqat asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhirah xol bu sedd do ko fatwale xol bu sedd do ko fatwale yalla xam nako bu la yalla xolal xolal fir'auna fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga wali yalla yom ci yalla musa da saga wali yalla inna waliya allahu allazi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel la tax ñu di len wax di len jema téwéré ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fekk dara bi ci deug sen intérêt personnel motax ñu jël ay yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam len nexé ngen gëm ñoña ngen gëm ñoña ngen gëm ñoña wala fi ñay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi billah bi tang ni ci dugal sen loxo bam sedd boba amna ci ñun ño xamni ñongi ci sun biir nday ba juddogun sax boba ñun ci sun digi bay ah ñi dugalon sen loxo bi ci talbi bam sedd ci lakh bi bam sedd ñu ñew sepp sen loxo di len daggal ay saga suba ngone te ni da ngeen am jamm ku len ko wax la ni nax na len sepp loxo yi ñi seral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngen sagalen bagn toy ñu jox leen ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xam na lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbaniyuna yi ñoom dañ daan wor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala si se wa mbassam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoo ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mulu waxtaanu di xaju xajaatu waaye nu taxawlu foofu ah ku baax ki nag yàlla nañ ko yàlla fayal te taax ñi ci barkeem suñu sëriñ ba Cheikh Modou Bamba xam ngeen ni bu weer yu masaane ñëw daana ko saddal ay bayit yaa xayra day fi atabil bisri wal madad aalan wa sahlan wa tarxiban bila xadad laa silta dayfan kariman saairan abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadad balma dal nante yalla fayal bu wéru koor masana téru lol la ko daan tagge bienvenue kon nak wéru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wéru koor ni nga wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah taala balma kon suñu modou ay wa niñ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce que man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam sallallahu ta'ala su ko defé seigne modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek djégé ñu djema sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek man nga wo seigne modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour